0: 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
7: Interview
6: sa mga trending na atleta.
7: Info
6: sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
7: Headline Sports.
6: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
7: Headline Sports.
6: Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning, it's a Tuesday. Muli, magkakasama tayo dito lamang sa ating Headline Sports sa Sports Radio 918, Judith Caringal. Kasama ko ang Team Headline Sports, Engineer Gemart at Nida, and of course, Malolos Transmitter. Samahan niyo po kami, maiksing kwentuhan lamang sa unang bahagi, tapos ang mga natatangi nating mga panayam ang aming muling ibabahagi sa inyo. Today is a Tuesday. And as usual, we have our Philippine Sports Writers Association Forum dyan po sa PSC Media Room sa Rizal Memorial Sports Complex. Mamaya, panauhin natin ang mga rowers at Philippine rowing coaches mula sa Asian Rowing Beach Spring Championship sa Pattaya, Thailand. Ganun din ang ating Philippine Amateur Baseball Association Secretary General na si Sir Asuncion. Okay? Ang mga programa ng Philippine Baseball including One Big Hosting later this year. Minsan ay bahagi niya sa ating programa dito, diba? Sa isang edition ng Philippine Sports Commission R. So mamaya po, muli nating babalikan yan at kukuhanan natin siya ng update. Kaya makinig at manood. Delayed broadcast tayo mamayang alas 4 ng hapon dito sa Sports Radio ang Guhang PSA Forum. But syempre live via Facebook page ng PSA this morning na sinishare din naman natin dito sa DZSR Sports Radio. So today is June 9, 2026. Sana kayo ay nasa 918 kHz sa ating AM band. Ganun din po sa ating Facebook page. And likewise sa ating PBS receiver. Please download itong PBS receiver natin na ito to tune in. Pwede sa Apple Store, sa Google Play. Hanapin nyo lang po yung Sports Radio. Magkakaugnayan tayo. Sports Radio anytime, anywhere. Sa mga bumabanderang balita natin on a Tuesday morning, June 9, 2026, Alexandra Alex Iyala, umakyat na po na opisyal doon sa World Tennis Association WTA rankings with 1,416 points. Siya ngayon from 37 to number 33. So, 4 notches. 4 na baitang ang itinaas ni Alex Iyala sa huling ranking matapos yung kanyang WTA 125 title victory dito sa Birmingham Open 2 days ago. At syempre, yung ranking na yan ni Alex just ahead of today's or tonight's opener niya. At ito naman ay sa WTA 500. This is the Queen's Championships in London against Zhuai Zhang ng China. Isang double specialist. Ang unang makakalaban ni Alex, if and when Alex beats this Chinese rival, she will advance to the next round against, malamang ha, one of her besties na si Iva Jovic. Samantala, sa isang hindi magandang balita, at alam ko na syempre lahat tayo ay nakabalita na patungkol dito early evening, kagabi, nung lumabas po yung balita patungkol sa maagang pag-alis ng dalawang miyembro ng Ateneo basketball team. Sila si Narine Baterbonya, pinakabagong miyembro, and then itong si Divine Adili. Matapos po ng isang drowning incident dyan sa may Aurora. Okay, doon sa team building activity ng Ateneo basketball team. So, malungkot, hindi inaasahan, tunay na tumutuntong pa lang sa unang baitang ng kanilang pagpasok, ika nga, doon sa kanilang mga career, lalo na sa basketball. 19 years old itong si Rene Batibonya, samantalang 21 si Adili. So, maagang pag-alis. Okay, so maraming alam natin, maraming lumabas na sa balita, pero ito nilinaw na at sa isang post ng isang, kuhanin natin yung sa Philstar, ano, talagang yung pulis, mga kapulisan na ang nagbalita at nagsabi kung ano talaga yung naging dahilan doon nga sa nasabing insidente. So, ang headlines ng Philstar Global, Police confirm Ateneo's Adili Baterbonya swept by strong current while swimming. And the police, well, urges public to stop speculation. Okay, so ito yung ating kuhanin kasi madalas syempre yung mga posts natin sa social media patungkol lang talaga doon sa pagkalunod, but walang masyado mga detalye. At yun na nga, yung walang police report. So sinasabi ng Police Regional Office 3 na ang initial findings indicate that the two were swimming when they were reported carried by strong current into deeper waters. So nadala sila ng malakas na alon doon sa doon sa mas malalim na bahagi ng dagat. So ang sabi ng police, we respectfully ask the public to refrain from speculation and allow the authorities to complete the investigation. May dagdag pa sila na, and we quote, we also urge beachgoers and tourists to observe safety advisories and exercise extra caution when engaging in water activities, particularly in areas where strong currents may be present. Okay. Initial reports also bear that following the incident, the personnel of the Dipakulaw Municipal Police, dun po kasi sa Dipakulaw Aurora, nangyari itong insidente na ito. So yung Dipakulaw Municipal Police Station immediately responded with the concerned agencies to provide the necessary assistance. The two victims were promptly transported to a medical facility. Okay, naidala naman kaagad sa medical facility but were later declared dead by the attending physician. Okay, so sinugurado naman ng kapulisan dyan nga po sa region regional office 3 na ang publiko na ipagpapatuloy nila yung investigasyon, okay, at magko-coordinate sila sa mga concerned agencies para po dito nga sa aspeto ng nasabing insidente na ito. 19 years old, si Butterboy niya, yes, siya po ay bahagi ng kampiyon na Davao team sa Palarong Pambansa noong nakaraang taon. Siya pa yung MVP ng Palarong Pambansa. Okay, so early this week lamang, o last week lang, a few days ago, siya lumuwas ng Manila para umpisa na nga yung training sa Ateneo dahil unang taon niya dito sa Ateneo de Manila. Napakaraming video, nagpapaalam dun sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang nanay. At hindi niya alam at hindi alam syempre ng mga kaibigan, even the teammates, na yun na pala yung huli talaga. Nagbabay pa siya at sinabi na 5 years nag-text sa kanyang coach dun sa Davao na hindi siya uuwi kagad sa kanila. After 5 years pa siya uuwi kasi gusto niyang mabigyan ng magandang buhay yung kanyang pamilya. Samantalang si Adili naman ay isang foreign student from Nigeria po ito. 21 years old siya ay naglaro na last year. Nagkaroon lang ng mga injury and about definitely to play this season 89 ng syempre UAAP because this is Ateneo. So ang Ateneo, they are providing support sa mga pamilya po nitong mga malalaro na ito. Ang Samahang Basketball ng Pilipinas bilang sports organization, National Sports Association for the Sport of Basketball, nagpahayag na rin ang kanilang pakikiramay at syempre yung offer of help ay being extended then by the National Sports Association. Malungkot, ano? Maraming usapin sa social media, may mga datihang interview sa mga malalaro ng Ateneo, tapos na-reveal doon kung anong klaseng training camp, boot camp ang tawag nga nila sa isang koponan, and I do believe naman all teams have their own processes, ika nga, or yes, mga training camps just before the season na every season, ika nga, starts. So, let's wait and see. For the meantime, ay tayo nakikiramay din. Yes, tunay na nalulungkot din tayo sa nangyari na ito. Napaka-bata na mga estudyante, atleta. Alam natin, napaka-layo pa ng mararating knowing the talents, diba, and skills of these cagers. So, may they rest in peace. Aming pakikiramay sa naiwang pamilya, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga teammates, sa kanilang mga coaches at sa buong sabihin natin Ateneo Basketball Community or sabihin natin Philippine Basketball Community or Philippine Sports. At sa bawat insidente katulad nito, sana po ay may natutunan, may iiwan ito na leksyon. Our condolences and prayers. Samantala, puntahan naman natin ang ginaganap na volleyball. And this is AVC, okay, Women's Cup. Ito ay sa Candon City. Talagang pinapamangha tayo ng Candon, okay, City sa pag-host. Alam natin maraming pagkakataon na nag-host ang Candon City. At kahapon din, nagpunta mismo, nagbiyahe, ang layo ng biyahe. From one place to another, itong si Chairman Pato Gregorio. Nung isang araw, ang alam ko, nasa, saan ba ito? Nasa ibang bansa ito eh. Tapos kahapon, nasa Candon na. So, Candon City, dyan sa Ilocos Sur. Maganda ang performance ng host Philippines dahil nakabawi sa pagkatalo sa Australia. First game we won over Kazakhstan and then Kyrgyzstan yung tinalo kahapon. So mismong si Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio lauded Alas Pilipinas for a valiant performance so far in the ongoing Asian Volleyball Confederation Women's Volleyball Cup. Okay, as it continued, okay, pushing for a deep run, may 2 wins and 1 loss na ito at pwedeng pumasok sa next round. Okay, so ang kanilang panalo ay 3-setter kahapon. 25-9 o kagabi na ito, 25-11 and 25-17 over Kyrgyzstan. Okay, so ang sabi ni PSC Chairman, he made special mention of the efforts of the people of the city of Candon. Okay, bukod doon sa maganda performance ng host Philippines, ha? But the city of Candon in playing as host, headed by Mayor Eric Singson, noting that the support has been unwavering for the athletes while boosting sports tourism. Ayan, kailangan talaga ng ating National Sports Agency ng mga local government units nakatuwang din para pagpalaganap ng sports, katulad nito, hosting of a big international event. And we quote Chairman Pato, everybody knows Candon now. When you talk about sports hosting, it's Candon City. Congratulations to the people of Candon. Okay, the Tour of Luzon, na isang international race, kami ay nakabisita din dito sa Candon. I think 2 or 3 days tayo dyan sa Candon. Napakaganda na kalang stadium na ito, yung arena na yan. Diyan sa gilid niyan, ang start ng karera for, I think, 2 days parating diyan. Tapos yung finish line diyan din on that, I don't know kung ano ng stage yun, but definitely isa sa mga maganda rin naging host ng Tour of Luzon. So, sa amin sa PSC, sabi pa ni Chairman Pato, gusto lang namin na talagang i-focus ang mga programa sa national team. At pag ganitong hosting, gumagastos po ang pamahalaan, gumagastos din ang probinsya. Yun. So, katulad nga naman yung Ilocos Sur. Okay, so lalo na ngayon ay may hidwaan nga naman yung National Sports Association, diba? At saka yung mga ibang organisasyon, may limitasyon sa paggalaw, ika nga. So, to the rescue, total matagal nang na-iset dito sa Candon City. Buti nga, kahit suspended ang National Sports Association na PNVF, ay natuloy ito. Okay. So, maganda. So, what now? For the Philippines, meron pang natitira na 2 laban para dito sa Pilipinas. Okay. Sino ba nanguna kahapon? Okay. Si Thea Gagate, may 11 points on 8 attacks, 2 blocks, and 1 ace. Jovelyn Gonzaga, meron 10 points on 8 attacks, 2 blocks. Okay, so may 2-1 sa Pool A. Okay, ang Korea dyan ay may 2-0, Chinese Taipei, and Australia may 1-0. Okay, so sino pang makakalaban natin? Korea and Chinese Taipei ang natitira sa laban natin. Kailangan tayo mag-top 2, okay, in this 12-nation tournament or in that particular pooling para umabanta tayo doon sa next round. At sabi naman ng host nila, sabi ni Mayor Singson, he is very pleased with the tournament success, noting that not only do the sports fans get to see high-level volleyball action, kundi pati din yung local economy nga naman ng Candon ay nabibigyan din ng pansin at syempre ng boost. Okay, yung mga mamamayan nila doon ay happy. okay, kumikita nga naman yung mga tindahan nila. And at the same time, excited ang mga kababayan nila, Joanne, para nga dito makita ang volleyball action. Okay, so magpapatuloy yung mga action. Abangan nyo po ang mga kompletong resulta tapos yung mga post din natin sa DZSR Sports Radio about ABC Women's Cup in Candon City, Ilocos Sur. It's 8:21, partner Dida. Engineer Gemma, time out tayo and then we'll have more in a while.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Happy 40th anniversary, Sports Radio 918. Thank you for all the news and highlights of every sports in the country. Keep it up and more power.
4: Sports Radio 918 AM. BSC Hour.
5: BSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
4: BSC Hour.
5: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
4: BSC Hour.
5: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
4: BSC Hour.
5: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintiks. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
4: BSC Hour
5: sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 8:24. Balik po tayo sa ating headline sports. Uy, today is NBA day pala, no? Gemart, ano, mamaya 8:30, ano, it's gonna be, of course, the Knicks against the Spurs. Game number 3 na, 2-0 para sa New York Knicks in this NBA finale. Okay, so we go muna to cycling. Okay, so yung cycling natin, ba, eh, merong laban ulit, merong karera ulit para sa ating mga teams. Okay, hindi lang pala 7-11 na nabanggit ko the other day. Ayan, sina UB. UB is back. He is reuniting with his teammates in the recently concluded MPTC Tour of Luzon. Nandiyan si Ronnie Lanquita, si Mervin Corpus, at si Junel Carcueva. Sila magkakasama para dito sa Tour of Gyeongnam. Okay, Tour of Gyeongnam. Okay, so Tour of Gyeongnam sa Korea. At kasama pa nilang isang bagong miyembro, taga New Zealand, para sa 7-Eleven Road Bike Philippines. Okay. So, nandiyan din ang koponan ng Victoria Sports. Okay. Yan, tatlong koponan, Victoria Sports at saka yung Go for Gold. So, nakikita nyo kung anong lineup. Ako hindi ko nakikita yan, pero ito. Sige. Para sa ating Victoria, okay, sports team natin. Okay, tingnan natin kung sino mga miyembro ng Victorias. Go for Gold muna tayo. Andyan si Jericho Luzero, si Mark Lago, si Joshua Gatmaitan, si Emmanuel Montemayor, si Ranch Bondoc, si Marvin Mandak. I think the same team which competed at the Tour of Luzon. And then, para naman sa ating Victoria Sports, okay, nandyan si Marcelo Felipe, ayan, Ismael Grospe, Nicole Pareja, Ian Kahukom, tapos meron silang dalawang reinforcement in Jaron Mayers at ganoon din si Edgar Nieto na dati rin yang 7-11. Okay. So hindi naman na kumarera itong Victoria dito sa MPTC Tour of Luzon. So ito yung first time na after the tour ay magkakaharap-harap ang tatlo ding koponan and against other rivals. Now, for 7-11, tingnan ko kung anong pangalan, okay, nitong isa na koponan nila, okay? Yeah, he's from New Zealand. Okay, from New Zealand yung si James Sanich, okay, or Krasanich, okay, from New Zealand yan. Ganun din si Jonty Harris. Ah, kasama din pala si Jonty. Akala ko hindi kasama si Jonty. Okay, so Jonel Carcueva, Ronnie Lankita, Mervin Corpus, Antoine Yubi, Jonty Harris, James Krasanich. Okay, tapos ang kanilang director ay si Rick Rodriguez. Siyempre, para sa Go for Gold, si Ednalyn Calitis-Walda. Para sa Victoria, si Ariola, Teresa Ariola ang tumatayo sa kanila na team manager. So, this is 2.2 racing in Korea, tapos 5 days ba yan? That's gonna be 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, it should be 10, 11, 12, 13, 14. So 5-day race yan. So tomorrow pa ang simula. So ngayon siguro may training. Wala pa nga silang wala pa nga silang mga photo na nabibigay sa atin. So yan. So all the best to Victoria Sports, Pro Cycling, Go for Gold Philippines, and 7-Eleven Click Road Bike Philippines in this Tour de Gyeongnam 2026. How many teams ba ito? Tinan ko ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 teams pala, tapos tatlo doon ang Philippines. So, 20 more teams. Maganda naman ang mga ruta sa Korea. So, I don't know kung meron ditong akyat mountain. Kasi syempre, nasanay tayo kay UB. Yun ang ating inaabangan sa kanya, yung kanyang akyat. But, just recently at the Tour de Maurice or Tour of Mauritius, naasahan din naman siya dun sa sprint to the finish line. Actually, another second place finish for UB in that particular race, diba, sa Tour of Mauritius. Pareho sila ng clocking noong nanalo, pero mas naunang humawak ng leadership yung winner, si Budiak. Okay, I think from Ukraine, yung rider na yun. So, this is UB's first UCI race for his 7-11. Kasi yung second, after the Tour of Mauritius. Kasi sa Tour of Mauritius, si JP Olarte lang ang kasama niya. But here, parang yung team ulit na nakasama niya naman sa non-UCI na Tour of Luzon. Okay, so one more very interesting story na nakita ko at para sa akin ay bumandera. Yung pagkatalo pala ni pole vault world champion and Olympic champion na si Armand Mondo Duplantis ng Sweden. Sa Diamond League pa naman doon sa Sweden, sa Stockholm, natalo itong si Mondo. No? Ang tumalo sa kanya si Curtis Marshall, okay, ng Australia. Parang hindi tayo sanay na natatalo si Mondo. No? 40 athletics meet ang kanyang napanalunan, ang sunod-sunod. Hindi talaga natalo, kasama na syempre dyan yung mga Olympics, yung mga World Championships at iba pang mga World Athletics, competition. Pero kaya din, siya ay isa ding tao, hindi siya robot, natatalo din pala. Itong si, parang yung robot nakaprogram na parating panalo, parating 6 meters ang tatalunin. But not this time around kasi natalo nga si Mondo Duplantis. At ito yung una niyang pagkatalo since 2023 and after 40 meet winning streak. Okay, so siya ay nagtala lamang ng 5.80 meters. Ikaw ba yan, Mondo? No? Dahil sanay tayo na sa 6 meters, 6.10, 6.20, diba? 0.51 lower than his latest record. No? And failed twice, yeah. Sa 6 meters and then sa 6.05. Anong nangyari? Anong nangyari kay Mondo? Si Curtis Marshall ng Australia ang nanalo at 5.90, napakahina din ng kilala natin sila na puros mga 6 meters ang tinatalo nila. And ano na ngayon, di ba? It's almost the middle of the year. So seemingly, this is not just the first outdoor season, ika nga, yung Diamond League, matagal-tagal ng ongoing though, di ba? So parang may mali. Ano kaya? Baka naman may iniinda ng injury because he's not getting any younger then. Syempre nagkakaedad yung bang plus one sa iyong age. It would make a big difference, di ba? So, sayang lang ano because ang ating pole vaulter, dating world number 2 na si EJ Obiena, eh wala din sa kanyang tamang forma, tamang physical condition. If EJ is here, malamang he'll gonna be the one to beat Armand Duplantis, and that would be a record, diba, for the Philippines' top pole vaulter. But medyo tahimik si EJ. I know na siya ay natili sa pagpapa sa kanyang training at syempre sa pagpapagaling pa kung ano yung mga iniindang, alam ko yung kanyang back and then, you know, some adjustments definitely. But this is a welcome development at least. In any competition, pwede nang matalo pala si Duplantis. So, not only Curtis Marshalls and the rest, kundi pati si EJ, may chance na ulit kay Mondo Duplantis come the next World Athletics tournament or competitions. Okay, so sa aming pagbalik, we'll be giving you mga datihan nating interviews. Again, ibahagi natin sa inyo si Ana Bianca Spinelia at si Coach Ross Hamero. Nakapanayan po natin last week just after the Asian Under 20 Championships. Tapos we'll also be having yung ating panayam sa ating Youth Olympic Qualifier na si Angela Polo mula sa USU. Ganun din ang isa niyang teammate na si Jones Inso, Engineer Jones Inso. And then yun ding dalawa nating mga nakaugnay sa last PSA Forum, the World Championship bound Philippine Women's Handball Team, sina Za at saka sina Joe, Za Mateo and Joe Ong. Yan po ang aming ibibigay sa inyo dito lamang sa Headline Sports. So, babalik po kami in a while.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sports Radio 918 AM.
0: Maraming salamat, congratulations sa isa na namang achiever ng ating Philippine Athletics in the Under 20 Asian Championships. She delivered a silver medal. Kasama syempre ang coach. Let's all welcome sa Sports Radio, Ana Bianca Spinelia, si Javelin Throw, and coach Ross Hamero. Hi! Congrats muna, Bianca.
15: Congrats. Thank you so much.
0: Yes. Yes. And Coach, welcome once again to Sports Radio. Wow, ang ganda performance ng athlete mo. Siyempre, para sa ating Philippine Athletics, gano'n po kalaki yung silver medal win na ito?
16: Sobrang laki po kasi base dun sa research ko po, sa 22 edition po ng U20 Asia, at which is dati Asian Junior po ang tawag. So, wala po akong nakitang nagmedalyang Pilipino. So parang lumalabas po siya yung first na nag-medal po na Pinoy.
0: Wow. Yes.
16: Sa Asian U20 po.
15: Wow, ganun kalaki ang achievement mo, Bianca. So how do you feel? Anong pakiramdam na maka-medal, silver medal, maka-national record sa Asian competition, Bianca?
17: Siyempre po, tuwang-tuwa ko din kasi hindi po expected yung magagawa ko dun sa sinis, mo, Asian po. That time po na mabibreak ko rin yung personal best ko po. Yun.
15: 52.20 meters, sixth and final attempt. Kwento mo nga kung paano mo mismo talaga naitapo ng ganun kalayo sa last attempt na, considering siguro may pressure.
17: Nung last throw po, sabi ko kay ko siya, bahala na to, itatapon na lang po to, basta all santo pumagsakto na. Yan lang po, tapos hindi ko po siya expect na 50 to. So, narinig po, na-shock rin po kasi sabi ko bahala na ito eh. Tapos yun po, tuwang-tuwa po ako yung nag-52 po ako.
15: Yes, tuwang-tuwa. Eh, gaano din katuwa talaga si Coach Ross naman with that performance. And did you expect kaya ni Bianca to make a record, kaya niya rin to win or to make it to the podium of an Asian level competition, Coach Ross?
16: Ay, hindi po talaga ako nag-expect. Kasi po, based on our training talaga, kung makakamedal siya, isa pinakamataas na ang bronze. And hindi rin po ako nakapag-expect na i-break niya yung personal best niya or yung U20 record. Kasi nga, masyadong malaking percentage ng improvement niya nung SEA Games, which is December lang. So, if mag-improve siya, I'm expecting on the third quarter of the year pa. So, medyo talagang surprising talaga yung performance niya this time. So that's why parang na-shock talaga kami. Sobrang happy kasi yung nangyari talaga nung nakita namin na 52 meters yung tapon niya.
15: Yes, okay. So sige, mute si coach para hindi tayo mag-feedback. Puntahan ulit natin si Bianca naman. Yes, Bianca. So before going to the Asian competition, ano lang yung naging target mo? For this one, sabi nga ni coach, unexpected. Dapat hindi pa panahon for you to make that throw na 52.20. Ano lang, kumbaga, yung naging una mong target?
17: Target ko lang po is yung maka-PB lang po. Pero hindi ko rin naman in-expect na makakapodium ako kasi dun po sa mga personal best ko ng kalaban ko is parang malayo po talaga ako sa podium. So, yun po. Sabi ko, mag-PB lang ako dito, okay na po ako. Pero hindi expect na mag-podium po ako.
15: Yes. Ilang participants, Bianca?
17: 13 po.
15: 13. It was a big field, Coach Ross. So, gaano din kalakas yung field na ito? Nung nakita mo, I'm sure may mga personal best submitted before the event?
16: Before pa lang po talaga nagsimula yung competition, kita namin na 8 kasi out of 14, 8 po yung tumatapon ng 50 meters above. And based on the personal best and season's best, the personal best way back talaga parang 6 pang-anim siya. Tapos sa season's best naman, parang pang-third siya. Sabi ko, if ever natatapon si Bianca, third lang talaga. Yun lang talaga nakikita ko. So, yun na in-expect ko. Kasi based on the, performance and the statistics. Pero nung tumatapon kasi siya during the warm-up, sabi ko, oh, mukhang nasa kondisyon. Sabi ko, 5 strides ang layo ng tapon. Hindi lang talaga in-expect na medyo nag-struggle siya doon sa mga unang at hindi lang din po siya. Mm-hmm. Even the other competitors din, nahirapan po talaga silang itapon yung javelin. Okay. Hindi kaagad sila nakakuha ng magandang performance. After third or fourth throw, doon lang sila gumanda din yung tapon nila.
15: Mm-hmm. Yes, okay. So having said that, ano na lang ang nasa mindset ni Bianca the time of the competition, knowing na yung ang mga unang throw, I don't know why, bakit hindi maganda ang throw sa mga unang bahagi ng event o ng mga attempts, Bianca? Mahangin ba? Anong meron sa Hong Kong competition na yan, Bianca?
17: Yung observe ko lang po sa Hong Kong during the game po, yung weather po, masyado po siya mainit. And then, hindi po rin ako nakaka-adjust masyado dun sa weather. Kasi nga po, sabi yung init. So, parang nahirapan ako na i-adjust po yung katawan ko para dun sa laro na yun po.
15: But still, you made it. Anong ibig sabihin na ng performance na ito? Siyempre, happy ka, bagong record. Anong ibig sabihin ng performance na ito para sa iyo, Bianca? Anong napatunayan?
17: Siguro po,
15: pwede pang mag-ambisyon, I'm sure, ng mataas because, you know, unexpected yung win. Tapos Asian level ito, di ba?
17: Yes po, pwede po.
15: Yes. No. From Coach Ross, so what does the podium indicate kung performance nga ni Bianca o isang Filipino javelin thrower ang ating tinitingnan, especially merong SEA Games, merong Asian Games later this year, at merong World Under 20 Championships na siyempre qualified na si Bianca.
16: Very meaningful talaga tong performance na to, lalo na nakita ko yung maturity niya sa laro. Talagang it helped her to mature na hindi talaga siya sumusuko up to the last throw. Hindi siya nawawala ng, hindi bumababa ang kanyang moral. Talagang lumalaban siya. And marunong siyang dumiskarte. So, in that point, nakita ko naman layo yung mararating niya. Kasi, unang-una, very young, 19 years old. And still, although hindi pa siya number one sa Southeast Asia, eh medyo may edad na yung kalaban niya doon sa Southeast Asia. So, ibig sabihin, there's a bright future for Bianca sa SEA Games. And also, with regards to Asian Games, we'll try our best talaga to be on the podium on the Asian level competition, on the senior level, pag nag-senior na siya.
15: Yeah.
16: So, nakita ko talaga yung future niya. So, we are trying our best na to surpass yung, kasi pag throwing events or ano, di ba hirap ang Pilipino talaga sa Asian level. So, we will try our best not only to break the Philippine record, but also na mag-podium din siya sa senior level.

0: injury. So, gusto ko talaga palakasin muna talaga yung katawan niya before the performance. Kasi ang hirap na may nararamdaman siya every time na mag high intensity training. So, yun muna siguro ang goal na mag-mature physically siya. Then, second talaga yung mga performances. Para yung career niya is mas mahaba pa.
1: Tama.
0: So, yun yung gusto ko eh. Magtagal siya sa career niya ngayon. Kasi, kung ngayon palang bata siya, ang dami niya nang na-achieve na hindi na-achieve ng ibang 19 years old. So, what more kung tatagal siya sa industry ng athletics, sa sports. So, mas mahaba pa or mas malayo pa ang mararating niya.
1: Yes. Okay. So, Bianca, yun naman pala, buti na lang nandiyan si coach, ano? At marami nang nakaalalay, di ba? Para lalo pang to really make you improve, di ba? And attain talaga to the max yung ma-attain mo na achievement. So, personally, how do you feel about your performance? Ano pa kayang aspeto ng iyong game ang dapat na sa tingin mo ma-improve pa, Bianca?
2: Siguro po ano, marami po po akong kailangan info na para sa sarili ko. Yan nga po yung sinabi ni Coach is palakasin yung ano, katawan ko kasi sobrang ano po po is parang kumbaga sobrang lambot pa, sobrang bata pa po. So, hindi po po talaga siya kaya na
1: develop.
2: Yes po, parang ganun po.
1: Yes. Yeah, you're 19 years old. Taga saan ka, Bianca?
2: Taga Masbate province po.
1: Masbate. Ano, ilang taon ka na sa FEU? Tapos na ba ang playing year mo sa FEU, UAAP?
2: Hindi pa po. Magsi-second year pa lang po ako.
1: Okay, so napaka... Ay, tama kasi junior pa lang halos eh. So, ang dami pang ibibigay mong contribution para sa Far Eastern University. Grabe. Aabangan ka pala namin, ano? So, yes. So, gusto mo bang mag-Asian Games na this year? Although kanina sinabi mo na unti-unti, but syempre kung may pagkakataon, Bianca.
2: Kung ipibigay po ni Lord, why not naman po, di ba? So,
1: yes.
2: Gusto ko rin po makalaro ng matataas talaga na competitions.
1: Yes.
2: And mga elite po na athlete. Yung
1: yes.
2: Mga professional athlete po ng ibang bansa. So, parang big achievement po for me kasi yung makakalaban ko is parang naglaro na ng Olympics or mas mataas na po na competition. Yun po.
1: So, paano mo sinasike up yung sarili mo? Anong nagpapalakas ng loob sa'yo? Anong mindset ang iniisip mo kapag nakita mo sa, di ba, sa list of participants, di ba, entry list, uy, nag-Asian Games na pala to, uy, nag-Olympics na pala to. Bianca?
2: Para sa akin po yung tiwala po sa sarili. Yun po yung lagi kong insert po sa utak ko na tiwala lang sa sarili. And syempre po kay Lord and then sa coach po. Yun po.
1: Yes, okay. So, wow, Coach Ross, ang haba pa pala ng servisyo nito sa school ng Far Eastern University. At
3: yes,
1: syempre, dugtong nga, katulad ng sinasabi, dugtong sa national team, kaya nga dapat alagaan, hindi ma-burnout, hindi magkaroon ng injury para sa mas mahabang career. So, ikaw ba nakadiscover kay Bianca, Coach, for FEU?
3: Ano pa?
1: Sino po nakadiscover kay Bianca para mapunta sa FEU?
0: Nilapitan ko po yung coach niya kasi yung coach po niya kasi nag-under sa akin sa coaching course po ng level 1.
1: Okay.
0: So, alam ko, yan yung coach niya. Then, kinausap ko po yung coach niya. Then, sabi ko, potential yung bata. Then, kinausap ko yung mother niya na kung pwede kong ma-recruit sa FEU.
1: Yes, isa lang sa mga talented recruits mo sa FEU. Gaano ka disiplinado? Gaano ka bait na atleta si Ana Bianca Espinilla, Coach Ross?
0: Una po, sobrang disiplinado. Hindi po siya lumalabas ng dorm pag hindi
1: okay.
0: Importante. Tapos paglalabas po yan sa, or aalis, magpapaalam po, magme-message pa yan sa akin.
1: Yes.
0: At never po akong nakaramdam sa kanya ng hindi niya ako nirespeto. Always respectful siyang bata.
1: Yes, kaya kapag ganyan, talagang mataas ang pangarap natin para sa kanya. So keep up the good attitude and the good work. Ang layo ng mararating ni Bianca, no? And I know, Bianca, syempre gusto mo rin makatulad ng ibang mga atleta. Look at those Olympians, di ba? Hindi lang nabigay ng karangalan sa ating bayan. Syempre yung mga incentive, nakuha din nila for their family and for themselves also. Ganun din ba? Gusto mo mangyari sana sa career mo, Bianca?
2: Opo, kung ano nga po, bibigay nga po ni Lord na magiging successful ako dito sa career ko, di ba po?
1: Yes, oo. Yes, Coach Ross, Kumusta yung Hong Kong Asian Under 20, yung mga atleta natin nag-perform doon? Alam ko, dalawa lang naka-medal, di ba? Pero generally, ikaw po yung isa sa mga coaches, di ba, nakasama nga doon. Yung assessment natin bilang PATAFA National Track and Field Coach.
0: Yes po. Last Hong Kong po, maganda naman po yung performance ng ating mga bata, no? Like generally Kadag, Jerko Kadag also have a bronze medal, then Geraldine Rodriguez naka-hit siya ng standard ng World U20, so kaya apat na silang qualified for world. Then also there is Giselle Bibas na talagang hindi siya bumababa sa top 6. Tapos din Sep Placido, very young promising race walker, and also Tap Placido, the 400 runners, hard runner, and Paiwang Kai, which qualified for AYG Youth Olympics natin. So kung makikita niyo po, the lineup is really selected and very fine athletes talaga, finest.
1: Yes. At nakakatuwa na ganyan na yung ating PATAFA. I mean, yung oportunidad binibigay sa mga kabataan, itong mga kabataan naman nagde-deliver, di ba? With the help of coaches, or of coaches katulad mo at ng iba pa mga universities and colleges, di ba? So talagang blessed at pwede talagang makarating sa taas itong mga atleta na ito. Sige Bianca, take this opportunity, baka may gusto kang pasalamatan, baka may gusto kang mensahe as we ano ha, as we follow your throwing career. Kanina nga kausap ko si Attorney Al Agra, meron kasi kaming programa dito sa Sports Radio, yung Legal Playbook, kinongratulate ka niya, tapos syempre yung mga good wishes niya. And definitely, humahanga siya sa'yo bilang young athlete na malayo pa ang mararating. Sige, anong mensahe mo after this big win?
2: First of all, gusto ko pasalamat kay Lord. And then, sa mga coach na tumulong sa akin, sa nag-discover, hanggang sa napunta po ako kay Coach Hamero. So, maraming maraming salamat po sa mga sa support na pinibigay niyo sa akin. Win or loss, nandiyan ba rin po kayo. And then, thank you rin po sa pamilya ko. Tapos, kay Coach Amere. And then, hindi ka na po isa-isa yung mga coach. Alam nyo na po kung sino po kayo. Maraming maraming salamat po dahil, hindi dahil sa iyo, hindi rin ako napunta dito.
1: Yes. Okay, so Coach Ross, baka may dagdag pa na announcement. Alam ko itong mga bata na to makikita natin sa Philippine Athletics
0: National
1: Championships.
0: Open,
1: yeah, National Open sa New Clark City, Pampanga. Kapastarlak pala. I'm sorry. Yes, okay. At ano pang natitirang schedule para sa atin?
0: First of all muna po, maraming maraming salamat sa PATAPA for giving the opportunity to young athletes ngayon na bibigyan ng chance na makapag-compete sa higher level competition. Talagang they supported athletes even though they're not inside the national team. Basta maganda yung performance, they give opportunity na ma-expose sila sa international level of competition. And yun nga po, may upcoming kaming competition, then the ICTSI Philippine Athletics Championship. Mapapanood nyo po doon yung mga ating malalakas na atleta, mga national athlete, and also there's a lot of international or foreign competitors or athletes na maglalaro. Meron, nakita ko may Korea. So first time kong narinig yan, may Korea, may of course Thailand, Malaysia, Singapore. May nakita nga akong parang may Arab eh. So parang
1: wow,
0: individual athlete siya, pupunta siya dito. So may mga, ang dami. So nakaka-excite. That's why I'm inviting everyone na manood po kayo kasi as in, ang ganda manood nang makita nyo yung mga atleta talaga na nakikita nyo lang sa TV or sa YouTube, napapanood
1: yes
0: nyo lang sa
1: yes
0: every competition. So, yun po. Sana manood po kayo and supportahan nyo po ang Philippine Athletics.
1: Yes, and definitely Sports Radio will be there at NCC, dyan sa Kapastarlak, to cover the Philippine or ICTSI, Philippine Athletics Championships. Thank you, Bianca. And keep us posted. Coach Ross, keep us posted.
0: Thank you, ma'am.
1: Dami naming aabangan sa mga kabataan nating atleta. And congratulations. And of course, all the best. Dahil alam ko, more hard work pa ang gagawin ng ating mga coaches at ng atleta natin. Katulad ni Ana Bianca Espinilla, silver medalist, record holder sa under 20, di ba? Yung silver niya sa Asian Under 20 Championships, javelin throw. Until next time po, congratulations.
0: Thank you po. Salamat,
1: salamat
0: po, ma'am. Thank you po.
1: Okay.
0: Thank you so much. Thank you po lahat.
3: Sports Radio, 918 AM. Headlines. Ngayon.
4: Good morning, it's 8:58 in the morning and here are the latest headlines at this hour. The national government has assured affected communities in Mindanao of swift assistance and rehabilitation efforts following the recent earthquake. Public Works Secretary Vince Dizon, who is now in Mindanao, announced that repair works will begin immediately. Health Secretary Ted Herbosa reported that no hospitals have so far reported structural damage, although some facilities experienced power interruptions. The SWD Secretary Rex Gatchalian reiterates that the government has sufficient relief supplies ready for distribution. Authorities are still on rescue, relief, and damage assessment operations in earthquake hit areas. The United Nations and the U.S. Embassy in the Philippines extended their deepest sympathies to those affected by the magnitude 7.8 earthquake that hit Mindanao. The UN likewise reaffirmed its commitment to help the country recover from the earthquake. Meantime, China, Mindanao, France, Germany, Australia, Japan have also expressed their solidarity, offering humanitarian assistance to the Filipino people during the recovery process. Stay informed with the stories that matter most. For more updates, keep it locked on Sports Radio 918. I'm Arjen Maliare, and this has been your Flash Report.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si Ms. Mo yata ang nakakabit eh.
9: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Thank you very much. Excited ulit tayo dito sa Sports Radio kasi kasama natin two outstanding wushu athletes natin. Isa pupunta ng Youth Olympic Games. Siyempre yung isa naman may Asian Games and other big competition. So let's all welcome Angel Polo, Youth Olympic Games qualifier in Taulo. And of course, si Engineer Jones Inso, ang ating paring top senior Taulo athlete. Hello! Hi Angel! Congratulations!
11: Good afternoon po.
1: Yes. Hi, Engineer Jones. Kumusta?
12: Yung mga inyo, matagal na pagkikita ulit.
1: Yes, okay. Wow, excited kami, Angel. And Jones, kasi meron pala tayong qualified athlete para sa Youth Olympic Games. At ito na nga si Angel Polo. Angel, anong reaction nung nakuha yung slot para sa Youth Olympic Games?
11: Siyempre po, masaya po na nakakwalify po ko sa Youth Olympic na nabigyan po ko ng pagkakataon na makapag-youth po. Kasi first Youth Olympic is first lang Olympic lang po.
1: Yes, so sobrang saya.
13: Youth Olympic ng wushu.
1: Yes, first time na makasama yung wushu. So, Youth Olympic Games, first time natin na mag-qualify, di ba? Anyway, Angel, bakit ka ba nag-qualify? Ano ba yung sinalihan mong kompetisyon na kung saan you made or you passed that qualifying, sabihin natin, standard?
11: Sa 10th World Junior po. Tapos, sa Tai Chi Chen po is naka-top 3 po ako. So, pasok po sa...
1: So, yun. Alam mo kagad na because of that win o nung nanalo ka doon, alam mo na maglalaro ka sa Youth Olympic Games o late na na-abiso sa'yo na qualified ka?
11: Late na po nasabi sa akin ni coach na qualified po pala ako sa Olympic.
1: Yes. Okay, si Kuya Jones. Okay, kasi sa Taulo din si Jones, kaya siya yung naka-assist din dito kay Angel. Gaano ito kalaki para sa ating Philippine wushu? Imagine a 15-year-old girl in Angel making it to the Youth Olympic Games. I'm sure kung ikaw ay bata pa, pinangarap mo rin ito.
12: Siyempre po kasi pag narinig natin yung sa sports, pag narinig natin yung Olympics, yan na yung ano, pinakamataas na competition na pwede mong salihan. And then at a young age, tapos nakasali ka, nakapag-compete ka sa Youth Olympics, isang napakalaking bagay na may represent mo rin yung Philippine flag sa ganun na competition.
1: Yes. Sigurado ako kayo din ng mga teammates ni Angel sa ating Philippine wushu, excited din kayo para sa kanya.
12: Siyempre naman po kasi andito na kaming lahat para ano, mag-support kay Angel sa training niya, kung ano pang kailangan niyang i-improve. Yes. Hindi naman po kami nagkutulang na pagsabihan sa mga kailangan niya gawin.
1: Sino ang coach ni Angel, Jones?
12: Tayan po si ano, yung foreign coach namin from China, si Coach Li Chenpang. And then, meron na naman po kami mga seniors na tumutulong.
1: Nag-assist sa kanya, kasama ka na.
12: Agata, ako po, tapos si Alex, and...
1: Yes, okay. So, Angel, paano na yung preparation natin? Kumusta ngayon yung nagiging training niyo dyan sa Rizal? Meron bang plano para sa training camp?
11: Okay naman po. So, ngayon po, this coming June 17 po, pumunta po kami sa China para mag-China training po, tapos preparation na rin po for Youth Olympic.
1: Yeah. Excited ka ba? O nalulungkot ka? Alis ka ng Pilipinas? Mukhang matagal-tagal ito magiging training niyo sa China. Gaano ito katagal, Angel?
11: 2 months po.
1: 2 months. Ready ka na?
11: Ready naman po.
1: Okay. Anong in-expect mo dun sa training doon? Talagang, I'm sure, wala dong medyo parilax-relax, di ba? I'm sure yung mga teammates mo... nag-share kung ano yung mga experiences niya kapag nag-training sa China. So, gaano ka kahanda para sa training, Angel?
12: Hanggang ngayon naman pa tuloy-tuloy yung training nila, morning and then afternoon. Especially ngayon kasi ano, sa break nila from school. So, this summer, morning training and then afternoon training yung ano, training nila. Buong Monday hanggang Saturday, tuloy-tuloy pa rin yung training. And then, ongoing June 17, tuloy-tuloy din po kasi pupunta kami ng China until August 22. Angel,
1: yes. Angel, hindi ba apektado yung studies niya? Yung bang June hanggang August o magli-leave of absence ba siya o nagpaalam ka na sa school para ano na lang, online na lang?
11: Sabi po ako sa teacher ko nung grade 9, tapos sabi niya naman po, like, i-open high niya po ako for 2 months. Para po.
1: Yes. Para sa bayan naman to, di ba? Okay. So yes, Angel. So ano na yung naiisip mo ngayon? Na-visualize mo na ba kung paano ka magko-compete sa Youth Olympic Games sa Senegal yan, di ba? Dakar. Anong naiisip mo na ngayon?
11: Like, inisip ko pa na mag-prepare po ng maayos, mas ayusin pa po para po mag-top po.
1: Yes. So, yun talagang goal ni Angel. Manalo come the Youth Olympic Games. Ano yung pinaka, yes, pinaka goal mo kapag nagpunta ka na sa Youth Olympic Games?
11: Syempre po mag-medal, gold na po agad.
1: Yes. Sige, ano mismo ang event ni Angel Jones? Ano yung event ni Angel? Meron bang pagkakaiba ito sa event ninyo ni na Agatha?
12: Yes po. Sa event na gagawin sa Youth Olympics sa Dakar, dalawa po yun na event. Bale, isang Tai Chi Chuan, bare hands, plus Tai Chi Shan, pamaypay, as a weapon. So, dalawang event yun, i-combine yung event, and then, by ranking na siya. Kung ano yung mas mataas na, pinakamataas na score, yun na yung mananalo. And then, yung pagkakaiba naman sa amin, mayroon ding dalawa, Tai Chi Chuan, bare hands, na routine, and then Tai Chi Chien, sword naman, straight sword. So, yun yung usual na event namin sa seniors.
1: So, yung senior sword, yung mga bata, fan, pamaypay ang hawak-hawak. Yun din ba yung nilaro ni Angel when you won the bronze dito sa World Junior Wushu Championship?
11: Opo.
1: Ha, so yun. So, sanay na sanay ka na, di ba? Di naman naiba lang dahil Youth Olympic Games to, okay? So, gaano rin ba kahirap yung training? How many hours? Ilang oras tayo nagtitraining? Ngayon, so share with us, paano kayo nagtitraining?
12: Usual day po namin, Monday to Saturday, Monday to Friday, 9 to 12. So, start kami 9 a.m. palagi, and then... end kami 12.
1: Yes.
12: After ng training naman, 4 p.m. and then mag-end kami ng 8. So, sa after ng training, more on jumps. Nagpo-focus kami sa mga jumps, the difficulties, balances ng mga routine namin. And then sa morning, doon kami nagpo-focus sa routine lang. So, wala munang difficulties, walang balances. So, pinapalish namin yung routine sa morning.
1: Yeah.
12: Pagkapunta naman ng Saturday, nagta-training kami sa oval for cardio naman, and then muscles and body conditioning.
1: Yes. So, Angel, ganun din ba yung training mo? Kung ano yung ginagawa ng mga seniors, halos kasabay din kayo sa kanilang training. Yes.
11: Opo, same din.
1: Okay. Mahirap ba yung training? Lalo na ngayon na may Youth Olympic Games, pahirap ng training?
11: Opo, kasi big competition po yun eh.
1: Yes. Pero, syempre, kailangan, accepted mo naman na ganun talaga buhay ng atleta, di ba? As you prepare. Okay, tell us more about yourself muna, ano, Angel, para makilala ka namin. Matagal ka na ba sa Philippine Wushu or Wushu Federation of the Philippines? Paano ka nag-start, di ba? Ano din yung club mo? Paano ka na-discover?
11: Nag-start po mag-wushu like 8 or 9 po. Tas yung kuya ko po yung nag-ano po sa akin na mag-wushu po ako noon sa local, like sa QC po. Tas nung 2022 may Batang Pinay. Batang Pinay po. Tas nag 2023 po. Tas nag-medal po ako noon. Tas parang may qualifying po for parang training for national athlete. Tas napili po ako.
1: Agad? Grabe, galing naman ka agad. I'm sure nakita ni Jones kung paano din nag-start si Angel. Anong masasabi mo kay Angel as an athlete?
12: Pagdating niya dito sa national team, ano po yung event niya, Chang Chuan. yun yung mabibilis na movements tsaka mas madaming jumps. Ang kaso lang ko, masyado siyang flexible si Angel. So, nahihirapan siyang mag-adjust sa mga ano na, sa mga jumps. And then sa mga mas ano na yun eh, cardiovascular, isa ano, mas ano na siya sa endurance, mas demanding na. So, nahihirapan na mag-adjust si Angel. So, pinunta na siya sa Tai Chi. Ayun, nandun na nagsimula. Dito na siya nag-aral ng Tai Chi. Dito na rin siya nag-start ng basics dito sa National Team. Until pagdating natin ng ano ng 10th World Junior nila, and then yun, nagka-medal na siya.
1: Yes, madali. Madali siya nag-improve, Jones?
12: Opo, madali. Kasi nga, yung ano natin ngayon, yung schedule naman kasi araw-araw yung training. Mm-hmm. Araw-araw na nga, dalawang beses pa. So, mabilis yung improvement niya, mabilis niyang aralin yung mga kailangan ng aralin, yung basics,
1: yes,
12: mga movements, and then jumps.
1: Mm-hmm. Okay, so tell us about yourself naman. Okay, Angel, nag-aaral sa school, tapos ilang kayo sa family, bukod sa brother mo, meron din pang naglalaro ng ushu?
11: Sa school ko naman po is okay naman po. Pasokan na po sa June 8, tapos parang 1 week lang po ako papasok, tapos excuse naman po ng 2 months para po mag-China po.
1: Para mag-China. Yes?
11: China training.
1: Yes. Okay. Tell us more about your parents, your brothers, your sisters. Siguro sila din nakasama mo mag-training sa Ushu.
11: Parents ko na, yung papa ko po nasa Cebu po, tapos yung mama ko naman po is nandito sa Manila, nagtatrabaho po bilang MMDA po.
1: Wow, okay. Tapos? Yes. Brothers, sisters, meron?
11: Meron po.
1: Yes. Ilan kayo sa family, Angel?
11: Lahat-lahat po kami is 7 po.
1: Ilan?
11: 7 po.
1: Ah, 7. Okay. So, ano nakaka-inspire kay Angel para maglaro ng ushu, para maging national athlete?
12: Pakalimutan niyang sabihin po, may ano siya, may kuya siyang national team.
1: Ah, yun ang pala, ikaw talaga. Sino si kuya na national team? Yeah, sino si kuya?
11: Si Mark Anthony po.
1: Okay. Mark Anthony Polo, okay. Kasama niyo na sa national team, Jones, si Mark?
12: Opo, nung 2024, nung World Wushu Championships sa Texas, nag-world champion po sila ni ano, si Mark Anthony Polo, yung kuya niya, si Mark Lester, and then si Vincent po. Yung yung event nila, nag-world champion po sila doon.
1: Oo, oh, ikaw talaga, meron palang world champion na kapatid, ano, mahiyain lang si Angel. So, ano ang reaction ni kuya? Kuya Mark, di ba? Nalaman niya yung balita, you're gonna be going to the Youth Olympic Games. Anong sinabi niya sa'yo?
11: Masaya po siya para sa akin. Like, sinasabihan niya din po na galingan ko po sa training, ayusin ko po yung training ko para po mag-ano.
1: Yes. Nasa lahi pala naman nila, Jones, talaga mausay sa ushu eh. Naka-world na yung isa, nag-champion pa, di ba? Oo, si Angel talaga. So, ano yung inspirasyon? Ano yung nagbibigay sa'yo ng inspirasyon? Ano yung motivation? Ano yung parating naiisip ni Angel sa tuwing na magko-compete? Kasi ito na yung pinakamalaki mong competition, the Youth Olympic Games.
11: Siyempre po yung family ko po, tapos yung mga nagsusupport po sa akin, tapos siyempre po si coach na din po na araw-araw akong tinitrain para po mag-improve.
1: Yes. Gaano kalaki ang tiwala ninyo, Jones, and the rest of yung mga kapwa niya atleta dito kay Angel come the Youth Olympic Games?
12: Pagdating naman sa Youth Olympics, ano na siya, parang yung mga nakalaban niya dati, sa East, mga kalaban niya, makakalaban niya rin, ay nakalaban niya na.
1: Sa world.
12: So, same yung mga, ano, yung mga nakalaban niya, kilala na niya kasi yung mga nag-top 8 sa mga events niya is yun din yung mga kalaban niya. So, make sure niya lang na kilala niya yung mga movements, yung mga moves ng mga kalaban niya kasi doon nagbe-base. So, kung syempre, confident ka na mas maganda yung movement mo sa ano, kalaban mo, eh, yun na yung gawin mo. Huwag ka lang, huwag na siyang mag-focus sa medal, focus na lang siya sa, ano, sa galaw niya sa carpet. Kasi, doon siya mismo, ay doon siya nadadali minsan, naka-focus siya sa result, hindi siya naka-focus sa gawa niya.
1: Yes. Take it off from Kuya Jones, di ba? Isa sa mga seniors mo dyan sa ating National Ushu team. Sige, message mo, Angel, sa mga, syempre, nag-aabang na sa competition mo, di ba? Mag-cheer and syempre, others will pray for you kasi malaki to ha, Youth Olympic Games. Hindi lahat ng mga bata na 15 years or 17 years and below, si Kuya Jones nga, hindi nakapag-Olympics eh. Kasi late na nasama din yung Ushu, di ba? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Ano yung pwede mong ma-promise?
11: Gusto ko na po sabihin sa kanila na super thankful po ko sa pag-support po nila sa akin, na tiwala po na kaya ko po palang mag-medal sa Wushu po.
1: Yes. Yes, Jones. Ikaw, bilang teammate, ano ang gusto mong sabihin sa amin as Angel made it to the Youth Olympic Games?
12: Siyempre, hindi lang kasi Pilipinas eh. Pagka na-qualify yung sport mo dun sa Youth Olympics, yung Wushu. Ano ba yung Wushu? Sasabihin ng mga ano, ng mga nakakabasa or nakakarinig. Ano yung Wushu? And then sasabihin nila, yung ano, nag-Youth Olympics, si Angel Polo. Uy! Parang ano ba yun? Pinapalawak na yung ano, yung Wushu, kung ano ba yung Wushu talaga dito sa atin, dito sa Pilipinas. Na mayroong nag-qualify na Youth Olympics. And then, ano yun, bata pa yun. And then, i-endorse na yung sport natin sa community.
1: Yes! Oh, dapat ganun, proud, di ba? Kasi, ano na, ikaw, ambassador ka, young ambassador ka ng Ushu, di ba? Kapag Olympics na, sa mga susunod pang araw, ay nako, dami nang mag-interview kay Angel, and definitely, lagi kayo nasa headline ng mga news as you compete in Senegal for this Youth Olympic Games. So, congratulations, we're so proud of you. Congratulations then, Jones, and the whole Ushu, or Philippine Ushu natin, for this big accomplishment of having one athlete, di ba, to the Youth Olympic Games. All the best. God bless you. Till next time.
12: Thank you po.
11: Thank you po.
1: Thank you.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagalit sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Fires. Magandang araw sa inyo lahat at syempre eSports Explorer naman muli dito sa Sports Radio 918. At syempre isang mainit-init na naman na araw ngayon dahil at 10 to 11 a.m. no? Mangyayari ang mga pasabog na mga balita, mga updates din mula sa larangan ng eSports at syempre mga mainit-init pang ibang mga kaganapan nga dito lamang sa iba't ibang mga tournaments. So ako nga po ang inyong host, Mikago, at syempre samahan niyo po ako na yun nga ma-discuss lahat ng mga esports events dito at malaman natin no yung mga recent na mga labanan ng ating mga national teams at also yung mga other Filipino teams, tsaka mga Filipino-led teams din dito lamang sa mga tournaments na ginaganap ngayong araw at syempre sa mga, yun nga, updates na sa nakaraang araw at mga upcoming din na mga games. Pero bago nga tayo magsimula nga, no, i-follow at i-like muna tayo sa ating social media pages dito nga, no, sa DZSR Sports Radio 918 kHz sa Facebook at sa X Sports Radio 918. At syempre, mapapakinggan nyo rin kami dito sa PBS Receiver app, dito sa itong app na to para marinig nyo yung mga updates nga, no? Lalo na sa iba't ibang sports, di lang lamang sa esports, meron din sa iba pang mga sports sa updates na maririnig nyo din, no, sa ating mga iba't ibang mga programa. At syempre, ayan na nga, sa simulang-simulang ano nga natin, no, simulang mga games natin dito, also sa national team, sa C-Ball. Grabe. So, sa C-Ball team natin, no, mainit na agad ang mga kaganapan dahil it is the qualifiers ano na nga, no, season for our C-Ball teams. At syempre, yung ibang teams naman natin na C-Ball teams naman natin is directly naka-qualify na like our MLBB teams. But syempre, yung iba pa nating teams tulad ng ngayon nga, no, yung kakatapos lamang ng mga tournaments for qualifiers sa Asian Games ay subok na talaga. At syempre, unahin na agad natin, no, ngayon araw yung C-Ball Identity 5 team natin. Ayan, sila ang unang sumabak dito sa qualifiers. So, ang C-Ball Identity 5 team natin na sumabak dito sa Identity 5 Asian Games Version Qualifiers. So, hindi lamang ito yung simpleng Identity 5 na game. Kasi ito yung ginawa nila dito, yung parang version talaga ng Asian Games. So, may mga tweaks na for these qualifiers ng Asian Games, so para sa Identity 5. So, dito, no, yung itong game na to, syempre, may special version sila tailored for this. At yung team natin ay sumabak nga dito. So, basically, itong version na tong Identity 5 is the Chinese version na naka-base from last year na build nung November pa. So, meron dyan, ano, 32 hunters and 49 survivors na available sa build with, syempre, a total of 8 maps. At dito lumaban yung ating teams, no? Grabe, no? Meron talagang Identity 5 dito sa Asian Games. Di rin akalain na magiging ano talaga din to. Isa sa mga competitive games na makasama din dito sa Asian Games. But, syempre, yung team natin, no, is meron tayong inihatid dyan na C-Ball team for that. At yun nga, lumaban dito sa games na to. At sa Identity 5 nga natin na team ay nag-qualify na nga dito sa 2026 Asian Games, yung main event na mismo. So, pasok na sila. So, pupunta na sila sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan soon. Kasi nga this year na nga gaganapin yung 2026 Asian Games. So, itong qualifiers nila na ginanap sa Singapore, no? Yung squad natin nag-play siya ng third sa group stage. So, sa group A sila nakasalang. And nagkaroon sila ng 2-2 record. Nakahabol pa sila. Na-clinch pa nila yung qualifiers dito. They were hanging tight nga dito, no? Kasi 2-2 nga yung naging record nila. At yung mga kalaban nila dyan sa group A, lalo na yung isa sa mga malalakas dito sa Identity 5 ay ang Team Malaysia. So dito sa ating team, ang Team Philippines nga, no, ang Cebol squad natin, ay natalo nila ang two teams dito, which is Mongolia and Kyrgyzstan. So parang ano lang to, yung game lang nila is best of three, kumbaga, ganon. Best of three siya. So, ano nila yung Mongolia na 2-0 nila dito sa unang araw nga nung kanilang qualifiers. Good start for our Team Philippines. And then, syempre, yung other win nila ay galing nga dito versus sa Kyrgyzstan, which is the last day na nga nung qualifiers. At na 2-0 din nila itong team na to. So, dito sa dalawang teams, buti is na kuha pa nila yung panalo sa last day. Kasi kung talo sila dito, ay hindi sila makakapasok sa main event ng Asian Games. But, yun nga, na napanalo naman nila yung two games dito with muntik na kasi two losses na rin yung nakuha nila kasi nga 2-2 record. So, natalo sila from Malaysia and South Korea. Isa sa mga, ito yung mga teams na ano, no, nasa top 2 dito sa group nila. So, sa Team Malaysia kasi na 4-0 nila. So, na-sweep nila yung buong group stage nila for this Asian Games Identity 5 qualifier. Tapos, secondly, dyan ang South Korea, which is 3-1 record naman sila. So, third tayo dyan with the 2-2 record. Other teams nga, yung Mongolia, 1-3, and Kyrgyzstan is 0-4. So, kaya tayo ay nakasabit pa dito sa qualifiers ng Asian Games Identity 5. So, papunta na tayo sa main event niyan. At, syempre, sa team nga natin, no, dito, is, yung team na to ay binubuo nga nung itong Identity 5 squad natin. Nandiyan si Sander Gallio, si Joaquim Tim Timan, si Cyril Julian, si Sam Cortez, Johannes Husho, Joshua Gumaro, at si Jafet Ongkit. So, sila ang bumubuo ng Asian Games 2026 Identity 5 team natin na papunta nga sa main event na itong tournament na to. At yun nga, so, 9 ano lang kasi dito, no? Ilan ba? Actually, 9 teams, kumbaga. 9 teams talaga yung kasama dito sa main event. And the rest kasi dito ng teams ay hindi na makakapasok. So, bali, ano to, madami silang teams. 16 teams na naglaban for this main event slot. So, out of 16, 9 lang yung makakapasok. And one of that is our Team Philippines. So, nakahabol pa tayo dito. And, yun nga, actually, yung pinaka, ano dito eh, pinaka, isa sa mga malakas. Kasi since this game, this Identity 5 game is the Chinese version game nga, no. Ang Team China, syempre, isa sa mga top seeding dito na teams for this game. So, sa main event, yun nga, sila, ang naglaban pa nga yung China, nga, no, tsaka Malaysia, pati ang, tawag nito, ang Chinese Taipei for this seeding matches nila. Then, after nun, ang China ang nanaig dito sa top seed for this Identity 5 tournament. So, itong, yun nga, yung game na to nagaganapin nga sa Aichi Nagoya, Japan simula September. Yan, September 23 ang start na nga nitong main event din. And syempre, ang maglalaban-laban dyan, yung kakalabanin dyan ng Philippines ay ang Japan, which is syempre ang host country. Sila yung host country, kaya sila ay isa sa mga kasama din nga dito sa mga main events. And then, syempre, yung top seed na China, which is siya yung first nga dito sa qualifiers. Ang Malaysia nga kasama din, Chinese Taipei, and Hong Kong, South Korea, Thailand, Indonesia, and Vietnam. So, sila ay for a or bale 10 teams. Yeah, 10 teams. Lahat-lahat to na maglalaban for, kasama na dun yung Philippines for this Identity 5 tournament. So, good luck sa September. So, kailangan pa nilang i-train hard, work hard nga dito sa tournament. Kasi kahit Identity 5 yan, no, is kasama pa rin sa main event ito ng Asian Games. So, good luck to Team Philippines and sa hopefully nga, no, diba, mabibigatin din yung mga kalaban nila dito sa Identity 5. So, September 23 yan, abangan natin ang Team Philippines nga dito sa Identity 5 Asian Games event. And another one of the qualified rin dito sa main event ng Asian Games ay walang iba kundi yung Naraka Blade Point team natin. So, ang Cebol Naraka Blade Point squad natin ay nag-advance na din papunta sa main event ng Asian Games 2026 sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa from yun nga, nakuha nila yung na-qualify na sila through the nag-advance sila through the qualifiers na ginanap nga din sa Singapore. So, same as Identity 5, yun nga, sila ay nag-qualify na rin sa main event. So, itong Naraka Blade Point team natin, no, nagtapos ng second dito sa group stage. So, yung sa group stage, sa group B, yan, sa group B ay meron silang 3-1 na record dito, kaya sila ay na-qualify pa dito sa main event ng Naraka Blade Point Asian Games. So, na panalunan nila yung games nila, 3 wins over Singapore, Laos, at syempre ang Tajikistan. So, yun yung natalo nila. But, yun nga, yung isang loss lang nila dito ay wala iba kundi sa China ulit. So, ito na, China. Grabe, malakas din dito sa Naraka Blade Point. Actually, sila yung top dito sa Group B. So, sila ay na-sweep nila yung ano, yung Group B dito. Kaya sila yung top 1. At ang top 2 dyan, yung ating Team Philippines, yung Cebol squad natin na may 3-1. So, actually, 2 teams lang dito sa groups ang yun nga makakapasok sa main event. So sa ito nga, 'di ba, sa groups nga natin is grabe, sayang din, only lost ng China. Sweep na sana nila, kasi lang yung China lang talaga yung naging tinik dito sa kanilang games. But since 2 teams lang naman per groups ang magko-qualify, so bale 3 groups to. Group ABC, which is 6 teams lang ang qualify dito sa mga groups. So sa group B, we have China, Philippines. Group A, we have Chinese Taipei and Indonesia na pasok na rin. And group C, we have Vietnam and Thailand. So yan yung 6 teams na dumiretso na agad sa main event for this Asian Games 2026. So the rest of the countries nga, no, na sa baba ng top 2 teams per group ay eliminated na at di napasok nga dito sa main event. So, itong playoffs, mayroon pa sila kasing playoffs round robin na yun nga ay after nung, hindi pa sila eliminated dito, but yung round robin ng playoffs, so yung mga maglalaban for this, yung mga 2 teams, so 3rd and 4th placer teams sa groups ay naglaban pa sa playoffs round robin. Yung mga last place dito sa group ay yun yung eliminated. So sa playoff round robin na 5 teams yan na naglaban-laban, which is Malaysia, Hong Kong, Kyrgyzstan, Singapore, and Kazakhstan, ang nakakwalify na nga dito sa playoffs round robin ay ang Malaysia at Hong Kong, China. So sila ang last 2 teams na pasok nga dito sa Asian Games main event. So, total, all in all, is 8 teams ang nakuha dito sa qualifiers ng Naraka Blade Point. At yun nga, sila yung nag-advance na to the main event. So, other teams is eliminated na. So, yung mga lahat ng teams ay Malaysia, Hong Kong, China, Chinese Taipei, Indonesia, China, Vietnam, Thailand, and lastly, syempre, yung ating need supportahan din dahil main event na nga ng Naraka Blade Point, which is ang Team Philippines, ang Cebol squad natin. And with that, syempre, yung squad na naglaban-laban dyan sa Naraka Blade Point ay nandyan si Richard Espejo, si Rafael Ron Paclibar, si Kenneth Perez, at si Oric Tenyoso. So, sila naman ang bumubuo sa Naraka Blade Point Cebol squad. So, good luck din sa ating Naraka Blade Point team dahil pasok na sila sa main event at dito na nila mapapakita sa other 7 teams nga, no, kung sino-sino ang karapat-dapat talagang makuha ng panalo dito sa Asian Games 2026. So, for sure din naman sa Naraka Blade Point, kasama na rin naman dyan yung host country na Japan. Eh, etong ang, ano no, etong ganap na to, talagang syempre, isa to sa mga main event na rin. Tsaka hindi siya lang demo, talagang ano talaga, main na game talaga sa esports, etong Naraka Blade. So, both this, yun nga, this Naraka and Identity 5, supportahan natin yung teams natin dyan na sa September nagaganapin. And lastly, isa sa Cebol teams natin na lumipad na papuntang Malaysia para dito nga sa qualifiers ng Honor of Kings. Ayan, so Honor of Kings, no? Pupunta na nga tayo sa 2026 Asian Games Qualifier ng Honor of Kings. Ito sa Aichi, Nagoya, Japan yung main event. At Malaysia naman ang qualifiers na ito. At yung team natin na bumubuo ng Blacklist International. Yan. Yung sila yung nakuha sa Cebol Selection for Asian Games. Itong Blacklist International. Nandiyan si Chami Wan, si Jushi, si Dragon, si Golden Kite, at si Chaz with their sub Siliath or Siliath. And of course, with Coach TG. Yan. Sila yung mubuo dito sa Cebol Honor of Kings squad na lalaban na, syempre, dito sa qualifiers. So, itong squad natin nga, no, yung Honor of Kings squad natin ay ready na para paglabanan ang main event slot nga dito sa Asian Games. So, lumipad lang sila dito at na-touchdown na nila ang Malaysia today. And yun nga, actually yung main event slots dito ay meron tayong 9 slots for the main event. So, it's possible then na makasama yung ating yun nga yung Blacklist International dito. At sa unang araw nila ay mangyayari ng June 13. So sa Sabado, yan start ng qualifiers nila, which is unang mga kalaban nila ay ang Pakistan dito. So best of 3 matches yan. At yun yung unang araw nila versus Pakistan, June 13 yan. Day 1 nila ng qualifiers. And ilang games ba sila dito? 3 games actually sila. So, kailangan nilang either makakuha lahat. Hindi pala 3 games. 4 games pala. Yan. It's either makuha lahat or like makuha nila either 4-0, 3-1, or 2-2. Yan. Sa pagtuto kasi, meron pa silang ano niyan. Meron pa silang parang last chance, ganun. Or parang ganun siya. Oo, last chance stage, yan. So, kung ang scoreline dito ay 4-0 at 3-1 is pasok na agad sa main event. But if 2-2 yung naging score nga dito, no, is we have last chance stage. Para siyang playoffs yung datingan dito sa last chance kasi isa lang naman sa lahat ng teams na maglalaban doon ang makakwalify sa Asian Games 2026 main event. But yun nga, yung teams natin lalabanan ang Pakistan, Tapos ang other kalaban nila ay ang Mongolia, Uzbekistan, and the final day kalaban nila ay Indonesia. So 4 teams ang kalaban nila. So from June 13 to June 20 itong qualifiers group stage nga no ng Asian Games 2026 Honor of Kings event. Tapos last chance stage nila yung kung sakali man lang is maging 2-2 yung kanilang record dito sa groups. So sa last chance sila starting June 21 na yan. And then kung sino manalo doon is qualified naman. So ganun lang yung mangyayari for itong qualifiers ng Asian Games 2026 Honor of Kings event. At yun, syempre sa gaganapin niyan soon diyan sa Malaysia. So 9 teams ang kukunin dito for the qualifiers ng Asian Games Honor of Kings. So yan lamang muna yung updates natin for our CBOL teams kasi other days and other teams natin di pa naman nagsa-start yung qualifiers. Sa susunod naman sila magsa-start and syempre ito muna ang teams yung for today at yung mga qualified naman ay yung Identity 5 at yung Naraka Blade Point. So that's it for our Asian Games CBOL team updates and yun nga sa pagbabalik nga nung ating programa ay more updates naman sa iba't iba natin namang mga games. So stay tuned lamang dito sa Sports Radio 918.
1: Hi, I'm Demon Guide. Happy 40th anniversary sa Sports Radio. Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Sports Radio 918 AM.
3: And we're back dito sa Esports Explorer, dito lamang sa Sports Radio 918. At yun nga, yung kanina nga nating naging updates nga, di ba yung C-Ball, ano natin, team ay may nag-qualify na sa main event. Tapos itong schedule nga natin dito, no, is may two teams na rin pala tayong qualified for Puyo Puyo Champions and Pokemon Unite. So, diretso na sila doon sa Aichi Nagoya, Japan. Then, dahil doon sa nangyaring Philippine qualifiers naman. So, yun nga, other teams nga, ito nga Naraka at Identity ay qualified na rin. Honor of Kim or Honor of Kings starting June 13. Hopefully, may kita natin yan. Support our team. And Mobile Legends Bang Bang, may qualifiers din tayo dyan. So, abangan natin yung labanan na yan sa June 18 to June 21 sa Singapore naman gaganapin. And lastly, ang PUBG Mobile team natin, which is sa June 19 to 21 naman gaganapin sa Vietnam ang qualifiers. So, abangan natin lahat ng teams nga and support our Cebu squad, Team Philippines, for this Asian Games journey. So, yan yung pinaka-final, ano naman natin, sa schedule nila. Final update about their schedule for this Asian Games. So, ngayon, no, is tungo naman tayo dito sa, syempre, itong ginaganap pa na Valorant Masters London. Ayan. Sa Valorant Masters London is nangyari na ang di inaasahan mangyari. But etong sa Masters London nga no is ongoing na to kasi nag-start na siya nung June 6 ang Swiss stage at may mga shocking results na rin na nangyari din dito sa Swiss stage nila, no? Kasi kakatapos naman ng round 1 and also the round 2 high matches. And, syempre, inaabangan natin dito yung ating Filipino players na si Patman, si Patrick Patman Mendoza at si Savvy8K, si Xavier Savvy8K Juan na, yun nga, with their team Global Esports na lumalaban nga dito for this Valorant Masters London. But this time around, no, is it was not a good start for Global Esports dahil yan, makita niyo sa Swiss stage bracket diyan ay natalo sila ng Leviathan. Grabe, natalo sila, sayang, oh, 1-2 yung naging score nila dito. So yung laban nila dito sa itong Valorant Masters London, no, is di ko kasi alam kung malakas ba talaga yung Leviathan, pero mukha nga malakas nga sila as this team nga, no, may 2-0 na sa record nila dito. And yun nga, yung Global Esports sa first loss nga nila ito, yung opening nila versus Leviathan, yung eto dito sila natalo, 1-2 talaga. At sayang nga, kasi nag-tie pa nga sila ng 1-1, but it was not in favor of Global Esports, but with Leviathan. So, very close naman talaga yung naging laban din nila dito. At syempre, dahil natalo nga yung Global Esports dito, no, ay nalaglag sila or napunta na sila sa round 2 low matches. So, parang ang mangyayari dyan sa round 2 low matches ay kung sino, no, yung malaglag dyan sa may eliminated, mapupunta, no, sa eliminated. Ayan. Tapos, syempre, itong Global Esports, ang lalabanan niya na sunod ay itong Full Sense. Actually, itong Full Sense, isa din to sa Malakas, nung naglalaban din sila nung sa mga Pacific Stages pa lang. Tapos di ko akalain na sila pala magtatapat pa dito sa itong round to low matches. So, itong, actually, if nag-peak M's kayo doon sa Valorant mismo, no, is kung sino yung top 4 nyo sa tingin nyo makakapasok dito sa playoffs, eh, talagang di mo inaasahan din minsan, no, na ganito pala yung mangyayari. So, sa Global versus Full Sense, ayan, di ko sure if mas angat dito yung, di lang natin sure. If yung Full Sense kasi, natalo na nila tong Global Esports. But, hindi mo lang sure if, yun nga, baka may turnaround, may ganun mangyari, no? And, mainit ka, Boss Jevart, ha? But, yun nga, let's see. Sa round to low matches nga yan kasi mangyayari. Sa ibang matches kasi dito, yan, sa baba na kasi silang, ano eh, kaya sila yung maglalaban dito for round to low matches kasi nandito na sila sa baba. But, we will see what will happen next dito dahil ang top 2 teams, grabe. Ang lakas ng top 2 teams na dito ah. Yung Leviathan, which is yung tumalo nga sa kanila, ay pasok na dito sa playoffs nga, no, ng Valorant Masters London. Grabe, Leviathan yan, kasi na 2-0 nila yung record nila dito, which is natalo nga nila yung Global Esports, plus sa round 2, na high matches, natalo nila ang NRG. So, both 2-1 yung mga scores nila dito. And, sila na yung isa sa mga, yun nga, pasok na sa playoffs. So, other than that, we have another team dito na pasok na rin, which is ang Team Vitality. So, Team Vitality with a 2-0 record din. Ayan, natalo nila itong GRG, ang Dragon Ranger Gaming, with a 2-0. Na-sweep nila sila. Plus, ang FUT Esports, which is na 2-1 nila dito sa kanilang laban sa round 2 high matches. So, itong, ayan, so, actually, since sila yung advance sa playoffs, may other 2 pa dapat tayong mag-a-advance dito. But, wala pa yung matches nila dahil, ayan, kung nakikita nyo nga sa Swiss stage, ay, ang FUT at NRG, may 1-1 record na. So, may round 3 matches pa sila. Mangyari yan sa round 3 matches. And ang mga kalaban nila, no, kung sino nga dito yung manalo dito sa games nila sa GE Full Sense at DRG and XLG. Kung sino manalo ay mag-advance for round 3 matches at kung sino yung matalo nga kasi ay eliminated. So, yun yung mangyayari dito. So, makikita natin nga, no, talaga pala, no, if sino ang manaig talaga sa Global at Full Sense. Because these are the 2 best bets for Pacific. Tapos, yeah, tapos, syempre, support natin itong Global dahil nandyan yung dalawang Filipino players natin. And we will see. Kasi last 2 teams na lang ang nakaabang for this playoff slot. So, abale, 4 na teams dito ang pasok sa playoffs. Yan. So, kasi yung other, ang makalaban kasi kung sino man yung mga pasok sa playoffs kasi makalaban yung mga playoff teams na nakasecure dahil yung mga first sa mga regions sila. So, dito natin may kita yung isa sa mga inaabangan din natin teams, which is ang PaperX, nandiyan si Invi.

0: Still being on stage. That's what he asked.
1: I thought they said for the other four, like not us.
2: Yeah.
1: It was like the people that haven't been on international.
0: He said, oh, he said instead of, oh, my bad. Unlucky.
3: I mean, the crowd's pretty nice. The stage is also nice. You know, it's a good experience. I think we did good. We just couldn't close it out. And, you know, their 5 execute was really good. They were the better team today, but we will bounce back.
4: All right, guys. Thank you very much. And all the best for your upcoming matchup.
5: Thank you. Now we have some questions were submitted. The first question goes to Crystal. Is you look at very sharp on the first map today. What do you think changed in maps 2 and 3?
6: Legit on support role, just for me harder to take like somewhat open fights. So I just try to play for my team, but in Killjoy just try to take slow fights as well. Like probably it will be easy for me, but overall, I don't know, actually.
5: Now we are going to take another question here in the room.
7: Hello, Sierra Zobi again from NA. This question goes over to Yudotan. Obviously, this was also your international debut, and I feel like there is a common trend for how players translate, and duelists in particular, their performance from regional to international stage, and you were lights out today. Do you feel like this was because it was your debut, or is it going to be a consistent factor for the rest of the tournament, hopefully?
0: He needs a translator, guys.
7: Yeah, I was about to say.
5: The translator here.
0: A riot special.
5: Yes. Check that.
0: Let's go.
7: We can go back to it.
0: But it was a great question.
1: I don't speak English.
5: Yeah, it's fine. Sorry. Let me talk with the player management team so we can have the translator here. Yeah. In the meantime, we have another question that was submitted for Padman and Autumn. Is you are part of the team with several players making their international debut. What has the preparation process been like with the rest of the team leading up to this event? Is that you had some conversation with them, like how to face a crowd and also how it's been in an international event?
1: I mean, I think a lot of it is just telling them to just play their own game, like, you know, just treat it like practice, even though it's like hard, obviously, with like the crowd. I think, you know, they had experience before in Ho Chi Minh, just before this Masters, so I think that was kind of like a good stepping stone for them. So actually, I think the like nerves or anything coming into the game, I honestly didn't feel it as their teammate. I felt like especially Yudo, Harvey, Sava, they were doing a lot, like they were playing just like usual, you know. Maybe there's some mistakes we make as a team, but actually I think that they're really solid players, and you know, it didn't affect them too much actually.
8: Yeah, I think for them, like, they're kind of used to the stage also.
1: Yeah.
8: I think it's not a new thing for them. That's why they can show up also even in a big stage. But I think it's just really nice to be in a big stage instead, like give you another adrenaline boost. So, yeah.
5: Thank you. And also we have another question. This is for the coach. Is what surprised you the most about Leviathan team you faced today?
0: I don't really know if a lot surprised me. I mean, I knew they were good. I think if anything, the resiliency on the last map to be down 8-4 and not have players just completely lose their minds and take random one-on-ones instead, everything was a team fight. When they realized that they were really struggling against us in that way, so they just said, okay, you know, let's activate our, you know, team powers. And you know, we had a hard time with that. So I think if anything, it was that they were smart enough to realize that we were good in a particular area and they bullied us out of it by just using their own team play and uniting together, which we didn't adapt well enough for.
5: Thank you. And this question is for Xavi. Is what do you think the team needs to improve before facing Full Sense?
3: I think we just adapted way too slow in the last half of Split. And also the first half of Fracture, we were down like 1-4, 1-5, and then we brought it back to 6-6. So I think we just need to adapt faster and, you know, have a stronger mental.
5: Thank you so much. This was the last question from the submitted ones. With this question, we conclude this press conference. Thank you for being here with us, and please can give them an amazing applause for being here. Thank you.
2: Thank you, guys. Thank you, everyone.
9: At yan nga, pakinggan nyo ang post-match press conference ng Global Esports dito sa kanilang laban versus Leviathan. At yun nga, no, kasi nung unang game ay nakuha naman nila ang panalo dito sa kanilang Masters London Swiss stage. But after that is na-reverse sila nung Leviathan with two close games, 13-11, 13-9 yun. So, they have to adapt faster, yun yung sinabi ni Savvy, na they have to adapt faster and yung mental nila, they're gonna make it strong dapat. So for their next game versus Full Sense, yan, good luck to Global Esports and we'll see. Na, no? Kasi na, sabi nga ni Patman nga na is, kakambak talaga nila to at yun nga, talagang babawi siya sa mga ganap niya nga sa buhay. So yan, good luck to the teams. And last thing for our final moments nga dito no sa ating programa ay itong for the Philippines na-unveil na nila ang roster for Mobile Legends Bang Bang sa Esports Nations Cup na gaganapin nga sa November 2 to 29 sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayan, yung team natin, ang national squad natin for this ENC 2026 ay magsasama-sama from together yung mga stars na galing sa Team Liquid PH and Team Falcons PH led by reigning EWC champions JP De La Cruz, Alston Sanji Pabico, Carl Tizi Nepomuceno alongside itong sa Team Falcons naman ni David Flap Tizi Cannon at Marco Super Marco Riquitiano. So sila ang isa sila ang roster na dadalhin for ENC 2026 at maglalaban para dito sa MLBB tournament. So itong roster na announced siya as part of the MLBB lineup submissions ng ENC 2026. And syempre ito yun nga yung 107 countries ang maglalaban-laban nga dito. 107 teams and 107 countries and territories na magalaban na confirm na ang participation for this tournament. And yung final rankings dito sa tournament na to ay will determine the 16 teams na madidirectly invite dito sa ENC 2026 finals na mismo na ma-finalize on August 2 while yung remaining slots will be decided through the regional qualifiers later that month. So, yan yung pinaka-latest updates for our ENC 2026 and hopefully makuha nga ng lineup nga natin, no? MLBB lineup, itong papunta na directly ma-invite dito sa ENC 2026 final. So, kung hindi man sila mapunta sa regional qualifiers. So, good luck to our MLBB lineup for this ENC 2026. At syempre, that will be our last updates for today's Esports Explorer. At syempre, sa mga next week naman, at 10 to 11 pa rin yan, abangan nyo ang other updates naman kasi more updates pa rin yan, lalo na sa Cebol teams natin. And of course, sa other teams natin na maglalaban pa sa iba't ibang tournaments at upcoming tournaments. So, ngayon na magpapasalamatan lang tayo sa lahat ng mga nakasama natin for today. Nandiyan ang ating Master Control and ang Warcast. Nandiyan si Ma'am Nida Reskin Soriano, si Engineer Gemma Trocamora. Nandiyan din ang ating isa pang kasama na si Rose Ann. And of course, ang Malolos Transmitter. At syempre, magpapasalamat na rin ako sa aking mga magulang na si Jaime at Lyda Lee at sa aking significant other na si Toby. At muli, ito nga po ang Esports Explorer. Next week muli, 10 to 11 a.m. dito lamang sa Sports 918. Kaya magandang araw sa inyong lahat.
10: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippines. Sports Podcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Sports Radio. 918. Radyo Magazine. 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
10: Servicio Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio. Mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
14: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
10: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag ng situation briefing ngayon sa Malacanang para alamin ang sitwasyon at tugon ng pamahalaan sa pinsala ng Lindol sa Mindanao.
10: Headlines.
7: Kabo ang bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 37. Bilang ng mga sugatan, halos 500, 4 nawawala.
10: Headlines.
14: International community nagpaabot ng pakikiramay at pakikiisa sa mga napinsala ng Mindanao quake.
10: Headlines.
7: General Santos City isinailalim na sa state of calamity. Supply ng kuryente sa ilang lugar sa Sarangani at Karatig Lalawigan na ibalik na.
10: Headlines.
14: Sapat na family food packs at recovery fund para sa mga nasalanta sa lindol sa Mindanao, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
10: Headlines.
7: Inisyal na halaga ng pinsala ng lindol sa Mindanao, pumalo na sa higit 1 bilyong piso. Pamahalaan, may sapat na pondo para rumisponde sa mga napinsala ng lindol.
10: Headlines.
14: Full alert status itinaas ng Department of Interior and Local Government sa lahat ng local government units na apektado ng pangyanig.
10: Headlines.
7: Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ng 128th anniversary ng Philippine Navy. Aktibidad ng Pangulong Marcos Jr. sa Independence Day, tuloy kahit may napaulat na destabilization plot. Higit 75,000 trabaho iaalok ng pamahalaan.
10: Headlines.
14: At bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril, bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority.
10: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
14: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, June 9, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Magol.
7: At ako naman po si Ched Oliva.
14: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, umakyat na po sa 37 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, 33 ang napaulat na nasawi na sa Soccsaryen Region at 4 ang napaulat na death toll sa Davao Region. Kabilang po dito ang datos mula sa OCD na isinasailalim sa validation. Kabuuang 456 na katao naman anila ang nasugatan at 4 na individual ang nawawala. Nakaapekto na ang lindol sa 17,689 na pamilya o 77,186 na individual sa mga lugar na apektado sa Mindanao. Nakatutok pa rin ngayon sa search and rescue operations sa General Santos City at Sarangani, nakabilang sa mga pinakamatinding lugar na tinamaan ng pagyanig.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Nagpatawag ng situation briefing sa Malacañang si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para alamin ang sitwasyon at mga hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang mga epekto at pinsala ng malakas na lindol sa Mindanao. Inaasahang ilalatag ng mga opisyal ang mga ginagawa at gagawing hakbang ng kani-kanilang ahensya para tulungan ang mga residente at komunidad. Inaasahang magbibigay rin ng mga bagong direktiba ang Pangulo sa pagresponde at paghatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Una nang tiniyak na Malacañang na hindi iiwan ng administrasyon ng Mindanao at patuloy nakikilos para tulungan ang mga napinsala ng lindol. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi muna makikipagsabayan ng Pangulo sa pagpunta sa Mindanao para matutukan ng mga opisyal ang pagtulong sa halip na asikasuhin ang kanyang pagdating.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: DSWD nakapaglaan na ng higit 4 milyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Walang tigil ngayon ang buhos ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na apektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, nakapagatid na ito ng inisyal na higit 4 na milyong pisong halaga ng humanitarian assistance sa mga apektado kabilang na riyan ang family food packs. Kaugnay nito ay nadagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sa tala ng DSWD, umakyat sa halos 33,000 na pamilya o katumbas na higit 145,000 na individual ang naapektuhan ng lindol. Mula sa bilang na ito, nasa higit 31,000 individual ang nananatili pa sa mga evacuation center habang halos 9,000 naman ang nakikituloy sa kanilang mga kaanak. Aabot naman sa 460 na kabahayan ang naitala ng DSWD na lapis sa napinsala ng lindol habang higit sa 2,000 ang partially damaged. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Nagpaabot na ng mensahe ng pakikiramay at pakikiisa ang ilang miyembro ng international community kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa mga karatig na lugar sa Mindanao. Mensahe ng pakikiramay ang ipinaabot ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima ng lindol kung saan inihayag din ito ang kanyang matinding kalungkutan dahil sa sakuna. Sabi ding tiniyak ni Takaichi na handa ang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa Pilipinas at sa mga lugar na labis na sinalanta ng lindol. Kaparehong sentimiento din ang inihayag ng US Embassy, Canadian Embassy, Malaysian Government, Ireland Embassy at French Embassy higil sa nangyaring sakuna kung saan inihayag nila ang kanilang pakikiramay at pakikiisa sa pinagdaraanan ng Pilipinas. Tiniyak din ng mga nasabing bansa ang pagpapaabot ng humanitarian aid at iba pang kinakailangang tulong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kinuukulang ahensya ng pamahalaan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Inilabas ang deklarasyon makaraang masira ang ilang imprastruktura kasama na ang gumuhong two-story supermarket sa Barangay Kalumpang. Gumuho rin ang kisame ng Holy Cross Parish Church habang napinsala ang iba pang istruktura kasama ang City Council Building.
7: Tiniyak mismo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na family food packs. Gayun din ay sapat ang recovery fund para sa mga lugar na pinadapa ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, naka-preposition na ang 300,000 family food packs sa regions 11 at 12
16: at maaari na rin itong agad kunin ng mga lokal na pamahalaan. Isinasaayos na rin ng DSWD ang pag-arangkada naman ng Emergency Cash Transfer Program para naman sa mga naapektuhang residente.
17: Sa dalawang affected region, Region 11 and Region 12, we have 300,000. Nandito na yan. So sabi ko nga sa mga local government units, pwede nila kunin ang kunin. Pangalawa, as always, we're already looking for the recovery site. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers. But for now, we don't want to hamper the rescue operations. Pinaalam lang namin na may sapat na relief, magkakaroon ng sapat na recovery fund. Hindi problema ang pondo, hindi problema ang supplies. At yan ang direksyon ng ating pamuno.
16: Yan ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Naibalik na sa normal ang supply ng kuryente sa ilang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at mga karatig na lalawigan nitong Lunes. Ayon sa Department of Energy o DOE, halos naibalik na ang supply ng kuryente sa karamihan ng mga lugar na nawala ng kuryente matapos ang lindol. Sa paunang assessment, 4 na power plant, 2 transmission line, 4 na pribadong power utility at 8 electric cooperative ang naapektuhan ng malakas na lindol. Ngunit sa pinakahuling ulat, 2 sa mga power plant ang naayos na at bahagyang naibalik ang transmission services. Liban dito, nakapagbigay na rin ng serbisyo ang 4 na private distribution utilities at 7 electric cooperatives. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang 864,000 na kabayan ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region at mga kalapit na lugar.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Papalo sa mahigit 1 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Mindanao matapos ang malakas na lindol. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, posible pang tumaas ang naturang halaga habang nagpapatuloy ang assessment sa lugar. Sa pag-ikot ng kalihim, ilan sa mga napinsala ang tulay, paaralan at mga ospital. Tiniyak naman ng kalihim ang pag-asaayos sa mga nasirang infrastruktura.
18: Running total natin, mahigit 1 billion na. No? So, tingin ko tataas pa yan, no? Sa mga susunod na araw. So, hintay na lang natin yung mga update natin dyan.
16: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Sapat ang pondo ng gobyerno para rumesponde sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang whole of government approach para sa mas mabilis na pagtulong sa Mindanao. Nagpapatuloy din aniya ang koordinasyon ng national government sa regional offices at local chief executives.
19: Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna.
14: Ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga isasagawang pag-asaayos at inspeksyon sa integridad ng mga gusaling na pinsala kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na nakaapekto sa Mindanao. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang aksyon ng pamahalaan upang matugunan ng mga naapektuhan kasama na ang mga gusaling niyanig at napinsala ng lindol at mga pangunahing kalsada na pinakakailangan sa mga isasagawang relief at rehabilitation operations. Isa sa mga pinuntahan ni Dizon sa General Santos City ang pag-asaayos sa Dr. George P. Royeca Hospital na pinamamadali na ang pag-asaayos upang makabalik sa normal ang mga serbisyong medikal.
20: Ayos lang natin yung mga ibang mga instrument kasi baka bumagsak ulit. May pera ka naman eh. Di ba? May pera ka ba? Hindi, basta pa-advance ko muna. Pa-advance na magdakaw. Kaya na pa-advance yung trabaho. Kasi kawawa yung mga tao eh. So we have to make a quick assessment of this now. So, nasa may mga engineer mo? You have to look at that kasi structure ang pinaka-importante.
16: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Samantala, bilang ng mga kanseladong flight sa General Santos City Airport, umabot na sa 63 ayon sa CAAP. Si AJ Ignacio sa detalye.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, John, umabot na sa 63 flights ang naapektado ng malakas na lindol sa Sarangani. Ayon niya sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, ang mga naturang bilang ay apektado hanggang June 11 sa darating na Webes. Kabilang nga sa mga biyahe dyan ay mula General Santos City patungong Maynila, General Santos City patungong Cebu, at General Santos City patungong Palawan. Muli namang sinisiguro ng CAAP na patuloy ang kanilang assessment at pagkukumpuni sa mga nasirang pasilidad sa General Santos City Airport upang maging operational na ito at maging magamit na ng ating mga kababayan. John, mula pa rin dito sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Kinumpirma ni Health Secretary Ted Edbosa na wala pa silang natatanggap na ulat sa mga ospital sa Region 11 and 12 na nagtamo ng seryosong pinsala dulot ng naganap na magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Edbosa, ang tinitingnan ngayong problema ng sektor ng kalusugan ay ang power outages na malaki naman ang epekto sa operasyon ng mga ospital. Hindi naman kasi kakayanin ng mga generator sets ang pagpapatakbo sa mga pasilidad ng mga ospital, kaya kinakailangan ng maibalik sa normal ang supply ng kuryente.
22: Walang nag-report ng damage except yun nga power loss. May genset yan, so may temporary power.
16: Yan ang tinig ni Health Secretary Ted Edbosa.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Walang maiiwan sa Mindanao, yan po ang binigyang katiyakan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Sarangani at iba pang parte ng Mindanao. Sa isang panayam, sinabi mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na mahigpit ang bilin ng Pangulo na matutukan ang kapakanan ng mga apektadong lugar at residente. Aniya, hindi rin basta-basta aalis sa mga apektadong lugar ang pamahalaan hanggat hindi natitiyak na nasa maayos na kalagayan na ang mga naapektuhan ng lindol.
23: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari at mangyari to ulit sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: 11:16 ang ating pong oras, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
21: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: 11:17 ang ating pong oras. Sa iba pa nating mga balita, itinaas na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang full alert status para sa lahat ng government, local government units na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa ilang lugar sa Mindanao. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinagutos na ng DILG ang activation ng lahat ng emergency operation centers at disaster online reporting and monitoring systems ng mga lokal na pamahalaan para sa mabilisang aksyon at pagresponde. Iniulat din ng DILG na agad na ring nakapagpasa ang mga lokal na pamahalaan ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA upang makita ang lawak ng pinsala ng lindol at matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Itinaas na rin ng Bureau of Fire Protection o BFP ang Code Red Alert status para sa Regions 11 at 12 kaugnay pa rin ng isinasagawang responde sa mga lugar na labis na napinsala ng lindol.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na handa ang 1348 OWA hotline na sumagot sa mga tawag ng mga OFW o kanilang mga kaanak na nais humingi ng tulong at impormasyon kaugnay ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Bagamat kinakailangan magsara ng ilan nilang regional welfare offices sa Mindanao para dumaan sa pag-usuri ng mga pasilidad, hindi naman nila pababayaan ang tawag na matatanggap mula sa 1348 OWA hotline. nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para i-monitor at tiyaking ligtas sa mga OFW at kanilang kaanak na nasa mga apektadong lugar.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Isinusulong ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na ma-institutionalize ang mga hakbang upang tiyakin ang tibay ng mga gusali sa bansa, partikular ang mga paaralan sa oras ng kalamidad at sakuna. Ito po ang naging pahayag ni Co kasabay ng pagpapahayag ng pakikiisa at pakikidalamhati sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kailangan aniyang matutukan ang katatagan at integridad ng mga pangunahing pasilidad ng pamahalaan na ginagamit sa pagtugon sa panahon ng sakuna at pangangailangan.
23: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari to ulit sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat. So, ang mga buildings natin, up to par, may structural integrity, up to updated yung ating mga disaster relief networks and yung mga buildings in our area, especially evacuation centers.
14: Yan ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Rene Co.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Sa iba pang balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril ngayong taon. Ayon ito sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw. Ayon sa ahensya, mula sa 2.58 million na walang trabaho noong Marso, bumaba ito sa 2.41 million noong Abril. Katumbas ito ng 4.7% na unemployment rate noong Abril mula sa 5% noong Marso ngayong taon. Ito ang nilang unang pagkakataon ngayong taon na bumaba sa 5% mark ang unemployment rate sa bansa.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 128th anniversary ng Philippine Navy, commitment ng hukbong pandagat para sa mandato nitong pagsilbihan ang mga biktima ng pagyanig sa Mindanao, kinilala. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Tampok ng pagdiriwang ay ang commissioning o formal na pagpasok sa serbisyo ng BRP Raha Lacandula na dagdag asset ng hukbong pandagat na magpapalakas sa kahandaan nito sa operasyon at kakayahan sa pagpapanatili ng seguridad sa karagdagang sakop ng Pilipinas. Sa talumpati naman ng Pangulo ay binigyan din ito ang importanteng papel ng hukbong pandagat sa harap ng anyay emerging ganun din ng regional threats. Kinilala din ng Pangulo ang anyay commitment ng Philippine Navy para pagsilbihan lalo na ang mga biktima ng naganap na paglindol sa Mindanao. Kasunod anya ng pagganig ay agad na inalerto ng Naval Forces System Mindanao ang kanilang disaster response mechanism. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Tuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Independence Day sa kabila ng mga napaulat na destabilization plot sa June 12. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala namang natatanggap na kumpirmadong impormasyon tungkol sa planong manggulo. Nagbabala naman ang Malacañang na tinatawag na kampo ng kadiliman na planong manggulo sa gobyerno.
19: Wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayo magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman.
16: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Mahigit 95,000 na trabaho ang iaalok sa malawakang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Ayon po sa DOLE, nasa 1,181 local at overseas employers ang inaasahang lalahok sa job fair. Mayroon namang 55 job fair sites sa buong bansa. Bukod pa rito, itatampok din ang one-stop shop services para sa documentary requirements, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan. May training courses at micro-credential program din mula sa DICT, assistance mula sa eligibility requirements, training schedules at government vacancies mula sa CSC, at suporta para sa near-hire applicants sa pamamagitan ng training referrals at job mismatching assistance.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Matatag na kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng mga industriya, susi sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad ayon sa DepDev, si J. Mark Dagala sa ulat.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Na nanatiling prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas ng sektor ng paggawa upang tugunan ang mga nagpapatuloy na hamong kinakaharap ng bansa. Ito ang tinuro ng Department of Economic Planning and Development kasunod rin ng ulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang unemployment rate sa 4.7% itong Mayo kumpara sa 4.1% itong Abril. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, sa kabila nito nananatiling mataas ang employment rate sa 62.3%. O nasa 48.89 million Filipinos nitong Abril 2026 kumpara sa 48.67 million Filipinos na naitala na may trabaho nitong panahon, sa kaparehong panahon noong isang taon. Kasunod yan, sinabi ni Balisacan na patuloy na tinututukan ng pamahalaan ng epekto sa kabuhayan ng iba't ibang hamong kinakaharap ng bansa, partikular na sigalot sa Gulf Region, ang pagtama ng Super El Nino at ang huli ay ang magnitude 7.8 rindol sa Mindanao. Dahil dito, patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation o Uplift Framework, habang muli namang bubuhayin ang Interagency El Nino Task Force para tiyakinan may trabaho at pagkabuhayan ng mga Pilipino, partikular na sa mga nasa sektor ng agrikultura. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2026 Strategic Investment Priority Plan o SIPP, magdadala ng mas maraming investment sa bansa ayon sa Department of Finance, si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Welcome ni Finance Secretary Frederick Go ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 2026 Strategic Investment Priority Plan. Layo ng SIPP na makahikayat ng mas maraming negosyo at investment sa bansa. Ayon sa Fiscal Incentives Review Board o FIRB, layunin nito na makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, makaakit ng malalaking negosyo at investors at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Tututukan ng plano ang mga sektor tulad ng clean energy, digital infrastructure, advanced manufacturing, agribusiness at logistics. Mas bibigyan din ng suporta ang mga bagong teknolohiya gaya ng cybersecurity, artificial intelligence at data centers. Sa ilalim ng SIPP, maaaring makatanggap ng tax incentives ang mga kwalipikadong proyekto at negosyo upang mas makahikayat sila ng pamumuhunan sa bansa. Sa kabuuan, layunin ng 2026 SIPP na magdala ng mas maraming trabaho, mas maraming negosyo at mas modernong industriya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Inilunsad ngayong araw ang programang Bagong Bag para sa mag-aaral Presidential Assistance to Primary Grade Learners. Sabay inilunsad ang programa sa Taytay Elementary School sa Taytay Rizal, Dawan Central Elementary School sa Makati City at Mandawi City Central School sa Mandawi City. Sa ilalim ng programa, namamahagi ng storybooks, school bags at school supplies sa kindergarten hanggang grade 3 learners. Inaasahang mahigit 2 milyong mag-aaral sa buong bansa ang makikinabang sa nasabing programa.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Pasado na ang mga paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pre-trial conference stage ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng matagumpay na pagsumite ng House Prosecutor ng kanilang manifestation bilang tugon sa reply ng kampo ng Vice Presidente. Sa ngayon, tinatrabaho na ng prosecution panel ang mga kinakailangang dokumento batay sa inilatag na timeline na naunang inanunsyo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Akbayan Party List Representative at Prosecutor Chel Jokno, inaasahang haharap ang prosecution team sa impeachment court sa Hunyo 18 para sa pre-trial conference, habang nakatakda naman sa Hulyo 6 ang unang araw ng paglilitis. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga prosecutor para sa pre-trial brief na isusumite sa Hunyo 15 alunsunod sa itinakdang schedule.
5: Usually, ang pre-trial brief, ang ilalaman yan, yung list of witnesses or number of witnesses, yung mga exhibits na mamarkahan, yung issues na ikakaharap sa korte, at yung mga stipulations or admissions. Generally, yan ang mga pinag-uusapan sa isang pre-trial. And as far as what will happen in the actual pre-trial, that will all depend on the notice itself. Kaya inaabangan din natin yung ilalabas na notice.
14: Ang pahayag ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jocno.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Oral arguments singgil sa National Budget noong 2024, 2025 at 2026 muling umarangkada sa Korte Suprema. Si Lawrence Tanhoko sa detalye.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Chad, nagpapatuloy nga ngayong umaga sa oral argument sa Korte Suprema hinggil sa legalidad ng bilyon-bilyong pisong pondo sa pambansang budget, hinggil naman sa mga petisyong o may question sa unprogrammed appropriations at special accounts na nakapaloob sa 2024, 2025, 2026 General Appropriations Act. Nagharap ng argumento ang Office of the Solicitor General at Department of Budget and Management kaugnay ng mga pinagsamang petisyon na inihay ng ilang kasalukuyan at dati mampapatas kabilang ang mga kinatawan ng progresibong sektor. Kino-question sa petisyon ng pagbabago at dagdag na inilagay ng Bicameral Conference Committee sa pambansang budget na umano'y lumabag sa mga tinakda ng konstitusyon. Piniling din ng mga petitioner na idineklarang o na idineklarang walang visa ang mga naturang provisyon. Sa mga naunang pagdinig, Ched, eh, hinikayat ni dating Senate President Franklin Drilon, nagsilbing amicus curiae o friend of the court, ang Korte Suprema na agad maglabas ng desisyon upang magsilbing gabay sa Kongreso at publiko sa pagbalangkas ng susunod na pambansang budget. Samantala, pinagtanggol naman ng Office of the Solicitor General ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations at ikinit na mahalaga ang pagkakaroon ng karagdagang pondo upang matukunan ang mga pangailangan ng pamahalaan kasabay ng pagtiyak na may mga umiiral na limitasyon sa paggamit nito ang Pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Senado nakatanggap ng impormasyon na may banta sa seguridad nito. Magbabalita si Nympha Asuncion.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Binahagi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na nakatanggap sila ng impormasyon na may banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Gatchalian, sa naging consultative meeting ng Blue Ribbon Committee kahapon, pinaalam sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag na may potential threat sa Senate building at sa Senate premises. Kaugnay nito, makikipagpulong-anya ang acting Senate President sa Senate Executive Committee kabilang ang Senate Sergeant-at-Arms ngayong araw para makapagsagawa ng kinakailangang security adjustment. Kailangan anyang seryosohin ang lahat ng impormasyon tungkol sa banta dahil prioridad nila ang proteksyon ng lahat ng 24 na senador at ng nasa higit 2,000 na mga kawanin ng Senado. Kaya naman tiniyak ni Gatchalian na sisiguraduhin na lang ligtas at secured ang work environment sa Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Kasado na ang manhunt operations ng Department of the Interior and Local Government o DILG para sa dalawang flood control scandal suspect na nananatiling at large. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, siyam na sa mga akusado sa maanumalyang flood control scandal ang nasa kusodiya na ng pamahalaan, kasama na mag-asawang Sara at Curly Discaya. Kinilala ang dalawang akusadong at large na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan na parehong konektado sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pagitiyak ng DILG na hindi nila tatantanan ang mga natitirang akusado na wala sa kusodiya ng pamahalaan upang maisilbi ang hustisya at dumaan sa legal na proseso ang mga nasabing suspect.
9: Ang at large ay si Ernesto Jose Galang, Lorenzo Alcoriza Pagtalunan. Sila po ay may manhunt kayo para sa kanilang dalawa ngayon. Ito po ay return of warrant. Hinihintay po natin ang custody at remanding kung saan sila ikukulong ng judge. So hinihintay pa natin yon. Ang nasa namin to ay nahuli na namin sila lahat. Itong si Curly Discaya at yung mag-asawa ay major players dito sa flood control scam, lalong-lalo na dito sa Bulacan.
16: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Pinabulaanan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang mga ulat na umano'y nakatanggap ng espesyal na pagtrato ang kontraktor na si Curly Discaya matapos itong arestuhin kaugnay ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Remulla na walang katotohanan ang mga aligasyong pinoprotektahan si Discaya dahil sa umano'y koneksyon ito sa mga makapangyarihang personalidad sa politika. Paglilinaw ng kalihim, ilalagay si Discaya sa regular na detention facility tulad ng ibang detainees. Ipinaliwanag din ni Remulla na nasa hukuman ang kapangyarihang magpasya kung saan ilalagak ang isang akusado habang dinininig ang kaso nito. Samantala, sinabi rin ng DILG chief na nagpapatuloy ang investigasyon sa umano'y flood control scam at inaasahan pa ang pagkakaaresto ng iba pang sangkot sa operasyon.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Nagsampa na ng kasong grave oral defamation si Senador Erwin Tulfo laban sa 3 sa 18 Maleta Boy sa Pasay City Regional Trial Court. Kaugnay ito ng pagdawi sa kanyang pangalan na isa umano siya sa tumanggap ng mali-maletang pera kaugnay ng flood control scandal. Git ni Tulfo, walang basihan ang mga binabatong aligasyon sa kanya at nais lang umanong sirain ang kanyang pangalan dahil inaakalang tatakbo siya sa national position sa 2028 elections. Ang 3 kinasuhan ni Senador Erwin ay sina Bernard Gumban, Rosebert Waupan at Benny Bolontante.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
14: Sa ating balitang sports, Philippine Sports Commission o PSC bubuo ng Sports Stakeholders Panel na susuporta sa investigasyon hinggil sa pagkalunod at pagkamatay ng 2 Ateneo players. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Dennis Hilanga.
7: Kasunod ng biglaang pagpanaw ng Ateneo basketball players na sina Rene Bateborna at Divine Adili dahil sa pagkalunod sa Dipakulao Aurora, sinabi ng Philippine Sports Commission na nakikipagtulungan na ito sa investigasyon ng mga otoridad. Bubuo ang PSC ng Stakeholders Panel na susuporta sa pagsisiyasat ng Philippine National Police at Department of Justice. Kabibilangan ng panel ng Samahang Basketball ng Pilipinas, University Athletic Association of the Philippines, Commission on Higher Education at National Youth Commission. Maliban sa matukoy ang tunay na sanhi ng insidente, layunin din ng panel na suriin ang existing policies, protocols at training practices para mas mapangalagaan ang mga atleta habang nasa training at maiwasan na maulit ang trahedya. Nakatakda sanang muling maglaro si Adili bilang foreign student athlete ng Ateneo sa UAAP Season 89 habang inaabangan ang pagpasok ni Bateborna matapos itong magpakitang gilas sa high school bilang 2025 Most Valuable Player ng palarong pambansa. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Alas 11:37 po ng umagang ating oras. Antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan. Dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
24: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Alas 11:39 oras natin, Pilipinas. Mga balita dito sa Luzon. Posibleng pagdami ng lamok ngayong panahon ng tag-ulan. Napaghandaan na ng Shamrock Elementary School sa Lawag City. Ang detalye mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Napaghandaan na ng Shamrock Elementary School ang pagdami ng lamok na posibleng magdadala ng dengue virus na isang epekto ng tag-ulan sa Lawag City, Ilocos Norte. Ito ang tinayak ni School Principal Vreni Joy Pedro na sinisiguro ang palaging malinis na kapaligiran ng paaralan at sa loob ng mga silid-aralan. Sa panahon ng Brigada Eskwela, pinalitan na ng mga lighter colors ang mga dark colors na kurtina dahil mas gusto niya ang mga lamok na tumira sa madidilim na lugar. Ganon din na pinatanggal ng principal ang mga kabinet na hindi na kailangan at hindi na ginagamit sa loob ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng simpleng mga gawain na ito, sinabi ni Principal Vreni na matitiyak ang protektadong kalusugan ng mga mag-aral ngayong tag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Balin tayo sa Radyo Pilipinas, Baguio. Relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas, inaasahang magpapatuloy sa pamamagitan ng enhanced bilateral relations. Sa detalye, mula kay Joang Munar.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Umasa si Consulate of the People's Republic of China in Lawag, Consul Li Xiaoyan, na magtutuloy-tuloy ang makulay na bilateral relations sa pagitan ng bansang Pilipinas at China, sanhi na matagal ng pagkakaibigan ng dalawang nasyon. Kalinsabay ng pagdiriwang ng ika-25 taong Filipino-Chinese Friendship Day sa Baguio City, na inorganisa ng Baguio Filipino-Chinese Community, sinabi ni Consul Xiaoyan na mabuting magkapitbahay ang dalawang bansa kung saan naglibot ito sa 13 lalawigan ng kipagpulong sa mga gobernador at vice-gobernador at mga universidad at natunghayan nito ang mabait na pagkikitungo ng mga Pilipino dahilan sa pagdanais nilang pagtibayin pa magandang relasyon nito. Ito ay maliban sa pagdanais na mapagtibay pa ang ugnayan sa pagitan ng Beijing at Maynila sa pamamagitan ng mas mataas na antas ng people-to-people cooperation and exchanges. Sa kanyang panig, pinasalamatan naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Filipino-Chinese community sa kanilang serbisyo, pagkawanggawa at kontribusyon sa pag-unlad ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Joang Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Dumako na tayo sa Mindanao Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair, matagumpay na inilunsad sa Northern Samar. Magbabalita si Suzette Pretencio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Matagumpay na inilunsad kahapon Hunyo 8 ang Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair sa Capital Grounds, Northern Samar. Tampok sa trade fair ang makulay na kultura at kabuhayan ng mga Ibabaw noon sa pamamagitan ng iba't ibang produktong agrikultural, sariwang huli, katutubong handicrafts at mga lokal na pagkain gawa ng mga residente mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Kabilang sa mga kalahok, ang mga municipal local government unit ng Northern Samar na may kanya-kanyang booth para ipakilala ang mga produktong ipinagmamalaki ng kanilang lugar. Bahagi ang trade fair ng pagdiriwang ng ika-61 anniversary ng Northern Samar at nagsisilbing pagkilala sa kasipagan, pagkamalikhain at diwang pangnegosyo ng mga Ibabaw noon. Inaanyayahan ang publiko na bumisita, tumikim, mamili at suportahan ang mga produktong sariling atin. Bukas araw-araw ang Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair sa Capital Grounds hanggang Hunyo 18. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Narito muna mga paalala.
17: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Pagod.

0: aming ilaw. Bakit? Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
3: Lakas, pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
5: Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issue. News na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
10: sa Philippine Sports Podcast.

0: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:46 po ng umaga ang ating oras. Tungo tayo sa Mindanao. Suspensyon ng klase sa publiko at pribadong mga paaralan. Patuloy na ipinatutupad ngayong araw sa lungsod ng Hingoog. Mula Radyo Pilipinas sa Hingoog, narito ang ulat ni Joe Bayonon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy na ipinatupad ngayong araw ang suspensyon ng klase sa lahat na publiko at pribadong mga paaralan sa lungsod ng Hingoog. Ito'y matapos sinuspindi simula alas 10 ng umaga kahapon ni Hingoog City Mayor Eric Canyosa ang naturang klase nang makaranas ang lungsod ng Lindol na umabot sa intensity 4. Agad nagpatawag ang emergency meeting ang LGU Hingoog kasama ang Department of Education at iba pang mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral at mga guro at agad namang isinagawa ang mga inspeksyon sa iba't ibang mga paaralan. Ipinagpatuloy ngayong araw ang naturang inspeksyon sa mga school buildings at mga pasilidad upang magkaroon ng assessment sa pamamagitan ng inspeksyon team kasama ang Office of Building Official, Department of Education, Department of Public Works and Highways, Bureau of Fire Protection, City Disaster Reduction and Management Office at Philippine National Police. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
9: Mula naman sa Davao, RDRRMC 11 naglunsad ng aerial assessment at relief mission sa Davao Occidental. Ang may dala na balitang niya si Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
4: Report.
10: Inilunsad na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 11 ang aerial assessment at relief mission nito sa Davao Occidental kasunod ng malakas na lindol na tumama sa lalawigan. Pinangungunahan ni RDRRMC Chairperson at Office of Civil Defense 11 Regional Director Ednar Dayanghirang kasama si DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas ang operasyon upang masuri ang lawak ng pinsalang dulot ng pagyanig at mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa misyon, ang pagsasagawa ng aerial assessment sa mga lugar na naapektuhan ng pagguho ng lupa, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau o MGB 11. Nagpadala rin ang Konseho ng Karagdagang Search, Rescue and Retrieval o SRR Teams upang suportahan ang mga lokal na responder sa nagpapatuloy na operasyon sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, isinasagawa rin ang aerial relief operations upang matiyak ang agarang paghahatid ng mga kinakailangang ayuda, lalo na sa mga komunidad na mahirap marating sa pamamagitan ng lupa. Ayon sa RDRRMC 11, layunin ng misyon na mapalakas ang assessment, response at relief operations upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
5: Sa Surigao del Sur, Gamut Bridge sa bayan ng Tago pansamantalang ipinasara ng DPWH dahil sa banta ng aftershocks. Ang detalye mula kay Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas, Tandag.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
4: Report.
11: Agad na nagutos ang lokal na pamalaan ng bayan ng Tago dito sa probinsya ng Surigao del Sur sa pagpapasara ng Gamut Bridge matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa may bahagi ng Sarangani Province kahapon, Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa kahilingan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Caraga upang magawa nila ang kaukulang assessment at inspeksyon sa tulay at para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista at publiko. Kabilang rin ito sa mga rekomendasyon upang maiwasan ang peligro sa nadulot ng posibleng aftershocks ng lindol. Tatagal lang ng 24 oras ang pagpapasara nito mula sa mga motorista dahil dito, inaasahan na ngayong araw, muli na ito mabubuksan sa publiko. Matatandaan na sa nangyayaring lindol kahapon, naramdaman ang intensity 3 sa ilang bahagi ng Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond.

0: Na playa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Bonggao MDRRMO, walang naitalang pinsala sa pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol sa Katimugang Mindanao. Sa balita mula kay Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Walang naitalang anumang pinsala ang Bonggao Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa nangyaring pagyanig sa Katimugang Mindanao. Base ito sa nakalap na impormasyon ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi mula sa nasabing tanggapan. Bagamat bahagyang nagpanik ang mga residente, lalo na ang mga nakatira sa coastal areas, dahil napansin ng mga ito ang biglaang paghugot ng dagat at sabayang paggalaw ng mga lansya sa Chinese Pier, ay napakalma naman ang lahat dahil sa aktibong pagsisiwalat ng impormasyon patungkol sa naging epekto ng lindol at ang mga posibleng mangyayari dulot nito. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya para sa mabilisang pagsisiwalap ng tamang impormasyon, ay napanatili ang tiwala ng mga nasasakupan sa kinawukulan. Gayunpaman, nagpaalala sa lahat ang lokal na pamahalaang Bonggao sa patuloy na pagmomonitor sa kalagayan ng panahon, maging alerto at nagpalabas din ng impormasyon tungkol sa tsunami awareness bilang dagdag kaalaman sa nararapat na aksyon sa panahon ng nasabing disaster. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Shari Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, June 9, 2026. Ang ating oras, 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. At Radyo Pilipinas, and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Our website,
5: www. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot?
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Mission ready. Binigyan diin sa selebrasyon ng patuloy na modernisasyon ng hukbo at dedikasyon ng mga tauhan sa pagtatanggol ng soberanya at seguridad sa karagatan. Kasama sa programa ang commissioning ng BRP Raha Lakandula, isang bagong barko na magpapalakas sa operasyon at kahandaan ng Navy. Pinakita rin kay Pangulong Marcos Jr. ang Tactical Data Link System at iba pang pangunahing naval assets ng Armed Forces of the Philippines. Bukod dito, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging opisyal at kawanin ng militar at sibilyan bilang pagkilala sa kanilang tapang, dedikasyon at kontribusyon sa Philippine Navy. Update sa assistance ng pamahalaan sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao kahapon ating tatalakayin kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
7: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
6: Sir Juni, ano na po ang pinakauling update natin ng datos ng OCD tungkol po sa bilang ng mga nasawi, nasugatan, nawawala at maging ng mga pamilya na apektuhan ng malakas na lindol nga po kahapon sa Mindanao?
7: Sa katatapos nga lang po na interagency coordinating cell meeting, doon sa mga datos natin, sa ngayon merong 37 na mga kababayan natin ang hindi nakaligtas at merong 488 na injured at saka meron din pong 4 na nawawala. So far, ito po yung pinakahuling datos natin, no, as of 11 o'clock. And then yung mga apektado naman na Sir Joshua, umabot po sa yung nasa loob po ng evacuation centers, ito ay 8,725 families or katumbas po ng 31,700 nating mga kababayan ang ngayon po ay nasa 54 evacuation centers. Ito pong mga datos, no, ay galing sa DSWD. Samantala, meron naman pong 1,804 families or that is 8,900 na mga kababayan natin are staying outside the evacuation centers. Kung pag-uusapan, Sir Joshua, yung mga apektado nating mga kababayan dahil dito sa nangyaring lindol, umabot po ito ng 32,926 families o katumbas ng 145,000 nating mga kababayan ang apektado magmula po sa 163 barangays. Yung mga apektado pong mga rehiyon, ito po yung regions 9, 11, 12 at saka Barm. Pero yung nag-sustain nga po ng mga significant na impacts, no, ay itong sa regions 11 and 12, specifically po, no, itong General Santos City at saka yung Sarangani Province na meron pong mga naiulat po at nakita nga na may mga severely affected areas.
8: Well, Sir Junior, nakalulungkot po marinig itong 37 na hindi po nakaligtas. Pero balikan ko lang po dun sa 4 na nawawala pa. Meron po ba tayong paunang datos kung sino-sino mga ito, ilang taon na, kung ano pong estado nila? O ano po yung mga challenges din, bakit nawawala pa po sila hanggang ngayon? Go ahead, sir.
7: Opo, Sir Joshua. No, sa ngayon, no, what we have for now is itong 4 na ito. This is reported by Region 12, no, or yung sa SOC Sergeant po. No. Wala pa po tayong datos. I don't have it with me right now, no, kung ano yung mga detalye nitong 4 na nawawala. No. Pero tuloy-tuloy po ang isinasagawa ng search rescue operations para dito nga po sa mga nawawala nating kababayan. And hopefully nga po ay matagpuan pa po silang ligtas.
8: Okay. At doon po sa mga nabanggit nyo na nananatili ngayon sa evacuation center, ano-ano na pong agarang tulong na ipamahagi ng ating national government?
7: Opo, sa pamumuno naman po ng Department of Social Welfare and Development or ito yung Camp Coordination and Camp Management Cluster, ito pong mga kababayan natin na nandoon sa evacuation centers, no, may mga naipamahagi na po at patuloy po na yung kanilang pagpo-provide po, ano, ng mga family food packs. In fact po, ano, sa datos ng DSWD, meron ng 2,045 na distributed, released na family food packs, and then 2,705 na ready-to-eat food, and then may kasama din po dyan na mahigit 300 non-food items. Kung cost of DSWD, humanitarian assistance po, umaabot na po ito, ano, mahigit na 4 na milyong piso, ano, and then deployed din po, ano, yung mga response vehicles sa mga field offices, may mobile kitchen po, no, doon sa mga areas na ito, ganun din yung mga mobile command centers. And hindi lang po DSWD, ano, pati yung iba't ibang mga response clusters ay meron na rin pong mga naihatid na tulong doon.
8: Okay. Kumpirmahin lang din namin, Sir Juni, pati po yung mga nasa labas ng evacuation center, itong 1,800 plus na pamilya o katumbas ng 1,000 individual ay nakatatanggap din po ng tulong. Tama po?
7: Tama po, kasama po sila sa tinutugunan yung mga pangangailangan, ano, dahil ang utos nga sa atin, direktiba ng Pangulo, ay lahat po, no, no one will be left behind dito nga po sa mga apektado ng lindol sa Mindanao.
8: Okay, dito naman Sir Juni sa usapin po ng mga infrastruktura, sa mga recorded videos kung saan marami nga pong gusali ang gumuho dahil po sa lakas ng lindol. May mga reported po bang mga natrap dito? Sa ngayon po, may datos kayo?
7: Sa ngayon po, ano, yung sa nawawala, ano, ay yung 4 pa rin na Sir Joshua, yung naiulat natin dito at saka naipaabot po sa atin, ano. But in so far as the infrastructure is concerned, no, meron pong 47 na damaged infrastructure ang nasa datos natin as of 11 a.m. no, and then meron din pong mga damaged houses. Doon naman po sa mga damaged houses, ito po ay umaabot na po sa ngayon, ano, this is a recorded of 1,000 or rather 2,000 505 damaged houses. Ang 460 po dito ay totally damaged at ang mahigit 2,000 naman po ay partially damaged. Ito naman po, ano, itong mga kababayan na natin dito na mga nandun sa mga totally damaged houses ay ito po yung mga iba ay nasa evacuation center sa loob po at labas nga ng mga nabanggit kong evacuation centers.
8: Okay, speaking of residential areas, Sir Junie, pagka po nasa mga bulubundukin lugar na prone din sa landslide, ano po ang responde natin dito? Paano po natin naabisuhan yung mga residente? Sila ba'y kailangan ng tumungo sa mga evacuation center o kailangan na nila maging vigilant sa kanilang mga tahanan?
7: Opo, so far po kasi may recorded na 6 landslide incidents. And then ito rin po ay pinuntahan na ito ng ating mga responders doon, both ng local at saka yung mga augmentation from the national government agencies na mayroong mga local personnels doon sa mga areas na ito. Para nga po matugunan yung kanilang mga pangangailangan and then nailikas na rin po sila. Doon po sa mga areas na landslide prone, dahil nga po meron pang mga nangyayaring aftershocks, kaya kasama po sila doon sa mga naabisuhan na lumikas muna dahil nga hindi pa natin tayo nakakasiguro kung magiging ligtas doon sa kanilang mga lugar.
8: Okay. At dito Sir Junie, sa inilabas po na tsunami warning ay naiulat din po na ang tsunami waves ay kasunod nga po ng lindol o naranasan matapos ang lindol kahapon. Ano na po yung kasalukuyang sitwasyon natin ngayon sa mga coastal communities? May mga naitala po bang karagdagang pinsala dulot nito?
7: Matapos nga po noon, nagpalabas ng umaga ang DOST FIVOX kahapon ng tsunami warning. And then bandang, kaya po nagkaroon ng mga preemptive evacuation kasi pinaakyat sa mas matataas na lugar yung ating mga kababayan. And then bandang alas 3 po, pasado alas 3 ng hapon, ay nagpalabas naman po ng cancellation of the tsunami warning ang DOST FIVOX. Dahil nga nakita naman po na yung mga pagtaas po ng tubig, which is roughly about more or less mga 1 meter, ay hindi naman daw po nakapag-cause ng significant impact, kaya kinancel na yon. Pero kahapon po pa po, sinasabi natin na not even hanggang ngayon, doon po sa mga kababayan natin na lumikas, hintayin po muna ang sasabihin sa inyo ng mga lokal na otoridad kung po pwede na kayong bumalik doon sa inyong mga lugar kahit po meron ng cancellation of the tsunami warning coming from the DOST FIVOX. Mahalaga po kumpirmado ito ng inyong mga lokal na otoridad dahil nga po bukod sa tsunami ay baka may tinitingnan pa tayong ibang mga hazards po lalo na po kung hindi lang dito sa mga dalampasigan pati yung mga nasa matataas na lugar and then may mga gusali mahalaga po na meron po muna ng assessment ng mga eksperto o ng mga nakakaalam bago po kayo bumalik sa inyong mga lugar.
8: Okay. And Sir Junie, we have received reports po na sa mga pinsala sa mga access roads, sa mga kalsada, sa tulay at maging sa komunikasyon, gayon din sa supply ng kuryente at supply ng tubig. May mga lugar po bang nananatiling isolated o hirap maabutan ng tulong? At with this being said, ano po yung mga hakbang ng OCD para dito?
7: Sa ngayon po, wala lang akong datos kung ano yung mga lugar na hindi pa mararating. Pero so far, wala naman pong ibinabanggit pa na nakakarating sa atin na mga areas na totally isolated. Pero sa ngayon po, ang responde naman natin dito tuloy-tuloy, nagsasama-sama ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para nga po maipaabot yung tulong doon sa lahat ng mga lugar na apektado. Sa ngayon, yung ating pong 15 response clusters ay activated po ito para po sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang una pong responde doon ay yung ating mga lokal na pamahalaan at ang mga lokal na personnel po ng mga national government agencies natin. Pero nakahanda rin po yung mga regional offices natin, yung ating mga central offices natin, para kung paano tayo makakatulong doon sa ating lokal na pamahalaan.
8: Okay. And we understand, Sir Junie, na ilang ospital po o pagamutan ang nagsuspinde ng kanilang outpatient department. Pero kumusta po yung kanilang mga emergency operations? Tuloy-tuloy pa rin po ba katuwang ng iba pang ahensya ng pamahalaan para nga po sa pagtugon ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan?
7: Tama, Sir Joshua. Bukod dun kasi sa structural integrity assessment ng mga gusali, kabilang na yung mga ospital, ano, ay yung power outage din po, ano, dahil wala pong kuryente, kaya meron pong mga pasyente tayo, ano, na makikita na natin na nandun sa tents po sa labas, ano, mga evacuated po ito ng mga emergency OR patients, no, at mga pasyente, no, kaya nandun sa labas muna, at lalo't may mga aftershocks pa. Yung una po natin ginawa doon, unang-una, yung mga power generator sets, no, para magkaroon ng kuryente doon. Ganun din yung mga fuel supply, yun naman po ay nanggagaling sa Office of Civil Defense. Yung DOH po ang nangunguna para doon sa mga pangangailangang medical ng ating mga kababayan doon. Ganun din yung DSWD po, no, para sa mga pagkain at saka mga other non-food items. Ito po naman, so far, no, ay on top of that is the Department of Health, no, dahil nga po magkakasama din sila doon sa health cluster ng ating pong government agencies.
8: Okay. And kumusta naman po ang OCD, ang ating mga tauhan? May sapat pa po tayong mga supply para tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan?
7: Opo, in terms of the supply, ano, hindi lang ng OCD, ano, kundi ng iba't ibang government agencies. Sa ngayon, hindi pa naman po natin nakikitang kukulangin ito. And if in case makukulangin po ito, ay mabilis naman po may mekanismo para ito po ay ma-replenish. Ano. Pagdating naman doon sa ating mga tauhan, hindi lang po din sa OCD, ano, pati din sa iba pang mga ahensya na kabilang ng NDRRMC, naka-standby naman po, ano, yung mga sakaling re-relyebo or yung mga augmentation na kakailangan, you know? But in so far as the local personnel of the different government agencies are concerned, no, standby lang po muna yung mga nasa ibang lugar, no, for deployment o kung kailanganin ng augmentation. For the meantime po, no, this is well taken care of the local personnels of our government agencies.
8: That's good to hear, Sir Judy, dahil lahat po ng buhay mahalaga. May nakalatag po bang long-term recovery at rehabilitation plan para sa mga komunidad na lubhang naapektuhan po ng lindol, lalo na po sa mga lugar na nakaranas ng pagguho ng mga gusali at maging ng pagkasira ng mahalagang infrastruktura na kanilang kabuhayan?
7: Tama, Sir Joshua. No, sa ngayon, ang immediate nating tinutugunan na ito yung mga immediate na pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero it comes to long-term plans and long-term solutions, no, una-una syempre, no, yung mga recovery, no, rehabilitation of our infrastructure, no, una-una syempre yung mga critical facilities diyan, yun yung dapat na planuhan at ayusin, no, at paglaanan ng pondo. And then ganoon din syempre po, no, yung pagbalik din ulit doon sa implementasyon ng National Building Code at ang kakibat itong Structural Code of the Philippines, no, para nga po maiangat, no, yung antas ng katibay ng ating mga infrastruktura, no, with the Structural Code kasi ang nakasaad na doon ay that could withstand a magnitude 8 na earthquake, no. So yun, kailangan natin maghabol doon sa implementasyon noon. And then pagdating naman po doon sa mga response agencies, ay nakalatag naman po yung mga response mechanisms natin at kung paano yung mga tauhan natin ay i-respond.
8: Okay. Well, alam namin na kayo po'y abala, Sir Juni. Panghuli na lamang po mensahe at paalala nyo po sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan at ngayon bumabangon sa Mindanao.
7: Sa ating pong mga kababayan, ano, unang-una po nakikiramay tayo lalo na doon sa mga pamilya po ng mga hindi nakaligtas, no, dito sa nangyaring lindol. Rest assured po ang direktiba sa atin ng Pangulo at sa NDRRMC at sa lahat ng miyembro na ahensya, no, for the response agencies ay tugunan itong mga pangangailangan ninyo. Nandoon na nga po, in fact, sa amin po sa Office of Civil Defense, nandoon pa ngayon si Yusek Harold Cabreros para personal po, no, na tingnan itong mga damage and needs assessment ng ating mga kababayan para po matugunan ang inyong pangangailangan.
8: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Thank you, sir. Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng...
5: Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit
9: para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa expanded 4PH program, ating pag-uusapan. Kasama si Department of Human Settlements and Urban Development Senior Undersecretary Henry Yap. Susek Henry, magandang tanghali po. Salamat po sa pagpapaunlak.
1: Good afternoon sa inyong televiewers.
0: Okay, Susek, kamakailan po ay inilabas ng PSA Board ang bagong housing need ng bansa. Ano po ba itong pag-aaral na ginawa ng PSA Board tungkol po sa housing? Pagpaliwanag po.
1: Okay, noong February, naglabas po ang Philippine Statistics Authority ng Resolution Number 1, Series 2026. Ayon dun sa resolution, inaprubahan po nila yung framework at methodology sa pag-estimate ng housing needs natin for the period 2023 to 2028. No? Nagsimula kasi itong study na ito couple of years ago noong bagong administrasyon. Inalam po o nirequire tayo ng ating kongreso na alamin kung tama pa ba yung numero ng housing needs. Ang previous study kasi natin was done in 2016 to 2022. So, to validate kung yung numbers are still right, nag-commission po tayo ng government agency, PSRTI, subsidiary ng NEDA, DepDep ngayon, to do the study because they were originally also the same group that did the study.
0: Okay, so before we get into numbers, Susek, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing housing need at ano po yung pinagkaiba nito sa housing backlog?
1: Okay, ang ibig sabihin, let me start with yung backlog. Okay. No? Ang ibig sabihin ng backlog, yun yung kakulangan ng maayos na pabahay at a point in time. So in this case, ang ginagamit natin backlog is December of 2022. Okay. Yung housing need, kasama yung backlog plus yung future requirement. So ang housing need natin is from 2023 to 2028. So sinasama natin yung kakulangan natin as of December 2022 at yung projection natin na ilan pa yung kailangan for the 6-year duration.
0: Okay. Well, follow up on that, Susek. Ano naman po ang pinagkaiba ng housing backlog estimate at housing need framework na inilabas ng PSA Board? At ano na po yung sinasaalang-alang para matukoy ang bagong numero o datos nito?
1: Yes. Ang unang-una, nung ginawa itong updated study, ang ginagamit po nating reference po yung Census for Population Housing ng 2020. Yung dati kasing study natin, ang reference niya is the Census for Population Housing Census 2010. So, okay, mas bago na po yung ating reference, no? Second, ginagamit na rin ng PSA yung mga bago nating datos tulad ng birth rate, mortality rate natin, fertility rate, and all of that, no? So, nalaman po natin na yung size ng ating pamilya, mas maliit na ngayon. Okay. Ang average na po natin ngayon is 4.1 person rather than 5 before. So, mas maliit ngayon.
0: Okay.
1: Tapos, pinag-aralan din nila kung gano'ng karaming pamilya mag-aasawa, magkakaroon ng anak. So, it was determined. So, ginawa dun sa pag-aaral ng PSA, maraming options. May option na straight fixing rate over the 2023 to 2028. Meron naman slow yung pag-reduce nung family growth rate. And then, meron mabilisan naman. So, yun ang mga scenarios na ginagamit sa study.
0: Alright. Well, Susek, ano po naging papel naman ng DSUD, PSA, PSA Board, PSRTI, at iba pang ahensya sa pag-aaral?
1: Okay. So, ang DSUD, kami nagpa-commission ng study. Yun yung ni-require sa amin ng Kongreso. Yung PSRTI naman, yun yung naging consultant natin. Sila yung unang gumawa ng study ng previous administration. Sila pa rin ang ginamit natin para ma-update yung study. Ang PSA Board naman, sila yung ahensya ng gobyerno na nagre-review para ma-adapt kung tama o mali yung aming yung study na sinambit ng PSRTI. In this case, dumaan kami sa proseso at last year, around May, nag-submit po kami. But nakita ng board na may kakulangan doon sa aming sinubmit. Kaya inatasan ng board na yung PSA na mag-adjust, mag-correct ng numbers. No? Unang nilang nakita, noong nagpro-project ang PSRTI, hindi nila naisama yung actual houses naman na nako-construct during the projection period.
0: Okay.
1: Pangalawa, hindi naman lahat ng houses na masisira kasi mayroon ding gumagastos para magpa-repair.
0: Yes.
1: Yun, hindi rin naisama yung calculation na yun. So, yun basically ang dalawang parameters na naiba doon okay. sa lumang study.
0: Okay, so speaking of numbers and doon sa parameters na nabanggit mo, Susek, base nga po sa resulta, kumpara doon sa 2016 to 2022, doon sa 2023 to 2028, ay malaki po ang ibinaba ng bilang. Ibig sabihin po ba, nabawasan din ang problema sa pabahay ng bansa at gaano din po yung kalaki yung hamon ng sektor o sa sektor ng pabahay?
1: Okay, base doon sa pag-aaral, yung numero ng backlog tsaka yung numero ng projection, hindi masyadong nagbago.
0: Okay.
1: Okay, more or less the same sila. Ang nagbago, itong areas na tinatawag natin na inventory loss. Overtime kasi, tulad nito, may mga maayos na bahay pero nagkakaroon ng sakuna. Tulad nito, yesterday may lindol tayo, di ba? Pwede rin magkaroon ng baha. So yun, hindi na-anticipate. Pero maayos yung mga pabahay na yun. Then suddenly, nagkaroon ng problema. Okay. So, doon po malaking numero na iba. No? So that portion ang bumaba kasi nga sinasabi natin or sabi ng PSA, pinagkagastos na naman yan eh, nagre-repair naman yan. Hindi naman yan ibig sabihin pag nasira, totally eliminated, back to zero. So yun, doon tayo nagkaroon ng diferensya. Now, ang maganda po dito sa study na to, dahil doon sa study, na-validate na yung ginagawa nating programa, tugma doon sa study natin. Tulad ng mayroong mga pamilya na may kayang bumili, pero kailangan ng dagdag na tulong sa gobyerno. Kaya meron tayong programa ng subsidiya sa amortization nila. Meron ding mga iba, hindi talaga kaya. Kaya nagbigay din tayo ng other options tulad ng meron tayong mga rental housing ngayon. So, or yung talagang may kaya, pero hindi naman, ayaw naman bumili at this time kasi iba yung priority nila. No? Tapos, nakita din na meron din tayong mga properties na either government-owned or private sector-owned, pero meron tayong informal settlers.
0: Okay.
1: So, dapat din kailangan ng programa kung saan matutulungan natin sila para mapasa kanila yung lupa kung saan nakatirik yung mga bahay nila. So, these are some of the validation based on what we have found out.
0: Okay, so with this being said, with these factors and validations that you have mentioned, Susek, ano po ang kahalagahan ng statistics na ating ibinibigay sa pagtitiyak ng housing need ay nakabatay nga po sa pag-aaral? Para walang redundancy, parang ganon.
1: Importante kasi yung statistics, data-driven. Okay. In this time and age of technology, importante na hindi tayo naghuhula lang sa mga programa natin. No? So, importante yung statistics because may way of validating kung tama ba yung programa na ginagawa natin. And because this is scientifically done and with certain accuracy as determined by PSA, mas masasabi natin, mas maayos po yung mga numbers natin.
0: At masisiguro po na mapapakinabangan ng bawat Pilipino nangangailangan. Kasi opo, pong iniisip ng iba nating kababayan, ako, tayo lang naman ng tayo ng bahay eh. Tapos eh, hindi naman kami nagkakaroon.
1: Opo, doon actually nagkakaroon ng problema kasi nagkakaroon ng oversupply on one side and then undersupply naman dito sa isang side. So with the numbers, nakikita natin na nagagamit yan both by government and private sector. Para saan tayo dapat mag-concentrate ng mga programa natin?
0: Okay, so speaking of concentrating the programs, paano po ginagamit ng DSUD yung resulta ng housing need estimate sa pagpapatupad po ng expanded 4PH
1: yes.
0: program?
1: Kanina, nabanggit na natin na marami tayong mga validation.
0: Okay.
1: No? Matatanda natin, nung nagsimula tayo dito sa programa na ito, we were only looking at one single modality. Itong modality
0: yes.
1: na ito, yung vertical structure.
0: Yes.
1: But since last year, nung pumasok po si Kalihim Liling, nag-expand na po tayo. This was also brought about by the realization that no single program can comprehensively address yung housing problem natin.
0: Yes.
1: So, ito po yung validation natin. Ayon dun sa stratification na nakita natin, pwede tayo maglabas ng iba-ibang programa. At itong programa can address the different requirements of our countrymen.
0: Okay. So, Susek, perhaps we can expound on that. So, hindi na lang po vertical yung modality natin.
1: Yes.
0: Even horizontal na pabahay.
1: So, before, ang nangyayari po, ang government ang nag-dictate ano lang pwede yung bilhin na entitled to subsidy.
0: Okay.
1: So, pinalitan po natin yan under Secretary Liling, naging people-centric na to. So, yung beneficiary ngayon ang mag-determine anong gusto niyang bahay.
0: Mm-hmm.
1: So, kung gusto niya vertical, pwede rin. Kung gusto niyang horizontal, meaning house and lot, or kung gusto niyang lote lang, or kung ayaw niya bumili, pwede siya mag-rent din. So, these are the options. No? So, rather than production-centered tayo, doon tayo sa beneficiary.
0: Yes.
1: Kasi hindi naman natin mapipidik or masasabi lahat ng beneficiary, ito lang ang gusto. Mm. So binibigyan natin ng opportunity ngayon yung mga beneficiaries natin pumili ng programa.
0: At tama po, mas inclusive ito dahil sa vertical, minsan hirap yung mga yung ating mga senior citizens, mga
1: Opo, PWD. Hindi lang po yun, ito. But generally vertical mas expensive, di ba? Dalawang reason yan. Una, yung production cost. Pangalawa, generally, ang vertical nasa city center. Mm. Yung lupa kasi doon, mas mahal. Mm-hmm. So, yung component ng lupa na yon na pag dinagdag na doon sa housing package, mas mataas din ang presyo, di ba?
0: Okay. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nangangarap magpasa hanggang ngayon magkaroon ng sarili nilang tahanan.
1: Yes, gusto ko pong aniyahan yung ating mga Filipino families na wala pang bahay. No? Marami pong programa nakalaan ng Department of Human Settlements and Urban Development. At pwede kayong mag-approach sa any of our attached agencies tulad ng Pag-ibig, ng NHA, ng Social Housing Finance Corporation or the National Home Mortgage Finance Corporation. Handa sila po tumulong sa inyo at pwedeng pag-usapan kung anong klaseng packages ang available para sa inyo. Maraming salamat.
0: Alright, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Department of Human Settlements and Urban Development Senior Undersecretary Henry Yap. Thank you, Suzette. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Is it a yes or a no?
3: Are you anti or pro?
2: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
3: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
2: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
4: Talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV.
5: GadWatch. Safe Spaces Act.
6: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
7: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
6: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
7: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
6: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng mareportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
7: We have our 24/7 Aling Pulis helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila sa police station.
5: GadWatch.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Yakap, balik eskwela at update sa partnership ng DOLE at PhilHealth para sa workplace healthcare access. Ating pag-uusapan kasama si Ms. May R. Velia, Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Magandang tanghali po, Ms. May. Magandang araw po sa inyo.
1: Yes, good noon po sa inyo, Sir Joshua. No? Magandang umaga din po sa ating mga viewers ngayong hapon.
0: Alright. Ms. May, sa pagbubukas po ng klase, paano po makatutulong itong programang Yakap ng PhilHealth para pumatiyak na malusog at handa ang mga mag-aaral, guro at kawani po ng DepEd sa pagbabalik eskwela?
1: Yes, malaki po ang may tutulong ng PhilHealth, Sir Joshua, sa ating pong mga mag-aaral at lalong-lalo na po sa ating mga magulang, no, at ating mga teachers at mga empleyado po ng mga paaralan. Ang PhilHealth Yakap po kasi ay talagang mas pinalawak at pinalaki po natin ang ating mga benepisyo at pinalapit na rin po natin ito sa ating mga paaralan, lalong-lalo na ngayon na nagpupunta na po kami sa mga paaralan mismo, gumagawa po kami ng Yakap Caravan para po mas madaling matukoy at matugunan ang mga umpisa pa lang po ng karamdaman. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Yakap po ay isang programa po ng PhilHealth na primary care benefit at ang layunin po nito ay mailayo tayo lahat sa sakit. So lalong-lalo na po sa mga learners po natin na mas madali po silang magkasakit, lalo na pag sila po ay nag-aaral at saka naglalaro. So, ang PhilHealth po ay nag-accredit na rin ng mga Yakap clinics at ito po ang iba po dito ay based mismo sa ating mga DepEd schools. Ayan. At sa Yakap din po, makukuha natin ang mga libreng serbisyo kagaya po ng libreng konsultasyon, libreng gamot, at of course, yung mga diagnostic procedures po at cancer screening tests. Kasama po dito kung kinakailangan po ayon sa rekomendasyon po ng ating Yakap physician. At syempre po, dahil po meron po tayong coverage ng PhilHealth Yakap, mas panatag po ang isip ng ating mga magulang, no? At saka of course, ang ating ding mga teachers at mga empleyado ng mga paaralan. Dahil po covered na po sila ng PhilHealth Yakap.
0: Yan okay. Po, sir. Alright, well, Ms. May, napapanahon ito dahil ngayon ay tag-ulan na at nagsimula na habagat season. Pero sa kasalukuyan po, ilang mga paaralan pa lamang po o mga eskulahan pa lamang po ang naikinabang sa Yakap? At ano po ang plano ng PhilHealth para mapalawig pa ang programa at mas marami pang paaralan at estudyante sa buong bansa ang maabot nito?
1: Noong 2025 po kasi, may pinirmahan po na Memorandum of Agreement ang aming PhilHealth President and CEO, si Dr. Edwin M. Mercado, at saka po si DepEd Secretary Sonny Angara. At dito po sa MOA na to, ay nagkaroon po ng undertaking po ang DepEd no, na magpatupad ng sistema para sa PhilHealth registration at para maging sentro ng kalusugan ang mga paaralan natin bilang maging Yakap Clinic ang kanilang mga school clinics. Ayan. At syempre, kung meron po tayong Yakap clinic mismo sa loob ng paaralan, ito po ay makakabenepisyo sa ating mga mag-aaral at titiyakin po namin sa PhilHealth na rehistrado po ang mga estudyante natin at madali po nilang ma-access ang mga benepisyo po ng PhilHealth Yakap. At yan po ay isa sa mga pangako ng PhilHealth na siguraduhin na meron pong accessible na benepisyo ang ating mga learners at teachers. At nasabi mo nga po na yun nga meron na po tayong ang Yakap clinics na accredited, no? Sa listahan po namin ngayon, meron po kaming 12 na po na DepEd schools all over the Philippines na meron na pong Yakap clinics na accredited sa loob po mismo ng kanilang eskwelahan. So, inaanyayahan po namin ang mga ibang eskwelahan din po na meron pong clinic sa loob ng kanilang eskwelahan na kung pwede po ay mag-apply na po for accreditation ng kanilang schools para maging Yakap clinic po ito.
0: Okay. Well, para po sa kaalaman ng ating mga magulang, Ms. May, gaano po kalaking bagay o paano po nakakatulong yung regular consultation sa isang primary care provider para po mabawasan ang absenteeism ng mga mag-aaral, maging ng mga guro?
1: Well, ang napakaganda po kasi ang PhilHealth Yakap ay inaalagaan na po kaagad ang ating mga learners, ang ating mga guro, bago pa man tayo magkasakit. So yun po ang pinaka-pangunahing objective po ng ating yakap. Pero kung talaga pong kailangan na po ng paunang lunas, no, primary care para sa ating mga learners at teachers, ay nandyan din po, cover din po tayo ng ating yakap benefits. Importante po na inaalagaan tayo ng ating yakap clinics at ating yakap physicians, kasi kung tayo po ay nagkakaroon na ng regular check-up at saka meron na pong nag-aalaga sa atin, ay mababawasan talaga po ang pag-absent ng ating mga mag-aaral at pag-absent din po ng mga magulang sa kanilang mga trabaho dahil po kailangan nilang alagaan ang kanilang mga anak. So, yun po ang isa sa mga benepisyo ng pag-a-avail po at pagkakaroon ng isang yakap clinic sa mga DepEd schools.
0: Okay. Sa ibang usapin naman po, Ms. May, ano po ang update natin sa partnership ng PhilHealth at DOLE para sa access naman ng mga manggagawa sa serbisyong pangkalusugan habang nasa kanilang mga trabaho?
1: Mas magandang natanong po ninyo yan, Sir Joshua, no? Kasi ang PhilHealth din po at saka ang DOLE ay nagkaroon din po ng kasunduan or memorandum of agreement, no, upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga manggagawa. At kasama po dito sa memorandum of agreement na to ay ang pagpapalawak po ng yakap clinics doon din mismo sa pinagtatrabahuan ng ating mga manggagawa. So kung meron pong corporate clinic sa loob mismo ng tanggapan, ay sana po ay magpa-accredit na po sila. At madami-dami na rin po kaming na-accredit na mga clinics, ng mga corporations at saka ng ating mga tanggapan. At sa pamamagitan din po ng kasunduan nito, kinikilos na po ng DOLE ang mga employer at union upang isama po ang yakap sa kanilang mga internal wellness ecosystem na tinatawag natin. So ibig po sabihin nito, Sir Joshua, nagiging bahagi na po ang PhilHealth yakap sa mga pangunahing benepisyo ng mga empleyado. At nagpapasalamat po kami, no, kay Secretary Francis Tolentino na naglabas po siya ng bagong-bago po to, Labor Advisory Number 10, Series of 2026. Nakalagay po dito yung Guidelines on Workers Registration under the PhilHealth Yakap or Yaman ng Kalusugan Program. No, pinagtitibay lang po nito ang suporta po ng Department of Labor and Employment sa programa po ng yakap. At sinasabi din po dito sa labor advisory na to that all regional offices po are directed to promote awareness on the importance and benefits of PhilHealth yakap registration and also to actively participate din po sa nationwide information and advocacy campaign. So sana po lahat po ng ating mga tanggapan, ng ating mga heads of offices, private and government man, ay sumali na po tayo sa yakap program at saka isama na po natin ito sa inyong mga internal benefits po ng mga manggagawa.
0: Okay. Well, Ms. May, with that being said, since nabanggit nyo nga po private o government man, hinihikayat nyo po na magkaroon na ma-integrate yung yakap program sa kanilang mga corporate clinics. Paano po natin tinitiyak na hindi ito redundant dahil yung ibang mga private corporation, meron sila mga sariling healthcare providers?
1: Yeah, ang ibig ninyo sabihin, Sir Joshua, may mga HMO na po ang ating ibang mga corporations at mga companies. So tama, mabuti po natanong ninyo yan dahil sa ngayon po, ang PhilHealth ay nakikipag-usap na po sa mga HMOs para po magkaroon po tayo ng complementation ng mga benefits at maiwasan po natin yung mga redundant benefits, no? Dahil meron po tayong mga benepisyo na makukuha sa PhilHealth yakap, kagaya po ng konsultasyon, kagaya ng mga medicines at saka yung laboratory test, and even the cancer screening test po, ay kasama na po dito sa yakap. So kung hindi po, kung yung mga HMOs po natin ay may ganitong mga benepisyo, mas maganda po sana na magkakaroon ng complementation ang HMO at saka PhilHealth na hindi po magkakaroon ng redundancy. Kaya pinag-uusapan na po ito at very soon po, I hope na makalabas na po kami ng kaukulang polisiya para po dito. At ito naman po ay para naman sa benefit naman ng ating mga manggagawa.
0: Okay. Well, Ms. May, may target ba tayo o may target ba ang PhilHealth kung ilang manggagawa ang nais niyong ma-enroll dito nga sa yakap program ngayong taon? Lalo na po sa mga rehiyon sa ating bansa na may malaking bilang ng mga empleyado.
1: Actually, sir, Sir Joshua, ang gusto sana namin halos lahat po ay pwede na nating makover. Kaya lang po, hindi natin magagawa ngayon dahil nga po, napakadami po talaga ng ating populasyon at ang coverage po ng PhilHealth ay ang buong Pilipinas. But siguro masasabi ko lang with regards to the Yakap Clinics, mas gusto po sana naming mapalawak din ang aming coverage at aming accreditation dito sa Yakap Clinics dahil sa ngayon po, nasa 4,287 na po ang aming accredited Yakap Clinics nationwide at gusto po sana naming i-expand pa ito up to 6,000 Yakap Clinics bago po matapos ang taong 2026. At yun na po, sana po ay with your help dito po sa PTV, sana makarating po ito sa ating mga heads of offices, no, sa ating mga company presidents at sana po ay ibigay na po natin yung benepisyong ito para sa ating mga empleyado. Kayo po sana mismo ay mag-actively participate dito sa Yakap program. Bukas po ang opisina ng PhilHealth para po sa inyo. Lahat ng aming local health insurance offices po ay willing po to assist lahat po ng ating mga offices. At Sir Joshua, mabanggit ko lamang po na itong aming yakap para sa manggagawa ay ginawa na naman ni launch namin ito nung May 1 mismo na ngayong taon. Pero ito po ay isa sa mga priority programs ng PhilHealth ngayon na sana ay mas makover namin ang mas madaming manggagawa dito sa buong Pilipinas po.
0: Okay. Ms. May, bago po tayo magtapos,

0: ng PhilHealth benefits. Kung meron po silang gustong itanong sa amin, meron din po kaming Facebook page, Sir Joshua, no? We have the PhilHealth official Facebook page. Even po yung PhilHealth Yakap, meron din po kaming separate Facebook page for that. At para naman po sa mas kung mas urgent po, pwede po silang tumawag sa aming 24/7 hotline 02-8662-2588 or tumawag po sa aming mga mobile numbers po 0998-857-2957 or 0968-865-4670. Or meron din po kaming para sa Globe subscribers po 0917-127-5987 at 0917-110-9812. Again po, lahat ng mga PhilHealth offices po namin ay bukas para po magbigay ng direktang services or answers po sa mga inquiries nila. Except lang po dun sa mga areas na talagang meron pa pong affected po na hindi pa kami pwedeng mag-open.
1: Okay. Well, tama po. Lahat po ng informasyon na inyo nabanggit ay makikita po sa inyo official Facebook page at ibang social media accounts. Tama po, Ms. May?
0: Yes. Okay. Yes po, Sir Joshua. Alright.
1: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Ms. May R. Villa, Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Thank you, ma'am.
0: Maraming salamat din po. Thank you.
1: Samantala, update sa lagay ng mga pangunahing dams at ang mga dapat asahan sa panahon ng habagat at tag-ulan, ating tatalakayin kasama si Ma'am Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Rosalie, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: So, magandang tanghali po, Sir Joshua, at sa atin pong mga tagapakinig, nanonood sa inyo pong programa. So, magandang hapon po. Isang makulimlim, mainit na panahon sa inyo po.
1: Yes, medyo makulimlim pero mainit, ma'am. Kumusta po ang lagay ng mga pangunahing dam sa bansa sa ngayon? Sapat pa po ba ang kanila water levels para po sa pangangailangan natin sa mga susunod na buwan?
2: Okay, magandang tanong yan, sir. Ano? Kasi tayo po ay nasa approaching na tayo ng ito yung tinatawag na rainy season, flood season, typhoon season. Ito, nandito na po tayo, no? So far ngayon po ay meron na pong mga nakikitaan tayong mga reservoirs na nagte-take off na po. Kumbaga ay slowly ay nakaka-recover po siya. Although ito pong Angat Dam, which is malaki ang concern for Metro Manila, ay nakitaan din po naman natin nung pagbaba. So from the start of the month of June hanggang ngayon po ay almost 3.51 na po. Around 3 to 3.5 meters po yung nakita nating pagbaba nitong Angat level ng Angat Dam. Although may mga pag-ulan siya, pero it's not really enough para po talagang makita natin yung significant na pagtaas. But in other dams po ay meron pong mga pag-ulan that has really nakitaan naman natin ng impact din or effect doon po sa mga dams na minomonitor po natin.
1: Okay. Ma'am, pakipaliwalag po, ngayon nga po nagsisimula na maging mas aktibo ang habagat. Gaano po ba kalaki ang may tutulong nito sa pagtaas ng water levels ng ating mga dam? Matapos nga po ang epekto ng matinding init itong mga nakaraang buwan.
2: Okay, so sir, ano, if I may just give a little background, ano, ito po kung meron pong habagat like in our case now, we have the habagat yung pong ano southwest monsoon, ano. So ito po yung sinasabi ng pag-asa na kung meron po tayong bagyo on the eastern side, ito po ay hinahatak po niya. So ito pong karakteristik po ng habagat is basa at saka po mainit. So pag ito po ay tumama dito sa atin pong mga kabundukan, so it could, yung concentration ng pag-ulan ay nandito po sa western side. Kaya kung makikita niyo po yung dams natin on the western side, particularly mention ko siguro yung Ambuklao, Dinga, San Roque, siya po yung nakikitaan natin na nagte-take off talaga yung kanya pong elevation kasi sila po yung nakakakuha ng epekto po ng atin pong mga ng habagat po. Yung mga pag-ulan na dulot po ng habagat season.
1: Okay. Ma'am, pakipaliwanag din po, ano po ba ang mga protocol na sinusunod para mabigyan ng sapat na babala ang mga komunidad sa ibaba ng mga dam, lalo na kung kailangan magpakawala po ng tubig kapag tumaas naman ang water level nito?
2: Napakagandang tanong niyo yan, sir, no? Kasi lahat tayo minsan nalilito. So, ano ba yung

0: sinusunod ng mga dam offices and even ng PAGASA pagdating po sa pagbigay ng sapat na warning pagdating po sa flood. So number one po, kung meron pong ang mga dams, ang mga dams po natin, meron po sila nung tinatawag na typhoon markings. So ito po ay, di ba, parang may Philippine Area of Responsibility. So similarly, kung gaano po yung layo ng isa pong tropical cyclone o ng weather system dito po sa mga dams, so meron po yung mga ganun silang sinusunod. So typhoon marking 3, 2, 1, depende po yan sa layo ng bagyo dito sa dam. So once pumasok na po dito sa mga identified na typhoon markings, meron na pong mga kaukulan na ginagawa po yung mga dam offices natin. So number one, even sa aming pong side, pagka pumasok na talaga na bagyo within PAR, closely coordinated na po ito with our dam offices, so we provide them with the meteorological condition, we provide them with the forecast rainfall, kasi yan po yung ginagamit nila para po i-calculate yung tinatawag po na inflow. So if this is the forecast rainfall, ano po yung expected na magiging taas po ng atin pong mga reservoirs? And from there, kung meron po talagang very significant na pagiging pagtaas po, magiging contribution ng pag-ulan, so meron pong ginagawa na yung mga pre-release. So ibig sabihin po ng pre-release, so habang mababa pa po yung ating pong kailugan at wala pa po yung malalakas na pag-ulan, so pwede po sila unti-unti mag-release. It could either be increase yung IDR, so meron po yung sa power generation, so things like that para po mapababa yung elevation ng dam. Mm. So once that is nagawa, so at least mas malaki po yun pong magiging buffer ng mga dams natin kung meron pong mga malalakas na pag-ulan na darating. Mm-hmm. So that's how they do, no? So ano naman po ang magiging role ng PAGASA aside from providing all those rainfall meteorological condition, ano? So in case po na maglalabas ang dams ng mga tubig, either way, kahit saan po yung pre-release, so ang PAGASA naman po yung nagbibigay po siya nung tinatawag na hydrological situationer. So ano po, kung magpapalabas ang tubig na to, ano naman po yung epekto doon sa minomonitor nating mga ilog? Kasi minsan, sir, kahit minsan mayroong mga activities doon sa ilog, minsan may mga bata na nagsiswimming, may naglalaba, merong nagpapasuga ng mga animals nila, no? Baka kasi mabigla sila o baka biglang tumaas na wala namang, hindi pa naman dumarating yung malalakas na pag-ulan. So that's the importance of having that hydrological situationer para po meron pong babala yung atin pong mga kababayan doon sa downstream ng dams. Ngayon, pag talagang malalaki na po, yung talagang it will necessitate yung spillway operation, the dam office will provide yung tinatawag po natin na dam discharge warning. So aside from the papers na ito po, magbubukas kami ng gate, ganitong oras, so meron din po sila ng mga sirens na strategically located doon po sa tinatawag nating target areas of these dams. So aside from the hydrological situationer that we issue, so meron din po sila ng mga pagpapatunog po ng kanila pong mga sirena. And to complement that, meron din po silang mga patrol cars na umiikot po talaga. Iikutan po nila yung mga target area. So parang redundancy in case na baka merong hindi nakarinig or meron pa rin hindi umaalis dun sa ilog, at least nabibigyan po natin sila ng sapat na information.
1: Okay. So, maliban po dun sa mga nearby bodies of water, Ma'am Rosalie, kasama din po ba dito yung mga urban areas, like yung mga residential areas na maaari din maapektuhan sakaling mga magpakawalangan ng tubig ng dam? Dahil yung ibang natin mga kababayan, ang dinadahilan, minsan nagugulat silang tumataas yung tubig sa kanilang mga kinalalagyan. Yes. At ang naririnig nila, ay nagpakawala kasi ng dam eh. Ayun, nagpakawala kasi ng tubig yung dam eh, kaya mataas ang baha dito sa amin.
0: Opo. So, yan sir, isang gusto din nating i-correct din yung minsan misconception ng mga tao. Like halimbawa po, pag meron po talaga tayo malalaking system na makakapagdulot ng pag-ulan, makikita po natin minsan widespread talaga yung pag-ulan. kaya yung pagtaas ng atin pong mga ilog ay hindi naman po talaga attributed dun sa pagpapakawala ng atin okay. pong mga ng mga dams po natin, ano? So meron pong mga meron kasi sir mga dams, siguro kung titingnan po natin lahat ng dams may baka may flood control component, ano, hindi po kasi lahat ganoon. So iilan lamang po yung may flood control component, like in the case I'll take the case of Angat or La Mesa. Yung Angat po malaki, so kaya po niya mag-store ng water. Pero a few kilometers, 6-8 kilometers, nandun po si Ipo Dam, which is maliit lamang po siya, kaya wala po siya ng flood control component. Anything na papasok po dito sa Ipo Dam, kailangan po niyang ilabas kasi hindi po siya designed to contain so much water. Similarly, a few kilometers, there is a Bustos Dam. So, hindi din po siya dinesign for flood control. So, yan po din ay automatic din po na magde-deflate in the event na ma-reach po yung kanyang elevation na deflating elevation niya. Similarly, with La Mesa, so wala po talaga siyang din flood control component. Mag-o-overflow po siya once na-reach po yung tinatawag na overflow elevation. So we're not just only looking at these dams pagka meron po tayong system, but also ano ba yung mga pag-ulan along the rivers na pwede po makapagpataas ng atin pong ilog. So pag meron pong halimbawa doubt ang atin pong mga kababayan, pwede po kayong tumawag sa Pag-asa dahil makukonfirm po namin ano po ba yung mga pag-ulan. Meron ang website po ng Pag-asa ay napakarami pong information kung ano po yung mga nare-record na pag-ulan dulot po ng mga weather systems that we have.
1: Okay. Well, on that note, ano po ang mahalagang paalala ng Pag-asa sa publiko, mga lokal na pamahalaan at mga residente sa mga flood-prone at dam-related communities para po maging handa sa mga posibleng epekto ng habagat at manalakas sa pag-ulan sa mga susunod na linggo at buwan? Go ahead, Ma'am Rosalie.
0: Okay, thank you po for this opportunity, no po. So bukas po palagi ang linya ng Pag-asa. Kung meron po kayong gustong malaman, halimbawa nabasa nyo o ganito ang weather system natin, ito yung mga forecast rainfall, ito po yung magiging impacts niya. So kung meron po kayong mga gusto pang i-clarify, bukas po ang linya ng Pag-asa, pwede po kayong tumawag. Meron po tayong Facebook page that you could chat at yan po ay sasagutin natin kung meron po kayong mga katanungan. Meron din po tayong mga palagi po tayo nagpapalabas ng mga updated information on weather. So yun po ay marami na po kayo makukuha doon. Meron po tayong mga apps like for bawat ano po ang rehiyon po ng Pilipinas ay dinivide na rin natin into different Pag-asa Regional Services Division na ito po ay open din na sumagot po ng inyo pong mga katanungan. So, lagi lamang po ay tumutok doon sa pinapalabas na anunsyo ng Pag-asa, Office of Civil Defense, DILG. Minsan, pag ganito po kasing panahon, ang dami pong lumalabas na mga information na minsan tayo po ay nalilito. Yung iba po ay hindi na po totoo or mga fake news na po, no? So, manatili lamang po nakaantabay sa inyo pong National Met Hydro Agency. Yan nga po yung nabanggit ko kanina mga ahensya because they are closely monitoring also what we are issuing. So sigurado po ako na lahat ng mga ahensya ito ay magbibigay po sa inyo ng tamang information. Ang ating mga lokal na pamahalaan din po ay naka-tune in sa mga inaanunsyo ng Pag-asa. Kaya po tayo po ay makipag-coordinate with them kung meron po kayo mga katanungan. Aside from Pag-asa, mayroon po tayo mga lokal na pamahalaan na pwede rin pong sumagot ng inyo pong katanungan.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Ma'am Rosalie Pagulan.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Ms. po yata ang nagkakabot
10: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
13: Pitong minuto matapos ang alauna ng hapon, ito po ang Game On sa Sports Radio 918. Ako po si Orion Malyare at tayo ay live na napapanood sa ating Facebook at the same time mapapakinggan sa ating talapihitan 918 kHz sa inyong AM band. Maaari nyo pong i-download ang ating PBS receiver para sa mas malinaw na signal ng ating PBS-BBS radio stations. Available po yan mula sa ating App Store at sa syempre sa Google Play, no? But of course, ngayong araw po ay araw ng Martes, of course, Hunyo 9, no? 2026 at kaliwat ka ng updates, no? Mula sa ating sports ang ating pag-uusapan. Mamaya po makakasama rin po natin ang ating pinagmamalaking Filipina grappler na si Yanni Alexi Lopez na kamakailan lang po ay nagwagi ng gold medal mula sa 2026 Asian and Oceania Grappling Championship. Makikibalita rin po tayo mula sa General Santos City kung saan isa pong weightlifting coach ang ating makakaugnay, no, live mamaya po sa GenSan. Kung saan kahapon nga po, no, sa isang unfortunate, no, na pangyayari, no, ay nahit po ng 7.8 magnitude na earthquake ang General Santos City. Nagkataon naman na nagfall po, no, ang schedule ng National Weightlifting Championships mula po sa rehiyon, no. Kamusahin natin ang lagay ng ating mga miyembro po ng ating Philippine weightlifting team. At this point, hindi na natin papatagalin. Welcome na po natin sa unang bahagi, no? Ang isa po sa ating weightlifting coach, Cirilo Dayaw, no? Nakita natin, may mga photos, may mga videos din tayong nakita, no? Mula mismo kay Coach Ilo. At doon nga nakita natin na talagang lumabas po, no, ng loob po ng facility, no, yung mga coaches, yung mga atleta, no, gawa nga po nung nangyaring lindol. At this point, welcome na natin sa ating programa, Coach Cirilo Dayaw. Hi Coach, welcome to the program. Kamusta na po diyan sa General Santos?
14: Okay. Good afternoon sa lahat ng mga nanonood. Ngayon sa ngayon, okay na kami naman dito sa hotel na tinutuluyan namin kasi matibay yung hotel na tinuluyan namin. So, pero halos lahat, ayang talagang gibari ito. Yung mga katulad ng chicken house na kinakainan ko, namin ng atleta ko, pati yung SM ata, Jollibee, mga ano, ang daming mga bumagsak dito sa lindol na yan.
13: Yes. Coach Cirilo, pwede nyo ba sa aming ikwento ano yung mismong ginagawa? I mean, ongoing na po ba yung ating National Weightlifting Championships? Mga bandang anong oras, no? Nag-hit itong lindol. At the same time, kamusta yung sitwasyon po? Paano yung naging initial po na ginawa po ng ating grupo?
14: Oo. Hindi kasi nung oras na yon, mga 7 a.m., kumakain kami sa taas ng mga official. Nandun kami, yung ibang athlete, ganun. Sabay-sabay kaming kumakain sa taas. Siyempre, minsan mga uuna, tapos mga naunang bumaba. Tapos natira na lang kami dun ng mga ibang official dun sa taas. So, siyempre, kumakain kami. Nga sila, Sir Patrick, kasama ko, namin dun. Tapos yung mga atleta kong dalawa, sila Prince Kyle tsaka si Jose, tsaka si Johan, magkakasama kami doon sa table. Tapos sila sila Coach Tony nandun din, yung mga matataas sa official nandun nga. Eh, nung mga bandang ano na, siguro mga 7:30 yun, pababa na sila nun eh. Sabay yun na, nag-umpisa ng ano, umalog na. Bigla eh, biglang umalog, hindi lang basta siya dahan-dahan na ayang na pumasok yung lindol, talagang bigla talaga. Tsaka talagang sobrang lakas, sobra talaga. Sabi nga nila dyan, 7.8 intensity, parang hindi ako maniwala eh. Parang ang tingin ko, 8 pataas yun. Kasi, nandun kami sa rooftop eh. Rooftop ng building eh. Tapos, yun nga, nung umaalog na kami doon talaga, hindi namin talaga kayang tumayo lahat. Lahat kami talaga, umano kami, humiga kami, padapa lahat. Kasi talagang sobrang lakas na sinubukan namin, tumakbo doon sa hagdanan pababa, pero hindi kaya, ayang. Hindi talaga kami makababa sa sobrang lakas ng lindol. Eh, pakiramdam namin pare-parehas, mamamatay na talaga kami doon sa, ano na yun, mga oras na yun. Talaga sobra, napakalakas. Kasi ayang noong 1990, na-experience ko yun sa Manila. Ang lakas din, pero ito, ibang klase ito. Ibang klaseng ano nito, lindol na to. And baga sa bagyo, kung may bagyo, ito parang super bagyo. Ganon.
13: Yes.
14: Ganon kalakas.
13: Yes. Sir Ilo, nakita ko yung video nyo po, no, na talagang lahat kayo nagsilabasan doon sa pasilidad, no? So, ano ang, gano'ng katagal kayong nasa labas at ano yung parang naging immediate, no, na paagap nung nakitang wala nang, may mga aftershock for sure, no, during this scenario, no, sir?
14: Oo. Yun nga, sana ayang kukunan ko sana yung, kasi yung cellphone ko naiwan ko dun sa table. Siyempre tumakbo na ako dun sa, yun nga, sa rooftop. Eh, babalikan ko sana dahil kahit lumilindol na malakas. Tapos, hindi ko na siya binalikan kasi hindi ka talaga makakatayo sa sobrang lakas kasi kukunan ko sana kami kung ano nangyayari sa amin. Pero talagang ayang, hindi ko ma-explain talaga yung lakas ng lindol na to. Ngayon lang ako naka-experience ng ganitong katindi, sobra talaga. Tapos, kukunin ko siya yung cellphone ko, hindi ko na talaga siya makuha. Hindi ko sa sobrang lakas ng ano. Ngayon, yun nga, susubukan sana namin bumaba pa rin, pero hindi na namin kahit. Kasi pare-pares na kami nag-prayer. Lahat kami, si Ma'am Amy, si Coach Tony, lahat. Nagdasal na kami ng Hail Mary, Our Father, lahat. Lahat kami, nagpe-pray kami sa Panginoon. Kasi nga, isip namin talaga, katapusan na namin. At saka, magpapasalamat nga ako kay Coach Patrick. Kasi yung apo ko, si Yu, ang kasama ko, lumaban din sa weightlifting, iniyakap niya talaga. Kasi nga, yun ang iniisip niya, isave yung bata. O sakaling gumuho yung building, niyakap niya na. Pare-pares kami, siyempre, mangiyak-ngiyak kami. Kala namin, yun na yung huling buhay namin. Dahil talagang hindi, ang hirap, explain, ayang, pero talagang napakalakas nito, lindo na, sobra-sobra talaga. Sobrang lakas talaga. Kasi, kahit doon sa third floor, yung mga athlete doon, tsaka yung mga official doon, hindi sila makababa lahat. Kasi, dahil yun ang kukwento rin nila, ganun, bababa sila pero nakahawak sila sa hagdanan, hindi yung hawakan ba, sa sobrang lakas ng uga, hindi ka makakababa, ganun. Hindi sila makababa rin. Ganun, nasa third floor sila, hindi sila makababa.
13: Yes, talagang hit na hit, no? But of course, sir, paano yung naging paglipat nyo sa mga hotel? Buti po, meron po agad kayong nakita or nalipatan, lalo na, no, yung safe na facility, especially dun sa ating mga batang weightlifters.
14: Oh, actually, pagbaba namin dun, kasi inisikaso naman kami ng mga dito, mga hotel dito, ng mga staff, binaba naman kami. Tapos, siyempre, may mga senior din ako kasama. Nakatulad ko, malapit na rin ako mga senior. Mga senior citizen na mga mga official din, nagsama-sama kami, nagtulungan kami palabas sa hotel pagkatas ng lindol. Yun nga yung nakita mo sa video doon, yung pinost ko, yun na yun. Basag yung salamin. May basag yung salamin doon sa harapan. May mga bitak din siya dito, pero yung pagkabitak niya doon sa mga gilid, parang yung mga palitada yun. Pero blessing in disguise talaga, yung mga ano dito, yung tawag dito, yung mga biga, napakatibay. Wala akong nakitang ano, tinignan ko eh. Yung mga biga, yung mga ano, buo pa rin siya. Hanggang labas, wala akong nakita na parabang na biyak, na hati. Walang ganun eh. Siguro, yun nga, bukod doon sa pagkakagawa nung engineer dito sa tibay nito, itong protel na to, bukod doon yun nga, yung mga prayers namin, malaki na itulong nun sa pagdadasal namin sa Panginoong Hesukristo. Napakalaking bagay nun kasi habang nangyayari yung bagay na yun na pare-parehas kaming lahat, nandun na yung takot, kaba, lahat, naramdaman namin, kanya-kanya kaming ano na nararamdaman, iniiyak, ganun.
13: Yes.
14: Guys,
13: yes. Pero Coach Ilo, ano ngayon? So I believe hindi na po itutuloy, no? Hindi na matatapos itong weightlifting championship po natin. Supposedly until June 11 pa sana 'to, pero yun nga, no, na pagdesisyon na nga rin, no, ng samahang weightlifting ng Pilipinas na hindi na ituloy. So tell us, no, ano po ang naging desisyon? For sure may mga naging meetings na rin po kayo diyan.
14: Oo. Ayun nga, ng pagmitingan na galing na rin kay chairman, na yun nga, kasi hindi na rin talaga pwedeng ituloy ayang dahil maya't maya lumilindol pa rin. Ganun, hindi na rin ganun kalakas, pero malakas-lakas, minsan malakas, minsan mahina. Ganun ang nangyayari sa nalindol.
13: May mga aftershocks pa din, no, sir?
14: Oo, marami. Mapaulit-ulit siya, kay madaling araw, hapon, maraming aftershock. Tapos, yun nga, tuloy ko yun nandun, yung video nga. Pagbaba namin dun, lumindul uli nun, malakas uli yun. Pero hindi, siguro, kung tingin ko 8 yun, baka nag-7 na lang yun, o mga ganun.
13: Yes.
14: Lumindul uli yun ng pagbaba namin.
13: Yes, pero yung Coach ano, Ilo...
14: Ang tagal, mga mahigit na 30 seconds ata yun, mga ganun.
13: And yun, mas ano, yes, talagang yun, mas ramdam, nasa labas na kayo nun eh, di ba? Pero Coach Ilo, kamusta po so far? May mga, until when kayo mag-i-stay pa sa Jensen? May mga biyahe po ba pabalik ng Maynila? Or yung mga pagkain, sir, apektado po ba yung mga bilihin? Paano po yun, sir?
14: Oo, kasi yung mga SM sarado eh, yung mga mall, yung mga ano, yun ang pagkakaalam ko eh, kasi hindi naman kami basta makakalayo dito. Nandito lang kami sa hotel, tapos yun nga, bababa lang kami, tas kakain, ganun lang. Kung may makakainan kami, hanap kami rito. Pero ano eh, talaga napakahirap, halos sa lahat sarado yung mga ano, kasi may nagpunta ako sa bandang 7-Eleven dito, malapit lang, pero wasak talaga yung 7-Eleven din. Tapos yung mga pader ng, ewan ko, kung school ba itong nasa tapat namin, sira rin yung ano, yung mga gamit. Tsaka, hindi ka talaga makakapag-training na, ayan, kasi maya't maya, nag-after siya. Eh, kung magte-training ka, eh, kasi kailangan sa weightlifter, talagang everyday ang training yan, para hindi mawala yung ano namin, yung baga pag nag-weightlifting, kailangan namin ng tuloy-tuloy ang training namin para hindi bumagsak yung buhat namin. Kaso wala kami magagawa. Kailangan namin, ano, huminto. Tsaka, yun nga, hindi na rin pinapayagan dito. Kasi nga, dahil nga aftershock, ganun ang nangyayari.
13: Yes, so talagang ano, safety talaga muna ang kailangan nating i-priority dito. Pero Coach Ilo, nakipag-ugnayan na rin po ba ang LGU ng Jensen or yung syempre no yung pinaka-organizer no nitong ating weightlifting championship sa inyo? Paano ano po yung mga nare-receive niyong tulong so far, or ano yung kailangan ngayon po ng inyong grupo?
14: Actually ano ayang yung sila ano Ma'am Rochelle tsaka sila Sir Patrick na asikaso, inasikaso na nila yung ano yung by mag ano lang kami magsasakyan kami by Davao ata papuntang Davao, ganun magbabasa lang kami kasi parang ang sabi rito yung sa Jensen parang sa 16 pa ata magbubukas yung airport dito, dapat kasi mga 12 makakauwi na kami. Eh ngayon yun ang kailangan, ganun ding araw kaming aalis na kasi yun lang yung ano dito eh, yun lang yung pag-stay namin sa hotel eh. Hanggang 12 lang talaga kami.
13: So talagang so far, ang kinoconsider ngayon mag-land travel from Jensen papuntang Davao. Then from Davao, basta, yes, dun na kayo sasakay.
14: Yun, mag-aeroplano na kami. Kasi nga, dito, parang na, masyado ata naapektuhan dito yung ano eh, yung Jensen Airport dito eh.
13: Yes, may nang gagawin namin. May mga nakita nga rin tayo sir no, some videos din talagang yung mga building, yung isang fast food chain talagang bumagsak, gumuho talaga no. So talagang ano no. But of course, Sir Ilo, mag-ingat po kayo diyan. Marahil may mensahe po kayong gusto ring iparating sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon po.
14: Sa mga nanonood ngayon, safe naman po kami lahat ngayon ng mga ano yung mga official saka yung mga coach saka sa awa ng Diyos naligtas kami lahat, di kami ni pinabayaan ng Panginoong Jesucristo. Safe kami lahat pati yung mga athletes, yung iba sa amin umuwi na, yung iba mga ibang lugar like Cebu ata, alam ko umuwi na rin sila, yung Zamboanga umuwi na rin sila kasi ano sila eh, ganarang ganun din nagbas na sila, nagano kasi wala na nga competition dahil unang-una kinancel na dahil nga ganun na nangyayari, hindi na tinuloy yung competition, 60 kilogram pataas na eh ano na eh, masyado ng ano mayat-maya, lindol na lindol eh. So, yun ang ano dito, nangyayari sa Jensen, lilipas lang na mga ilang oras, ano na naman, lilindol na naman. Pero, ano, mag-aftershock siya minsan, mahina naman, ganun naman.
13: Pero sir, minsan, Coach, yes, Coach Ilo, for the record, walang nasaktan po sa ating delegasyon na nandyan po sa Jensen?
14: Wala naman, kaso, ayang di mo maalis yung trauma sa amin. Yung nangyari, yung trauma, yung mga lahat kami, lahat, official, coaches, tapos pati yung mga atleta, coaches, lahat kami, may mga trauma kami kasi iba talaga yung lindol na to, napakalakas talaga ayang. Kaya paulit-ulit sinasabi kasi ngayon ko lang na-experience yung ganitong kalakas na lindol eh. Grabe talaga. Kaya nako pag ano ka tapos brownout nung gabi na ano, hanap kami ng mga kakainan. Ang hirap din maghanap ng kainan kasi talagang alam mo naman bumagsak lahat talaga rito yung mga ano, yung mga building dito ng mga ano katulad ng SM, mga ewan ko kung may Robinson din, basta nababalitaan ko lang eh, hindi na kami pumunta doon. Naghanap na lang kami ng malalapit na kainan dito. Kung meron, doon na lang kami kumakain.
13: Yes,
14: kung
13: Coach, may bukas. Coach Ilo, meron ba tayong member ng national team na nandyan pa rin po sa Jensen? Sila Elrin Ando, yung ating Olympia, nandyan pa rin po ba?
14: Si Elrin Ando, alam ko nandito pa pero paalis, alam ko baka paalis na rin sila or either makakasabay namin eh. Hindi ko pa siguro kasi lahat, inaano muna lahat nila kung sino-sino yung tinitipon muna lahat, kung sino-sino yung mga nandito, yung mga siyempre wala namang iiwanan kahit isa, lahat kami sabay-sabay na kaming aalis. Ngayon kung may mauuna man, depende na sa mga coaches nila yun kung mauuna na sila umalis. Ngayon kami kung sino man yung maiiwan, yung 12, yung by June 12 kailan lahat kami makaalis na rito.
13: Yes. Ganun. So definitely po, Coach Ilo, ang Philippine Sports Commission, nakipag-ugnayan na ang host Jensen. Nakikipag-ugnayan na rin po, no? Baka may gusto rin po kayong mensaheng ipaabot po sa lahat. Especially to those na baka interesadong magpaabot din ng tulong, pagkain, no? Lalo na, sabi nyo nga po, mahirap ngayon yung pamilihan, no? Na ilan po dyan ay naapektuhan nga rin itong nangyaring lindol.
14: Hmm. Yun, yung mga gusto lang tumulong, pwede naman na gusto kami mapadala ng pagkain, mga tubig, malaking tulong din. Pero actually, inaasikaso naman kami ng hotel management dito. Hindi naman kami pinababayaan sa agaan. May pagkain kami. Yun nga, pagkatas ng pangamabandang tanghalian, siyempre bababa kami, hanap kami ng kakainan namin, ganun. Meron pa naman kami nakakainan, pero mas maganda kung matulungan kami dito na mapadala ng pagkain, ng tubig, ganun.
13: Saang hotel yan, Coach Ilo? Baka meron pong mga interesado pong magpaabot po.
14: Oh, sa Florotel. Florotel kami. Florotel 1.
13: Ayun, nasa Florotel 1 sa General Santos, no, ang ating weightlifting delegation. No. Again, Coach Ilo, mag-ingat po kayo at sana payapa po kayong makabalik po, no, ng Maynila. Siyempre, ang mahalaga po dyan ay safe po ang lahat, no, kahit na may nangyaring ganito kalakas na lindol. Maraming salamat, Coach.
14: Opo, maraming salamat din, Ayang, at na-interview mo ko kasi para din nalaman nila kung ano nangyari sa amin. Oo. Kaya thank you so much din sa inyo sa programa niyo.
13: Yes, maraming salamat po. Coach Cirilo Dayaw, mag-ingat kayo and keep in touch po, Coach Ilo.
14: Salamat, Ayang, uli sa inyo.
13: Yes.
14: Ipag-pray nyo lang kami, yun lang hiling ko talaga, ipag-pray nyo din kami. Kasi hindi pa namin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Pero I think, hindi naman kami pababayaan ng Panginoong Hesukristo. Lagi kami nagdadasal dito lahat. Nagpe-pray kami talaga kasi ibang klaseng lindol ito. Oo.
13: Yes, maraming salamat po. At yan po si Coach Cirilo Dayaw, ang isa pong weightlifting coach po natin mula sa General Santos City. No? So, yan yung latest, no, sa lagay po ng ating team, mga delegasyon, no, mula po sa GenSan. No? At ang mahalaga po rito, safe po ang lahat, walang nasaktan. Wala pong kumbaga talagang hinimatay, pero syempre sabi nga ni Coach Ilo, yung trauma na dulot, no, nitong nangyaring lindol ay bibit-bitin na yon, especially dun sa mga young weightlifters, no, na sumali dito sa Philippine Weightlifting Championships. But of course, siniguro niya, no, na nakasuporta Philippine Sports Commission at yung host Jensen, no, sa kanila talagang nagpapaabot, no, ng kanilang support, no, para matiyak na ligtas na makakabalik sa kani-kanilang mga lugar yung mga participants dito po sa Philippine Weightlifting Championship. Samantala, magbabalik pa po ang Game On.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagalit sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
23: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
22: Self-protection.
23: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
22: Seek early consultation.
23: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
22: Support fogging and spraying.
23: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
22: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Happy 48th anniversary, Sports Radio. Maraming salamat po sa pag-cover ng games and sana po mas lalo pa po itong magaling stage. God bless.
1: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
1: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
1: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
13: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay mapapakinggan sa ating talapihitan 918 kHz sa inyong AM band. Available nang libre ang ating PBS receiver mula sa inyong smartphones at iPhones. Available po yan sa ating App Store at sa Google Play. At ito po sa ating pagpapatuloy, no? Gusto po nating i-welcome na at this point ang ating ipinagmamalaking grappler na si Yanny Alexi Lopez. Hi, Yanny. Welcome to the program.
24: Hello po. Thank you so much for having me.
13: Yes, first of all, Yanny, congratulations. Gold medalist ng ating Philippine team dito po sa Asian and Oceania Grappling Championship. So, gaano kasaya si Yanny for this?
24: I'm very, very happy po. It just feels so surreal that I was able to get a gold here at the Asian and Oceania Championships. And I'm very happy to have competed because last year I wasn't able to, but I did compete in the World Championships and I took home silver and bronze for that. So I'm happy that I got gold.
13: Yes, but of course, this is your second Asian Championship gold medal. So comparing to your first championship in 2024 in Tagaytay, so gaano to ka-special?
24: It's really special because my first championship in 2024, it was my very first international competition, and I was just starting out at the time. I didn't really know much about being an athlete, especially a national athlete. And I've learned so much since then, and I believe that I have improved significantly in different aspects. And one thing that didn't change is me being proud to represent the country.
13: Yes, very proud to represent the Philippines in Danang. So talagang very proud din kami, no, na 5 gold medals ang kabuang napanalunan ng ating Philippine grappling team dito sa Danang, Vietnam. But of course, Yanny, take us back dun sa naging competition. Of course, bago mo napanalunan yung gold medal from the under 15 women's 57 kilogram event, sino-sino ba yung mga nakaharap mo dito?
24: I went against 2 Malaysian girls po. One of them was initially registered in 48 kilograms and the other was registered in 57 and I had to move up po.
13: Wow. So tell us, dito muna sa naging first opponent mo, si Lillian Hedger, no? So how was the result?
24: I won by points, but 2-0. And since I won that match, I was able to move on to the next match.
13: Yes, and yung next match mo, it was Allison May Nicholson. This time, you ended with an 8-1 victory. So, how's the transition, sabihin natin? Or sabihin natin, paano yung naging pinaka-major adjustment mo from that gold medal match?
24: Pinaka-major adjustment. Well, since I moved up po, at the time, kinabahan po ako sobra. But it's a good thing that our NSA president, Chief Alvin Aguilar, and our head coach, Bill Sullivan, it's good that they were there, and they talked to me, and put me in the right headspace. So, during the first match, medyo hindi pa po ako okay na. Pero, since I already got warmed up, tas nakausap na po nila ako, I was able to adjust and calm down for my finals match.
13: Yes, what aspects of your performance were you most proud of, Yani?
24: I'm probably most proud of being able to keep my composure because in grappling, it's really hard to perform po pag wala ka sa sarili. Ayun po.
13: Pero when it comes dun sa naging preparation mo for this, how did you prepare yourself physically, mentally, knowing that this is an Asian and Oceania championship?
24: I trained every day po. At least twice a day. Usually in the mornings and our afternoons. And in the evenings, I trained at PSC in Manila. And then, didiretso po ako sa Daftak HQ sa gabi. And I trained under our NSA president, Chief Alvin, and he really made sure to prepare us really well for this competition. He's very strict with attendance, and thankfully, I was able to attend the training sessions. And he really, really pushed us. And as of my nutrition naman, my dad made sure that I was eating the right food so that I'd be in good condition for the competition.
13: Yes, I believe, Yani, you are now more than 2 years in grappling and currently the team captain of our Philippine grappling team, itong si Yani Alexi Lopez. So, looking back on your younger Yani, of course, 15 pa lang din si Yani, no? Ano yung masasabi mong talagang in-improve mo na or sabihin natin na talagang pinaka naitulong sa'yo ng paglalaro, no, ng grappling para sa marating mo lahat ng mga achievements mo ngayon?
24: Siguro po, when I was younger, I didn't really take grappling as seriously. I mean, I wanted to win and stuff, pero di ko pa po nare-realize nung time na yun kung gano'ng kaseryoso maging national athlete. And I think that now I train smarter and I think more about the things that I need to do. And I look forward to the future more and I have more study plans.
13: So, ikaw ba, Yani, of course, nasa grappling ka, nag-jujitsu ka din. Do you foresee yourself na parang you're doing this forever? May ganun na ba sa'yo?
24: Yes, but I definitely look at this as a long-term, actually even lifetime thing. It's really a lifestyle na po. And I've been doing this for around 2 years. And I like the way that I live my life, and it's a really big part po talaga. Yung sports, yung jiu-jitsu, yung grappling, and yung wrestling, naging buhay ko na po siya.
13: Yes, for, yun nga, no, more than 2 years in the sport, who do you think played the biggest role in helping you reach this far?
24: I can't mention only one person po because a lot of people helped me in many ways. For example, my family po, especially my parents, they're always there for me, supporting me no matter what. And then my coaches po, our NSA president, si Chief Alvin, si Prof May Bill Masuda, Prof Michael Tabamo, Coach Bill Sullivan, and all our coaches. They always guide me every day on and off the mats po. And of course, my teammates. Kasi I wouldn't be able to train properly without them.
13: They say it's hard to win, but it's harder to keep winning. But of course, for Yani, how do you stay motivated after winning different titles na, no, na nasa shoulder mo? Paano mo pa minomotivate yung sarili mo to keep winning?
24: Well,

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusunod ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So inikot niya ang sasakyan. Kaso, nako. Bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. #Tanatag ang may alam.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Okay, Randy, go.
8: Good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon already. Welcome to the final part in the special session of today's Philippine Sports Writers Association for Sport. And we are live here at the conference room of the Philippine Sports Commission's building inside the historic Rizabi Morris Sports Complex. And this morning, we will talk about the Olympic sport of rowing and their successful stint in recent tournament in Pattaya, Thailand. I'm Radical Gog of Manila Standard. Good morning, partner. Please join us here, Judith.
9: I'm just here. So we're okay. So proud and very happy to welcome our Philippine rowing team from the Asian Rowing Beach or Coastal Championships. Binana po sa Pattaya, Thailand. And we won 3 gold medals, 1 silver, and 1 bronze medal. So congratulations, Team Philippines. The coaches first, senior coach Ed Mayrina, coach Benji Tolentino, both Olympians, coach Malcolm Fornea, and of course the athletes. Yes, okay, so para lang sa acknowledgement of the athletes, we have Eman, okay, Pilar, and then we have Kai Olano, Rishmans, okay, yes, and then Matt Evan Cubadora. We have also Abona Huerto and Casey Cavides. And of course, our elite women's doubles class, Amelie Pagulayan, Beza Jane Lenton. Welcome to the PSA Forum. And of course, okay, our PSC Chairman, Pato Gregorio, and our Commissioner, Commissioner Briggs Gaston. Hello po, congratulations. Yes, sir.
10: Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na sa medyo na late tayo, galing po po tayo sa Candon, dire-direcho, and to leave Candon very early, nung nalaman ko nga na naimbitan ninyo itong Philippine Rowing Team na pumunta rin sa PSA Forum. Sabi ko, sige, punta na rin ako. And later on, after we talk to them, I also want to give some information on the incident concerning the Ateneo basketball players. No? Pero sa good news muna tayo. Good news muna tayo. In both topics kasi, pareho si Comfritz ang kapartner ko rito. Because Comfritz is the commissioner in charge of rowing. He's also the commissioner in charge of basketball. So, mayroon pa kami nakablakon. Ganito po yan, no? Ito ang kwento ko, personal na kwento ko. You know very well that bago ako naging chairman ng Philippine Sports Commission, ako po ang presidente ng Philippine Rowing. Simula noong 2020, ako po ay pinakiusapan ng dating presidente, si Quintino Pastrana, chairman Benji Ramos, rest in peace, Sir Benji, na pumalit bilang presidente ng rowing. At sabi ko nga, hindi ako marunong mag-rowing. Sabi sa akin, ang importante ay marunong ka mag-manage ng national team. Marunong ka mag-manage ng atleta. Yung rowing, pumunta ka lang sa lamesa, matututunan mo rin yan. At ginawa ko naman mo yun. Nag-rowing-rowing rin ako ron. Ilang buwan rin rowing ng rowing yun kasi rowing ko eh.
11: Rowing siya lang yun.
10: Oo, rowing ako. Ilang nakadalawang taob rin yata ako. But after that, nung nakita ko na napakagandang sport ito, nung nakita ko na ang ganda ng potential nitong sport na to, sinabi ko, Coach Ed, Coach Con, Coach Benji, at di tayo magtatag ng rowing academy outside of La Mesa. So yung ginagawa po natin ngayon sa PSC na regional training centers, nung ako pong presidente ng rowing, yan ako talaga yung konsepto namin. 4 years ago, yan na po talaga yung konsepto namin. Sinimulan ko po yan sa rowing. So, sabi ko, dun sa kung saan yung lugar ni Congressman Bambol Tolentino, kung saan yung distrito niya, at kung saan yung lugar ni Governor John Vic Limuria sa Ternate, ay malaki ilog ron. Punta yung tayo ron. Dala tayo ng bangka ron. Tapos, ayan, because the Olympian Benji Tolentino, taga ron yan sa Tansa.
11: Tansa.
10: It's just a few kilometers away from Ternate. So, ang ginawa po namin, nung sumasali kami sa mga Asian na paligsahan, may mga binibenta sa China na learn to row na boats. Yung hindi ka tataob. At para siyang surf boat na hindi learn to row. So, bumili kami noon, tinala ngayon namin sa Ternate. Tapos sabi ko kay Coach Benji, harapin mo kayo mga bata dyan. Lagi yan, kasi yung Ternate ho, doon kami lumaki, yung tatay kong profesor, may maliit na bahay doon. So, katabi ng ilog. Sabi, hanapin mo nga yung mga bata niyan. Turuan mo lang. Sige, turuan mo lang. Tapos, kung minsan-minsan, nagpupunin si Coach Eltron, si Coach Con, ang lagi talaga, resident, talagang, ano nila, Coach Benji. So, talagang chinagali ni Coach Benji. Ilang taon lahat na Coach? 3 years?
12: 3 years, sir.
10: 3 years. So, itong mga bata sa likod ko, ito yung mga batang Ternate. No? Mga bata pa yan nung na-discovery namin. Nung na-discovery namin sila, na-discovery nila kami. Diba? Talagang, gano'n lang. I'm sure na hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Kung ano ba yung growing. Iba siguro para sa kanila. Mas magandang isang buwan to kaysa sa mga pagkaroon sa Ternate na pinagkukuha ng talaba. Siguro mas magandang sa buwan to.
11: Mas marami ng talaba na uuli din.
10: Mas magkarating na, no? And that is why I'm really very happy, no? I am really very happy from the bottom of my heart. yung ginagawa po natin ngayon sa regional training centers, ito ang nagpapatibay na talagang tama itong ginagawa nating proyekto. Ito yung parang proof of concept na pag talagang nilabas mo ang Philippine Sports Commission to the provinces, in 2-3 years, meron ka ng Asian champion. These are kids of fishermen. All they do is go to school. And pagkatapos ng school, ano na? Lakad-lakad na laro, di ba? Sabay-bay. Di ba? But look at them now, wearing gold medals, wearing a Philippine uniform with the Philippine flag, being coached and taught by Olympians and a foreign coach. Yun pa lang yung isang panggusto sabihin. Kaya naniniwala rin po talaga ako. At kami sa PSC, naniniwala kami yan, mga commissioners, na talagang ang training ng mga kabataan with your coaches, national coaches, kailangan po talaga bigyan natin ng suporta rin yung foreign coach inputs. Kasi yun si Coach Alex, bago lang yan eh. Ilan naman? 5 months? 4 months?
12: Pero grabe.
10: Di ba? Pero yung confidence na nabibigay niya sa mga bata at yung teamwork na nabibigay niya kaila Coach Ed, Coach Ben, Coach Ko, talagang lumalabas. No? So ako, very happy po ako sa pagkakataon to, kaya sabi ko nga sa kanila, alam ko you just arrived last night. Gusto na nila umuwi, sabi ko walang uuwi, dito muna kayo, hindi ko alam saan sila natulog, sa Kermi siguro. Di baling po yan, sabi ko, don't miss the opportunity and don't miss the chance to be acknowledged and for people to know more about your sport, for people to appreciate what you are doing. Diba, alam mo ni President Bangkol ko, distrito niyan. Alam mo nung dating gobernador ng Cavite, si John Vic Rimulya. Pinaalam niya na yata kay Governor Abing Rimulya ito. Diba? Pero kami po, para ma-interview niyo na sila, edi bigyan mo na sila ng magandang sorpresa. No?
12: Mm.
10: Diba?
12: Ang sorpresa. Ang
2: sorpresa.
12: Uy! Uy! Uy!
10: Okay, so mayroong nag-commit ng 3 gold, may nag-commit ng isang silver, isang bronze. Okay, so inaayos na ho ni Attorney Guillermo Iroy ang kanilang reward. Okay, under the Philippine Sports Commission. Alam niyo po, wala pa po kasing kaming parang policy for the youth. Pero alam niyo naman ho, na talagang minamadali na namin yan. So ngayon, this is a board approval and the board offer because talagang, sino pa bang nasunod na national team? Hindi sila na, makatulong man lang sa pamilya niyo, di ba? Umuwi man lang kayo na hindi lang itong medali yung dala niyo, di ba? At maging happy naman yung pamilya niyo. It is what it's all about, di ba? Yung reward na para sa pamilya, para sa mga kapatid, para mayroong panahon na mas matagal kayo sa training kasi nakatulong tayo sa magulang natin, di ba? So, ang usapan mo namin ni Attorney Iroy, Coach Cole, Coach Ed, ayusin nyo na lang kay Attorney Iroy, ang bawat gold medalist na nanalo sa Asian Beach Free Throwing, kasi pina-research ko, kasi sinigurado ko na hindi lang 2 kalaban. Marami, 12. 12 Asian yun ha. No, tsaka nakita ko na, tinatalo yung api ako kasi kung natatalo yung mga kalaban natin sa Southeast Asia, gaganda ng programa niyan eh. So, kami po, ako bilang chairman, in behalf of the commissioners, with my partner here, conference, bawat gintong medalya, bibigyan po namin sa PSC ng 100,000 pesos.
12: Sino ba yan? Sino yun? Tayo na, tayo.
2: Tayo, please.
12: Tayo. 200,000.
10: So, bawat itong medalya, 100,000. So, si Evan, 200,000. Ang silver medal,
12: 100,000.
10: Ang bronze medal, 25,000. At ang coaches, may pool sila na na i-adjust Attorney Eroy pero parang 50, tapos sa silver iba rin, 25 pero tapos pull that, para yun sa mga coaches.
13: Yes.
10: So kung sa mga coaches, dun sa dintong medalya nila, 150 ngayon. Di ba? Plus silver ganyan. Tapos paghahati-hatian niya ng mga coaches. Plus of course, yung bag, nabigay ni Kong Fritz.
13: Yeah.
10: Yes. Yes. Yes.
13: Yes.
10: Nabigay
13: na.
10: So, ako po, when we do this, di ba, ito po ay itulong para magpursige. Di ba? Ito po ay itulong because that is the role of the Philippine Sports Commission. When you find out and when you discover young athletes who are children of common people and fishermen, kung hindi ka po tayo nagdala ng barka doon sa Ternate, kung si Benji Tolentino hindi taga-Tansa, kung yung foresight ng PRA noon hindi ganon, hanggang ngayon nandiyan lang po tayo sa lamesa daw. Pero ngayon, nasaan na tayo? Open Academy of Rowing Ternate, Cavite, Open Academy of Rowing in Siargao, Open Academy of Rowing in Cagayan, Isabela. Soon you will have more gold medalists who are grassroots rowers. It feels good, it's the right thing to do. They deserve this reward. Congratulations, we can only be proud.
13: As an oversight commissioner for the sport, Tom Prince.
14: Oo nga, no? First of all, no? Pinahakin sa lahat. I think ang akin lang sasabihin as follow-up, nung pinasa na sa akin ito ngayon na yung chairman dahil it's under my oversight, napakaswerte ko naman kasi dalawa ito. One is basketball and ito nga rowing. No? And swerte in the sense kasi, nung hinand-over na sa akin ni chairman pa to, ang rowing, meron tayong Olympian eh. Diba? Meron tayong dalawang Olympians. And na-mention nga na wala siyang alam dito sa ano, sa rowing, you know that. Actually, nung kinuha niya ako a long time ago na to handle naman yung women's basketball team na sa SPP siya. Ganon din, sa chairman, wala naman tayong ano dyan. Dapat magpa-qualify muna tayo as coach. And then, no, it's the management. It's really managing the people. And ganon din ang sinabi niya ngayon, di ba? Na it's really managing the athletes and then managing the organization. I think, I would say, kung may top 10, si chairman, more than beyond 10 in terms of managing the people, how he relates to people, and the organization. Talking about organization, in fact, it's the only NSA nung binitawan niya at hinahawakan niya na ISO certified. Diba, narinig mo lang yung ISO sa mga corporations, top corporations. They ask themselves to be certified by ISO. Ibig sabihin, wala kang mali doon. Lahat ng mga activity mo within that organization, tama lahat yan, hindi pa din may sasablay dyan. And I think the fruit of that, the way he handled it, ito na nga. Meron na tayong mga Olympians ngayon, meron tayong gold and medalist natin dito. No, as under 16 natin, di ba? And yet, this was only formed by the coach. Wala pang 2 years or 3 years, di ba? Nung when we were just moving in, again, it's only the time ni chairman pag tumating, doon talaga natin nakik yun na sinabi, hindi, kailangan ituloy natin itong under 16, under 18. And before that, wala, hindi gumagalaw eh. Ngayon talagang full speed ahead na, ewan ko lang, kasi siguro dahil pagod siya, kaya swerte nyo, nadoble yata yung mga incentive na binigay niya. But I think seriously, well deserved yun. And it's well, worth your time na nandito kayo, na iwan ko hindi, baka wala kayo. Bibigay, no? So with that, siguro we really congratulate our rowing NSA and our athletes and ano mention nga kanina chairman coaches na kahit na under 16 sila pero yung qualification nila kaya na nila sa MPP elite, pwede na rin natin ipasok, they can be part of the elite.
13: True.
14: Wala nang ages eh, swimming natin, they can be under 16.
13: Yes.
14: But they're in the national team. May basketball players, Rubio dati, 15, 16, yes. Nasa national team.
13: Gymnastics.
14: Marami na tayo ngayon. So, ayun, chairman will push for that also, and the board will support that na.
13: Oh.
14: You can be in the national elite team, even then you can play pa for the youth, kasi qualified ka pa dun.
13: Hmm.
14: Yung basketball lang natin, chairman, yung under 18, sa Siamba, Bacolod, Siamba. Meron 16-year-old dun, or even 15, naglalaro na sa ating national that won in Thailand.
15: Daughter Nives.
14: Yung daughter Nives Tignanise, of course, who doesn't know Nives Tignanise, no? Yun, playing for both under and 18, kayang-kaya niya. So, we will have many of those, many of the athletes, mentioned by the chairman, yung regional na natin. So, it's very exciting, an exciting time for us. Congratulations again to all of you.
16: Yes. Ito, we will get to know more about our athletes, pero yun nga, coaches muna, and then later on, highlights natin mga athletes. Coaches muna. Coaches, yun po, yung naging preparation natin for a successful stint and the program, ano po masasabi ninyo?
17: Yes, magandang hapon po sa inyo lahat. Ang aming preparasyon po ay talagang ito'y nagmula lahat sa pakihirap ni Ospinky, to start natin. Dahil yun yung masabi ni Sir Patrick na nandun lang kami sa amin sa dam. So, yung pagkataon namin na ma-move out namin ang rowing sa other provinces. Kaya nabusan namin talaga yung order natin. Meron kami sa Siargao, meron kami sa Hawaii sa Bela. And hopefully, pwede siya sa meron tayong bigay po na sinabi. Yeah. So, itong minumpisan na project ng ating Philippine Sports Division at Philippine Royal Association, nakapasalamat kami at naibigay na yung inaantay ng ating team. Kasi napakarami sa aming matanda ng atleta tulad ko, tulad ni Benji, na meron tayong sa provinces na doon sila tira. So, ang gusto natin i-develop kasi meron tayong mga rowers. Hindi na tayong mga kailangan na mag-train pa ng mga trainers. Kasi meron tayong mga dating mga Olympians and mga former medalists ng rowers sa provinces. So, yun ang una aming steps na makatulong sa ating team. Then, yung proposal na grassroots, tama-tama nga. Ang target namin this year is 100 grassroots all over the provinces. I hope magagampan natin.
16: Isang practice pa lang.
17: Siya sabi ng Siargao, 1 month kami sa doon, napakaraming matlis na makukuha doon. Oh. Itong hindi pa nga tayo na Isabela, nangangako na yung aming former medalist na kus doon, si Joe Vegas, na meron ng 30 or 40 nakapataan. Mm-hmm. Yun ang inasa natin ngayon kung para sila mabigyan ng support from the local government, to local sport commission. So pag material po ito, napakuhaan natin mga atleta sa way na makukuhaan natin, mapunta sa aim natin na balagdagan ang Olympian sa Pilipino.
7: Yes.
17: So, again, sir, maraming salamat sa inyong suporta, Sports Commission and Pilipino Olympic Committee at saka sa Sports Region na laging musubaybay sa ating performance para mapromote ang
7: atleta. Lahat kami.
17: Maraming salamat.
7: Coach Benji naman!
18: Unang-unang nagpapasalamat ko kay Sir Patrick sa tiwalang binigay niya sa akin na nung sinabi niya sa akin, oh baby, taga-Cavite ka. Ganda kayo tayo ng rowing sa Cavite. Ikaw yung hahawak doon. So, sabi ko, pagkakatawa ko, gagalingan ko. Lalo-lalo na napakahirap maghanap ng grassroots kasi hindi naman kami depth sports eh.
7: Yes.
18: Yun yung lagi kong kalaban eh. Pag sinabing depth sports yung kagaya palaro, pambansa wala kami doon. Pero yung mga bata po, pag nakita ko matangkad, sabi ko, yung mag-rowing, explain yung rowing kung paano. Then, pag pumayag yung magulang yung kakausap ko, kasi minor po eh. Yun, tapos sabi ko, hindi na kayo dadaan ng palarong pambansa. Kaya nagustuhan yung sports, nag-enjoy ko yung magiging national team. Yun yung lagi kong promise sa kanila. So, yung una pong first year ko, yung tatlo po, na si Ayona, sila po yung unang-unang kong naging athlete doon. Marami po sila, 25 sila lahat. Dahil sa tagal ng training, sa health ng training po, sila yung nakapagsyaga. Pero sa time na umakayo kasi lang kasi ang tagal. Siyempre nag-expect ko sila na maligo. Parang halaman siya.
7: Yes.
18: Tsaga lang tayo. So yun, ngayon po, nagtsaga sila. Yun na po yung result. And then yung dalawa po na, sila po 3 years. Ito po, nag-start sila ng November. November po.
16: Kasi bata po sila eh.
18: Yung isa po, 13 years old, si Emma. And si Kai is 14. Ako nag-start ako mag-rowing is 22. Qualify ako around 30 years old na po. What more po sila sa age nila. Kaya sabi sa kanila, sipag lang, keep dreaming. And then sabi sa kanila, like kong sinasabi sa kanila, after this competition, hindi na kayo ordinaryong bata. Napakalat-kalat sa daan. Meron na kayong direction.
16: Give ang buhay ka.
7: Yes.
18: Thank you very much.
16: Thank you. Yeah, especially the
7: best. Yes. Good afternoon, everyone. Thank you, Sir Patrick and Sir Paul. I complete for supporting as always.
9: And thank you also for the parents of the kids who allowed them to join the sports. Alam naman natin, pag nasa water, medyo hindi kampante yung mga parents dyan. So, thank you so much. And hopefully, these kids, there's so much room to improve. So, hopefully, tuloy-tuloy lang. And ang association namin is maging malaki pa po.
8: Thank you, Pastor. And now, ang ating mga teta, okay, pag nagsalita, dapat malatayo para
9: po. Yes, okay, yes, okay. Okay.
8: Ang ganito, okay, mapakilala yung sarili nyo.
15: Mentalist.
8: Problem, saan galing? Doon, ha? Ayaw nyo mauna, ha? Okay, ganito, ha? Anong pangalan mo? Anong edad mo? Anong naging mental mo? And kwento ng pagkaka-discover sa'yo at paano mo nagugustuhan to at yung plano mo pa magagawin. Okay, yan ha?
19: Ako po si Kyle Eolano. Makakara po sa Aranati Cavite.
8: Ilan taon?
19: 14 years old. 14 na.
8: Saan ka nag-goal?
19: Sa Pantayan Island po.
8: Anong event?
19: Under 16.
8: Sige lang. Parang kumari, kausap mo lang si Kuya. O saan ka nanalo pala? Yan. Anong lapat? Saan ka nanalo na event? Under 16. Yan. O so paano ka na kuha ni Kosa? Paano mo nagustuhan to?
19: Nakita ko po yung tatlong ito.
8: Ha? Nabudol ka ng tatlo, ha?
9: Nabudol.
19: Yan. Naisipan ko po sumali mo kasi po malapit lang po sa amin yung training center po and naisipan ko po sumali po and sa ano naman po nakuha naman po ako na maglang sa ibang bansa at nakakuha naman ako po na
8: Anong pakiramdam?
19: Masaya po.
9: Yes.
8: Ano sabi ng mga magulang?
19: Tawa-tawa po.
9: Lalo na mamaya, matutuwa sila. May
8: 100,000. May 100,000?
9: Yes.
8: Okay. Ayan, salamat.
19: Thank you
8: po sa mga
19: contest
8: boy. Yes.
9: Sa
8: Patrick
9: po.
8: Yes. Ganun
9: po ito pa rin.
8: Double
9: gold medalist po.
8: Yes. Pangalan, edad.
20: Ako si Desiree ng Trinity Pilar. Event po pa kasi ito ng Scott.
9: Yes. Yes.
8: O, paano ka na-discover? Paano, bakit man panggang sa mga gustuhan mo siya?
20: Nakita ko ni sa aking teammate po, sa high school. Tapos na-response ko.
8: Iyaya ka?
20: Iyaya po.
8: Anong yaya sa'yo? Hindi ka kain tayo doon. Ano sa akin?
20: Iyaya po sa kalaw po.
8: Kalaw mo ano?
20: Throwing.
8: Akala mo throwing lang? Oo. Oh, yung pala rowing? Bakit sa buwan to? Kala ko throwing. So ngayon, nagustuhan ko. Yes. And nagtuloy-tuloy. So ano ngayon? Okay, yung laro.
9: Yes.
8: Nagustuhan ko naman yung rowing. Oo.
9: Sandali lang. Partner, yes. Yeah, thank you. Okay, Coach Benji. Okay, and sa iba. Itong beach. Oh, ang tangkad. Oh,
21: 13 years old.
9: Wow. Coach Benji. Iba kasi yung coastal rowing. Paano na iba? At saka gaano nga ba kalaki ang potential nito? Ito ba yung Olympic event na? Asian Games event na?
22: Yes po, Olympic event na po siya. SEA Games event na po. And ngayon po, ngayon Asian Games na natin sa Japan. Parang wala pa po siya. Pero,
9: Sa LA,
22: meron na po siya.
9: Ayun! So talaga malaki ang vision. Pero iba po yung coastal rowing, beach rowing, paano po na iba sa regular, sa classic rowing?
22: So yung different po ng coastal is ang po siya, 250 meters lang po, next lagong na merong run.
9: May run pa?
22: Meron po, tapos wala po siya, maalon o flat yung water, tuloy-tuloy po. Kaya yung nilaro natin sa Pattaya is, sobrang halon po. Ang po doon, ang kalaban bukod sa kalaban mo, kalaban mo yung sarili mo. Kasi grabe po yung danger ng course.
9: So dapat pala dito, runner ka rin.
22: Runner
9: and rower ka dito.
8: Okay. Yes. Okay, salamat, coach. Okay, next natin.
23: I'm Gacy Cabertes po, 17 years old. Under 19 women doubles scalp.
1: Gold na.
3: Gold din. So yan, paano ka daw nagsimula? Sino na ka-discover?
23: Ang una po, nagbabalibol na po ako din. May isa po silang kakilala sila ko, si Master po. Pinuntahan po kami sa bahay. Tapos niyaya po akong mag-rowing. Then ayun po, nag-continue na lang din po.
3: Umuho ka pa kagad nung niyayain ka? Kasi ay, volleyball ako eh.
23: Hindi po.
3: Ay, hindi kagad mo. Okay. O paano mo nababayad?
23: Mga 5 na times po siyang pabalik sa amin. Hinahanap po ko din. Tinabangan na po ako sa lahat-lahat.
3: Tinataguan mo sila nung muna?
23: Si Master po yung decision.
15: Ah, si Master.
3: Ano yun? Army or Navy? Wala tawag nila sa Master.
1: Ah, yes. Nice, okay.
3: Iba kang klase kang magkanap ng recruiter, ah. What's okay, Kenya? Walang tiyaga. Oh. So, ano pa, ano gusto mo ngayon na, ano, tuloy-tuloy ba ito? Pangarap mo? Olympics?
23: Continue lang po sa training din, sunod pa sa mga coach para mag-improve po.
1: Yes.
3: Yeah. And, panahan, papasalaman, 100,000.
15: Ilang beses ka na nag-upload? Lumaba?
3: 4 times. Wow.
1: Times na!
3: Kailan ka lang start ba?
23: Kami po yung first batch.
3: Ay, yung first
1: batch nila sa Marlon.
15: Okay. Nice.
3: Galing.
1: Okay, nice. Okay. 2023.
3: Ano, nag-iba ba ang buhay? Ibang pananaw, no? Nag-iba?
15: Iba talaga.
1: Yes. Okay. Thank you.
3: Okay, thank you very much. Next. Okay, next. Full name again. Edad.
15: Sorry.
3: Oh.
15: Sila.
21: Ayona, where you go?
3: Ayona.
21: Nag-join po ako sa rowing, 30 years old pa lang po ako, back in April 2023, kasabay ko sila. Naka-discover niya sa akin, si Master Z po.
3: Si Master Z?
21: Unmotivated po sa amin, ginawa po namin yung inspiration. Lalo po siya po sa turo ni Coach Bendy. Siya po yung 6th day man po na coach namin na lagi po naman kahit ano, bumagyo, umulan, bumaha, nandang po rin siya.
1: Wow. Yes.
21: 2025 SEA Games po, naging spur po ko ng mga seniors ko po.
1: Yes.
21: Wow. This last year po, lokotin po ni Casey, silver po yung nakuha namin.
1: Yes.
21: Then, sabi ko lang sa sarili namin, mas gagaling ako po namin. Then this year, nakuha na po namin yung gold medal. Thank you po,
3: Ben.
1: Okay.
24: Thank you. Next. Thank you.
1: Yes. Si
24: Matt. Hello, good afternoon po. My name is Matt Ego Nogalara and I'm 16 years old po. And my event po is under 19 solo. Nakuha po ang medal yung silver po. Same lang din po kami ni Ayon at Casey po na discover lang din po ni Master.
3: Aba, galing. Sino ba yung Master na? Sino talaga mong discover?
24: Then ano po, magkakalati po kasi kami ni Ayon na Roberto po. Then niyala niya po kung gusto po mag-rowing. Kaya po, sumali po ako.
3: Paano tinanuman yung rowing? Ano ba ang reaction mo ng niyayain niya?
24: Akala ko nga po yung asahan po. National sa basketball po.
3: Basketball po?
1: Kumaya ka agad.
24: Oo, magiging school ato.
3: Oo, nabudol ka rin ha. Nakala ko basketball ha.
24: Then, medyo na rin po nung bola nang nakala ko.
3: Baka pa ng bola.
1: Rowing talaga.
3: So, plan natin the future. Tuloy-tuloy ba ito? Ano ba? Nagustuhan mo ba?
24: Oo po, nagustuhan po sa ngayon po ha. Dahil sa mga nakuha kong medal. Dahil po sa mga paghihirap po namin, sa sacrifice po namin sa training, nagkakaroon naman po ng mga ganda pong resulta po.
3: Yes. Thank you, Matt. Oh, that's again.
24: Sige. Then, ano yes. Po, nagpapasalamat po kay Sir Patrick sa wala po na. Sa mga pagkakaroon po sa amin din.
3: Yes.
24: Sa mga coaches po na wala po sa mga pagkaturo po sa amin.
3: Yeah. Yeah. Thank you, Matt. Okay, then.
1: Seniors natin.
3: Seniors?
1: Okay.
25: Ako po si Amelie Pagulayan.
3: Amelie.
1: Pagulayan.
25: Na-discover po ako ni Coach Connell, Coach Miss sa Dragon Boat naman po. graduating po. Former po ako ng Army, sa Army po ng graduate po. And yun po. Alam ko po talaga ng Rosie, Dragon Boat, yun po yung laging alam na karamihan.
1: Yes.
25: Most special lahat po ng mga sabi po. Roaming, Dragon Boat yan, di ba? Hindi po, magkaibang po talaga.
1: Yes.
25: Lalo nung na-try po po noong 2020, yun po, yun po yung pinaka-year na.
3: Ilang years ka nung nagtra sa Dragon Boat before ka nag-transfer sa...
25: 3 years po.
3: 3 years. Sa Army ka naman.
25: Sa... hindi pa po. Ay, before po nun, graduate ko na po talaga ng college. May special po kasi sa Army, may special na mga sports team, may regular, may special MDs na... ayun po, nakilala ko yung sports. May nagsabi lang din sa akin, ang Dragon Boat ka dito. Dito po, napa-assign po ako ng naging po ay Bonifacio. Tuloy-tuloy po nakita po. Kasi next time po, ata ako yung coach po sa RBG. Kinausap na po yung coach namin na kabatchmate po yung po nila. Pinakilala ko yung sports. Ayun po, tuloy-tuloy na rin. Mag-try ka na ako sa akin. Try na lang po sa labis na tam. Then, ay, magkaiba pala ito. Single scale. Parang, yung adjustment period mo, napaka-hirap po. Think you then to single scale. Parang gano'n po. Dahil mong hardship na nangyari, then sabi ko, challenging. May purpose, bakit ako nakita ako parang gano'n po. Tuloy-tuloy na rin po, awal adjustment. Na pamahal na rin po sa sports, na tuloy-tuloy rin po every year na nakikompete, gano'n po. Then, yun, thankful na, ngayon makita po ako ng mga coaches, tuloy-tuloy yung improvement like that. And, ngayon po, masaya kasi may different, ano na po yung roaming, naging dalawa po. May coastal and classic.
3: Ikaw MTP ka na, no? MTP na. Nasa national team.
1: Yes.
3: So, alam nila na pag MTP na, meron ka ng ano, di ba, monthly allowance.
1: Yes, allowance.
3: So, yun ang gusto nyo mangyari.
1: Yes, ng mga juniors na yun.
3: O, taong talaga sila.
1: Yes. Ah,
3: yung
1: under 19 meron na,
3: yung mga 16-13 yan,
1: wala ba? Wala
3: sila dyan,
1: wala
3: ha?
1: Okay.
3: Abangan nyo.
1: Yes.
3: Yeah. Inspirations yan.
1: Yes. Yes.
25: Okay. Yung example po kami sa
3: akin. Yeah.
1: Yes, tama. Okay.
25: And thank you rin po sa mga coaches, especially mga staff po ng mga association namin. And ganoon din po sa kay Sir Patrick na former president mo namin sa support and advice.
3: Yes. Yes.
25: Of course, kay Sir.
1: Yes, Commissioner.
3: Pagkabay. Yes.
25: Thank you rin po sa reward na makukuha ng mga
3: atin. Yeah! Okay, thank you very much. Last but not least.
1: Pizza. Yes.
0: Hello po, ako mo si Faisal Lenton. Ano po, naroon po kami sa patayan ng bronze medal po sa Women's Cowboys po.
3: Paano ka na-discover?
0: Na-discover po ko yung 2-time gold medalist mo ng 2019 SEA Games, si Ate Merka po. Siya po yung nag-invite sa akin. Noong time na pinuha niya ako sa Rubin, di wala po talaga siyang idea kung ano talaga.
3: Anong sport mo doon?
0: Dati po ako, galing group ako sa grassroot ng track and field.
3: At track and field
0: naman? 8 years old po ako, nag-start na po ako ng track and field. Tapos, kung alam niyo po yung Meet Sports Academy, doon po ako nag-start talaga. Noong elementary hanggang ng high school, ang laro ng palarong pambansa.
3: Anong sport? Anong event? Drawing by field ba yan?
0: 100 meters and 800
3: meters. Takbo sa kanya yan. Hindi drawing. So, then?
0: Tapos, nag-laro din po ako ng mga international competition, like Asian school games sa track and field. Tapos yun, pag-graduate ko ng college, parang doon time na yun, parang gusto kong parang gusto ko mag-explore ng ibang sports din. Sakto, yung in-invite ako ni Ate Merga sa puso. Yun din yung idea ko talaga, Dragon Boat. Kasi yun yung parang sikat talaga dito sa Pilipinas din. Kaya yun, sabi ko, sige, try ko lang sa basta sinabi lang lang, basta yung rowing, hindi ito pa forward yung pagkuha, yung baka.
3: Pabalik.
0: Pabalik ko, sabi ko, kasi ano, paano makikita yung daan mo pa, kasi patalik ko. Sabi niya, basta, try mo lang, tapos yun, trinay ko, tapos yun, na-enjoy ko naman po yung rowing, tapos, parang, sa akin kasi talaga yung rowing, ibang-iba talaga sa feeling nung nag-track ako, tapos nag-row ko. Kasi, doon ako na-amaze, lalo na sa nature, na every time na nag-row ka, grab grabe, parang sabi ko, yung mental, ano mo din, parang ma-refresh ka kasi like nature na. Kaya yun po, na pinatuloy ko. Tapos yun, thankful din po ako sa mga coaches na nagkagabay sa amin, sa team. Tapos na President Patrick, tapos yung Sir Rick na tumulong din sa amin na sa pag-support talaga. And yun din po na sa amin, sa sports na sa mga local government din po na natulungan din po talaga yung mga yung meron na ngayon sa Pilipinas na open yung marami tayong magagandang dagat dito sa Pilipinas. Why not yung mga places na may mga dagat na maganda like sa Palawan, sa pang space na maganda na mag-build din po ng mga school growing academy din po.
3: Yeah, thank you very much. Okay, any questions sa ating mga members? Sino man tatanong? So far, may question muna. Okay, wala pang nagdata. Chairman, ito pong, naging model mo itong roaming, ano? Sa, ngayon ginagawa na ito ngayon sa lahat ng sport, ito, especially itong regional, yung pagbubunyo ng mga regional training centers. Now, nakakailang sport na kayo na halos ganito na yung model ng, ano ninyo, ng implementation.
2: Oh, thank you, Rans. Kasi, siyempre, konsepto natin yan. So, nangunguna na to si Rowing sa regional training centers. No? Kasi may shutdown na sila. Kapag narinig nyo naman si Coach Ed, isang buwan pala ron. Hindi ko alam kung bakit isang buwan sa shutdown to. Siguro nag-enjoy din. Pero, Sergio, pero may kawayan isa nila. Tingnan ko ngayon kung isang buwan pa rin sa kawayan isa nila. Baka dalawang araw lang ito ron. Ba't hindi nga sa actor natin, kawayan, Sergio. Now, ito, tuloy-tuloy na ito kasi ang dami mong malalagdagan ng ilog sa Pilipinas. Eh. At ang dami ho nating mga bangkapan na nandun lang sa lamesa. Nakapatong lang yan ro, naka-plastic pa nga bago lahat.
3: So nag-aabang lang sa lahat na yan?
2: I-ano na yan, i-distribute na yan, no? Sabi ko sa kanila, paalam lang sila kay conference. Now, as far as other sports are concerned, archery. Ang archery po, ayan na, nandiyan na sa Tandon. Nandiyan na po sa, papunta na sa Bacolod. Papunta na po sa Davao. Okay? Ang archery po, ang regional finals nila next week sa Sorsogon na.
3: Bago.
2: Ang magagaling po ng archers kaya, taga Baguio, taga Pasig, taga Martina, taga Pangasinan. Tinanong ko si President Bing nung isang araw, President Bing, report, ilan na ang grassroots mo? When I say grassroots, 18 below. Close to 1,000. Close to 1,000. Anong ginagawa nung national coach, foreign coach natin, si Coach Drew? Dalawa sila. Ayan, punta sila ng punto sa probinsya. Go na. So yan ho yung isa sa ginagawa natin. Yung boxing, sa bukit nun na ho yan, di ba? Kapag pupunta rin ho sa Baco, babalik sila sa Baco, yung sa yung lugar nila Onyok, at nila Ruel Velasco, babalik po sila dyan, di ba? So, nandito pa po rin sila sa Davao, nandiyan na po yan. Football. Ang football ho, syempre meron tayo dito sa Rizal, di ba? Tinatayo nyo. Of course, it's our fight. Football ho, 2 weeks ago, kausap namin ni conference, si Congressman Ferns Viron, na Barotac Nuevo. So, magiging regional training center na rin po yung Barotac Nuevo. Ayan pa si Sir Pike, hindi niya napapakawalan yung Barotac Nuevo. And sinabi ko nga, after Metro Manila, importante lang, palagay ko naman, mortal sin, pag ang Barotac Nuevo hindi magiging regional training center for football, awayin tayo ng mga Ilonggo. So sa Barotac Nuevo po, on June 19, we will start, di ba po natapos na yung track and field oval sa Baguio. On June 19, we will start the football pitch in Baguio. Ano ho ang programa? Hati ho ang PFF at PSE. Kalahati ng gastos, PFF FIFA, kalahati ng gastos, PSE. It will be a beautiful, world-class, artificial pitch in Baguio with complete with lights, complete with bleachers for 1,000
3: people.
2: Pwede na mag-night. Ganun rin ho sa Barota. So ganun lang ho, tuloy-tuloy lang po yan. Kaya pag hinahanap nyo ako, bakit wala ako rito? Kasi ho, tinitignan ko lahat ng regional training centers na pwede nating puntahan. Because it is the best kept, it is the best opportunity for us. Patagal na natin dapat ginawa, hindi pa huli. So, ayan. So, punta kami ng punta to identify all of them.
9: Yes, what's next para sa aming Philippine Coastal Rowing Team? Coach Benji, anong sunod na tournaments o competition?
4: Meron pong, according to Coach, meron pong World Championship sa China.
9: Kailan po?
4: By October or December. Yung under 19 and senior po. Yung wala pong under 16 sa world.
9: Yes. Coach Ed, gaano ba kalayo o kataas ang pwede talaga nating ambitionin with these talents?
5: Sincere po natin talaga na makarating sila sa peak. Yes. Na mga world championships, mga Asia championships, mga Olympics. So, yun talaga ang hinihingi natin na may patuloy dahil yun na hindi natin na sa support ng mga provinces na scout natin. Marami tayo po kukuha ang mga atleta. Ang tanglaro namin sa Rowing Pino, isang ko, dalawa lang kami noon. Pero ngayon nakita ko yung volume ng mga atleta kasi nakita natin kumakaral na yung sports. Kaya marami tayo po kukuha ang pagkipilihan mga puto sa Olympics.
6: Okay, so good afternoon, I'm Gaperas po. Ulan natin si Eman. Eman, nung napanunan nyo yung dalawang ginto na yun, at mukhang maganda na naging talas po yung foras ninyo dun sa inyong competition. Ano ang reaction ninyo upon learning that you won double golds? Tapos may rewind pa, galing kay Chairman.
9: Yes.
6: At sa PSC.
9: Ano
6: ang inyong reaksyon upon learning na nanalo ka ng dalawang dito doon sa inyong kategori sa singles at sa doubles?
20: Mahirap din po sa lahat.
2: Ano
20: daw, nung manalo ka, so ano ang ano, pakiramdam ng panalo? Ito panalo, go! Ginto!
5: Ano daw?
20: Masaya ko sa nakawin ng medal.
6: How about sa iba pa mga members na nakalood? Ano ang reaction ninyo upon learning na ayan, nakuha mo na yung suito na inaasam natin para sa Pilipinas?
19: Sobrang saya ko na nakagroup ko kami dalawa and
3: siyempre, of course naman lahat sila nga masaya.
9: Ano ang gagawin sa 100,000 pesos?
3: Ayan! Ano daw yun yung bibiliin? Sa 100,000 pesos?
19: Ano po? Bibiliin ko sa magulo ko po.
3: Wow! Oh my God! Susunod. 200 to?
9: Yes!
3: Yeah, sa mga pangangailangan.
9: Yes.
10: Itirap ko yan, ilalagay ko sa bangko para if need for emergency na
3: sa mga. Yeah. Okay.
10: Okay. Sa Pilipinas po, lagi kong ibad yung bubong po kasi namin nasuro po. Papagawa ko, pagbibigay ko po sa parents.
9: Yes. Okay.
24: Sa akin ang quiz, ano po? Ibigay ko sa parents ko din. Pambibili ko ng mga kailangan ko.
3: Yes. So,
6: sentimental talaga ang pagkapanalo ninyo. It's all because of the founder ng PRA, Sir Benji Ramos, passed away during the week ng mismong competition. Siguro ano yung mga fondest memories na maalala ninyo na nakakasama ninyo si Sir Benji?
3: Yung mga nakasama lang ko before, no? Sina coaches kasi yung mga
5: Yes, yes. So

0: I already yung magandang legacy sa sports ng Moro.
1: Thank you, Sam. Thank you, Sam.
2: Sa akin naman po, ano, hindi ko lagi malilimutan sa kanya, Sir Benji. Lagi mo makakagaya ka ng lolo mo. Kasi kaklaro niya po yung lolo ko si Mariano Tulmotino.
3: Basketball.
2: Basketball po. Kagaya ng lolo mo, kaya sa akin po. And then yung isa pa, 18th place po ako nung Olympics ni Sidney. Diba kasi sa akin, niyarap niya ako. Hindi ko talaga malilimutan.
1: Sige, Coach Cosma.
4: Sir Benji Ramos.
5: Ang pasalamat ako sa Sir Benji kasi nandito ako sa rowing. Siya rin yung nag-imog sa akin na pumunta sa rowing. Kasi before, ang gusto ko lang is dragon boat for fun lang. Then sabi niya, anong height mo? Anong ano mo? Sa ko, 5'8". So, hindi kasi dragon boat punta ka na rowing. So, thankful talaga ako. Sports change our life. Kaya ganyan. Naging military ako, naging anak ko, sundalo. So, dahil sa rowing. Although, mystics na ako for volleyball. Yun din po. And lagi na rin ako kasi the last time we saw Sir Benji last year, nag-meet na may pinupuntahan ko kasi siya kung may mga kailangan ako, may tatanong ako, pinupuntahan ko sa bahay niya na din. And favorite swim niya is drinking sessions. Yun ang vitamins niya eh. So, thankful kami lahat sa supportan niya. And again, as you pertain din po kay Coach Alex, our Belarus coach po sa pag-guide sa amin.
1: Yes.
5: So, lalo-lalo sa mga bata po na yung mga mga coaches po natin is coach. At alam naman po ako sa ang poster, pero mas na ano pa, mas lumabal na po. Mm-hmm. Po. Thank you po siya. Wala po siya ngayon kasi from Thailand, straight po siya to Germany for the classic naman po.
3: Nandun ang national team natin.
4: Yes. Training camp.
3: Ilang buwan sa Germany?
4: 2 months.
3: So, grabe yung suporta ni Kong Fritz. Naghahandaan yung Asian Games. So, yung sila Giovanni, 2 months sa Germany.
1: Thank you, Coach Coach. Now, kanina po, at sa PSA, nagkaroon po kami ng moment of silence para sa dalawang lumaan natin na atleta from basketball. And nasabi nga kanina ni Chairman Pato na meron siyang statement or mas nasabihin. And if, maybe ano nga rin dito, ano nga rin aral na rin ito sa ibang atleta, maybe especially ito, like ito, water sport. Kung ano yung mga pwedeng gawin na safety measures. So Chairman, for soldiers, anything you want to say or a statement to the
3: senator? Separate lang natin na.
1: Separate na. Pwede na sila nga.
3: Let's go to the closing statement.
1: Oh, sige, closing statement.
3: Alam niyo ba na si Olympian Ed?
1: Oo.
3: Di ba Olympian yan? Pero ang kasikatan niyan, hindi lang dahil Olympian yan.
6: Richard Gomez. Richard Gomez.
3: Yung advertisement ni Richard Gomez sa Bay. Nung ginalo na yung camera.
1: Siya na yun?
4: Siya pala yun.
1: Hindi na yun pala yun ang katawan, ha?
4: Yes.
6: Ang katawan, ha?
4: Ang double ni Richard Gomez.
1: Richard Gomez.
4: Sige po.
1: Parting words.
4: After this win.
0: Yung maraming salamat po sa pagkibin sa amin at sanay at pagpatuloy ang aming pagkiputahan ng pagkulang ng sports. Patuloy sa program at Campbell's Sports Commission at yung sports radio. Maraming salamat.
4: Yes. Coach Benji?
2: Well, nakapasalamat po ako sa sports radio and Sir Patrick. And nakamitaroon ako ng ano, ang purpose namin sa mga bata na ito is to get medal in Olympics.
4: Yes. Okay, salamat po. Coach Econ? Okay. Parting shots dito po sa ating PSA forum.
5: Yeah, again, thank you po, Chairman. Thank you, Sir Congress. Sa lagi ng pangungulit kay, Congress and Sir Case.
3: Basta
5: nga lang ako. Sige, sabi ni Chairman, the last time na kinuha ko yung check kasi ragang from Lavesa, pumunta lang siya para daw i-permahan yung check. So, sabi niya, hindi kayong naghihingi ng pondo, hindi kayong nanalo. So, sir, ito na, sir, ko, sir. Thank you so much.
3: Yes. Ano lang naman, healthy pressure.
4: Yes. Confreets, last words. About throwing.
7: Okay. Nothing, I'm just very elated and glad that we are very successful here. And I think more medals to come in the near future. No?
4: Yes.
7: Maybe with our senior athletes in the coming chairman. We're looking forward to an exciting rowing events in...
3: Wala pala tayo sa Asia. Pero malay-malay kayo mga Asian Games na

0: Yes, okay.
1: Dito, pero wala sa Asian Games. Ang rowing.
0: Oh, classic. Yes, the classic. Meron pong rowing. Yes po. Yes po, meron po tayo. Yes.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
2: Headlines. Ngayon.

0: 45 minutes po makalipas ang alas 5 ng hapon, we will take a break. At sa ating pagbabalik, let's go to NBA.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Y'all ready for this?
0: 48 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon at sa huling bugso ng ating post-game, let's analyze. Malamang ay naraming maging masaya sa mga taga San Antonio after the comeback win itong Spurs earlier today. Two-one na po ang score as the Spurs entered down 0-2. Must win for the Spurs

0: The result was a more efficient offensive night and enough scoring to survive a late Knicks push. Sa scoring, despite nakahabol ah, nung first quarter 33-22, but pumuntos din ang husto itong New York Knicks in the second quarter 42-24. But in the third quarter 35-27, and finally in the fourth 23-20, just enough itong nagawa ng Spurs to get the victory. And speaking of victory, si Victor Wembanyama ang nanguna for the San Antonio Spurs with 32 points carrying itong ang panalo. Despite in the courtside watching ang US President Donald Trump sa Madison Square Garden, hindi nakuha yung home court advantage for dito sa New York Knicks. No? Wala, walang home court. Pinakitaan ng Alien, talagang husay. And the series has shifted from survival to adjustment. Marami ang nakaisip na pwede nang makuha nitong Knicks itong 3-0 lead. But definitely, Spurs punched back during this game. Lalo na yun sa fourth quarter, yung sa final minutes of this game. Pinakita ng Spurs na hindi sila papabuli dito sa New York Knicks. Despite the offensive prowess na dala-dala naman ni Jalen Bronson. Good thing din no, for Filipino fans. Exciting yung bench matchup between Jordan Clarkson na nakakuha na ng mga puntos. Nakapasok na sa scoring board ng NBA Finals. At syempre, si Dylan Harper naman from San Antonio Spurs. Definitely, something to look forward on Game 4. Makukuha ba ng Knicks ang kanilang control to make it 3-1 in the series? O papantayin ba ng Spurs yung kanilang 0-2 advantage to a 2-2 sa Game 4? Dapat nating abangan yan to make it a best of 3 in the NBA Finals. So yan ang ating abangan sa mga susunod na events pa dito sa NBA Finals. And with that, we cap up as well itong ating episode ng post-game. Again, sa ngalan ni Mr. John Mugol and sa ating mga kasamahan from the Master Control ng Sports Radio 918, nandiyan Sir Edmond, si Rose Ann, and si Mika. Ganun din sa mga kasama natin from Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po si Jess Lloyd. Magandang hapon, Pilipinas!
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.
7: Headlines. Ngayon.

0: Philippine Standard Time, it's 5:54 p.m. and here is the news. The Armed Forces of the Philippines closely monitoring reports circulating online regarding an alleged destabilization plot targeting Malacañang on June 12, Independence Day. AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. said the military was treating all reports and social media claims seriously. He stressed there was no indication of any threat coming from within its ranks. He added that the AFP continues to coordinate closely with the Philippine National Police or PNP and other uniformed services in monitoring potential security risks. In Zamboanga City, over 3.9 million pesos worth of suspected smuggled cigarettes were intercepted in Zamboanga City on Sunday. The Philippine National Police said the smuggled cigarettes were in a blue minivan without a license plate when these were discovered in the evening of June 7. The driver abandoned the vehicle upon sensing the presence of law enforcers and fled on foot. A thorough inspection of the abandoned vehicle yielded several boxes and reams of cigarettes that are suspected to have been unlawfully transported. In news overseas, the Democratic Republic of Congo confirmed 515 cases of the Ebola virus. The increase of cases was after 27 new samples tested positive in the previous 24 hours. According to the government data, this includes 91 deaths. The World Health Organization said there are 116 suspected cases of the Bundibugyo strain of Ebola. In sports, the Philippines secured 2 podium finishes in Olympic trap at the 48th Southeast Asia Shooting Association Championships in Taoyuan, Chinese Taipei. Catherine Levanza finished second in the women's competition, while team captain Jethro Dionisio ranked third in the men's division. Levanza and Dionisio will aim to add another medal when they compete in the next or mixed event. The Philippine team, which also had the father and son tandem of Teddy and Antonio Joseph Javines and Valerie Levanza, is up against some of Southeast Asia's top shooters. Philippine Standard Time, it's 5:57 p.m. and that's it for the Arlie News. It's Mika Go. Good afternoon.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: The public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
9: Oras muna natin, 4 na minutos makalipas ang alas 6 ng isang magandang gabi Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Martes, 9 na po ng Hunyo. Napakabilis ng araw at narito tayo ngayon sa isa na namang edisyon na pagkwekwentuhan natin ng iba't ibang kaganapan sa mundo ng sports. Ako po si Matthew Pacheco sa ngalan ni Miss Ria Arevalo, hahalili sa programang Sports 918. Samahan niyo po ako mula alas 6 hanggang alas 8 ngayong gabi kung saan na pag-uusapan at tatalakayin natin ang iba't ibang updates sa mundo ng sports, magmula sa iba't ibang ball games, sa iba't ibang issue na kinakaharap sa iba't ibang sports dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman mga kaibigan, sa mga oras ito, kami po ay inyong napapanood sa Facebook at syempre sa inyong mga talapihitan sa 918 kHz. Subaybayan ang iba't-ibang updates namin sa X at sa Facebook. Search nyo lang po SR918 para mabilis nyo pong makita at maging updated kayo sa iba't-ibang sports happening sa ating bansa. Well, anyway, mga kaibigan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa dahil narito na ang ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito sa ating headlines, the Philippine sports community mourn loss of 2 student athletes in Aurora drowning. Alam niyo naman mga kaibigan at hot topic pa rin ito hanggang sa mga oras na ito. At marami pa rin usapin patungkol dito sa nangyaring insidente dyan sa may probinsya ng Aurora. Samantala mga kaibigan, pagdating naman sa sports na volleyball, alas Pilipinas women fall to South Korea in straight sets after gritty AVC Women's Cup battle. Dyan pa rin po yan sa may Candon City, Ilocos Sur. So medyo na short tayo, na sweep tayo ng bansang South Korea na itinuturing din na isang powerhouse team, no, diyan sa nagaganap na Asian Volleyball Confederation Cup diyan po sa may Candon City, Ilocos Sur. Na imbaga rabii sa inyo mga kailian diyan sa may Ilocos Sur. Samantala, more than 1,000 athletes chase glory in Asian Games spots. Diyan po sa nagaganap na National Open sa may Clark. Pero sana to, no, yung New Clark City sa may Pampanga. Mamaya subukan nating mahingi ng update. Nandyan si Miss Ria, kaya wala siya rito, no, upang umantabay dyan sa mga kaganapan sa edisyon ng National Open dyan sa may Tarlac City. Samantala, the Philippine Beach Rowing Team wins 3 golds, 1 silver, 1 bronze at Asian debut in Pattaya, Thailand. Magandang balita noon para sa rowing community dito sa bansang Pilipinas kung saan ito nga ating mga kababayan ay nakapag-uwi ng aabot sa 5 medalya. At may good news ha. Ayan, according kay PSC Chair Patrick Gregorio sa naganap na PSA forum kaninang umaga, ay inihayag nila na magbibigyan niya ng insentibo itong mga nanalo dyan sa naganap na competition na yan sa may bansang Thailand. At syempre ngayong gabi rin po pag-uusapan natin ang mainit-init na labanan mula sa koponan ng San Antonio Spurs, wherein Spurs stun Knicks in Game 3, cut finals deficit to 2-1 sa score na 115-111. Yeah, 111 yan ah. Ayan. So, halos, dikdikan din yung laban na nila kanina eh. Siso rin eh. No? Kaya naman, mamaya, talakayin natin kung ano nga ba yung naganap na sa larong yan, Game 3 ng NBA Finals sa home court ng New York Knicks. Kaninang umaga po yan, oras dito sa Pilipinas. So wag na tayo magpatumpik-pumpik pa mga kaibigan. Ayan. Oras mo natin siya na minutos makalipas ng alas 6 ng magandang gabi. O, umpisahan natin sa medyo magandang hindi pala magandang balita. Medyo magandang balita lang. Dahil lang alas Pilipinas. Ayan, dito muna tayo sa alas. No, mamaya na yung isang usapin natin tungkol doon na sa basketball community. So itong alas Pilipinas mga kaibigan, itong alas Pilipinas women na kung saan patuloy na nakikipaglaban no, dyan sa may Candon City, Ilocos Sur, medyo na short sila kanina, ano, yung kanilang naging laban against sa South Korea. So alam naman natin na nung mga nakarang araw, eh tuloy-tuloy din ang kanilang laban against sa iba't ibang bansa. So yung kanilang debut game against Uzbekistan, nanalo ang Pilipinas doon, no, na sweep naman nila in all sets against sa kanilang mga kalaban. So basically yung kanilang standing ay naging 1-0. Samantala, ang pagkatapos noon, sumunod nilang laban is against ang kalaban nila noon, Uzbekistan, Australia ang kanilang kalaban, at natalo tayo doon. So medyo ano, medyo ang alam ko 5 sets yun eh. Medyo nagkaroon ng ano, 1-1 ang standings. Kasi sa kanilang pool A ano, lima sila doon. Ah, hindi lang pala lima, no? Pero doon sa kanilang pool, nakatapat nga nila ang Uzbekistan na sinundan ng Australia. At pagkatapos noon, nakalaban naman natin ng Kyrgyzstan, no? Kung saan nanalo na naman ang Pilipinas kahapon yun. At ngayon nga, mga kaibigan, nakalaban ng alas Pilipinas itong South Korea. Despite the loss, no, nakitaan pa rin natin ng resilience itong alas Pilipinas sa pangunguna syempre ni Eliza Valdez, ang kanilang captain. Particularly in the third set, kung saan sinubukan talaga nga humabol ng ating team, where they built a 19-16 lead before the Koreans' experience and firepower took over. Well, basically, itong South Korea kasi yung team nila, tinuturing din na ano eh, powerhouse team eh, sa mundo ng volleyball, sa women's division, ano? Kung saan they rank number 38 in the world. At katatapos lang din nila dun sa VNL, yung Volleyball Nations League competition. Alas Pilipinas encountered a level of consistency ng team ng South Korea and execution that proved difficult to match, no? Kung saan ang kanilang ang score ay pumalo ng 16-25 sa unang set, 18-25 sa pangalawang set, at 22-25. Sayang, no, sa third set kung saan nahabol pa nga sila, no? Kasi 19-16 na yung score nila eh. So ayun, nahabol at nabaliktad ng South Korea. Kaya naman na-sweep tayo, nawalis-walis, no. So ang standing 2-2, 2 victories, 2 losses. So while the result was a sweep, no, itong alas Pilipinas, yun nga, pinush talaga nila. Pero talagang itong kanilang kalaban, grabe din yung momentum ng kanilang games na talagang naipakita rin nila yung kanilang resilience at kasanayan sa paglalaro nitong ganitong sport ng volleyball. Lalo na ha, despite na nasa home court tayo, talagang high level din yung play na ipinakita ng South Korea, no, kung saan si Kang Soo-hee ay nakapagtala ng 19 na punto sa kanyang puntos sa kanyang naging performance against dito sa alas Pilipinas. Pero ang malungkot na balita dito sa ating mga alas Pilipinas players ay walang nakakuha ng double figures sa kanila. So talagang kumbaga ano eh, let's say magaling talaga, no, itong ating alas Pilipinas women, pero may mas magaling sa kanila. Kumbaga doon lang sa play na 'yon, ano? Kasi ano eh, there's still a chance sa ating mga pambato diyan sa ABC Cup. So basically 2-2 sila sa kanilang pool, sa pool A, pero yung kanilang chance para maka-move on for the semifinals, I'm buhay pa, making their final preliminary round match against Chinese Taipei, na kung saan kailangan nilang maipanalo ito. So kapag naipanalo nila to, 3-2. So there's a chance nga na maka-move on sa next round itong ating pambato dyan sa Ilocos Sur, na nasa Ilocos Sur, ano? Pero makikita natin doon na kahit na ganun yung nangyari, na sweep tayo, eh doon nga yung third sabi ng sabi nila yung third set na ipinakita ng Alas Pilipinas women is nagpapakita pa rin ng prowess nila na kung saan kayang-kaya pa rin lumaban ng ating team against dito sa tinuturing din na powerhouse na Chinese Taipei. So medyo madugo-dugo itong kanilang tapatan kasi nga ang yung South Korea, 'di ba? Kumbaga, yung momentum medyo na loss kasi win nung una tapos natalo, tapos nanalo, tapos natalo. So hopefully, no, na yung sequence ay maibalik pa rin. Na kung saan sana ay makuha pa rin ng Alas Pilipinas Women itong kampyonato or maka-move on sa next round hanggang makamit nila yung kampyonato para sa ABC Cup 2026. Despite the issues na kinakaharap ng PNVF, no, Philippine National Volleyball Federation, ay malaking si PSC Chairman na Patrick Gregorio, no, ay in-encourage niya pa rin itong Alas Pilipinas na mag-focus pa rin dito nga sa nagaganap. Kasi ano, 'di ba, nung kahapon makikita ninyo yung logo ng PNVF ay tinakpan kasi nga nababalot ng mga issue ito na kung saan ay iba't ibang issue nga ang pinupukol at kumakalat. So yan, hantayin natin. Pero ang marching order ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio ay focus at sana ay makuha nga natin itong championship sa ABC Cup na nagaganap po dyan sa May Candon City, Ilocos Sur. Samantala mga kaibigan, 9:18. Oras po natin 16 minutos makalipas ang alas 6 ngayong gabi pa rin po ng 9 ng Hunyo. So alam ninyo, no, talagang iba't ibang kaganapan din itong napapakinggan natin sa mundo ng sports. May magandang balita, may malungkot na balita. So kahapon mga kaibigan, nadako tayo dito na kung saan the Philippine sports community, they mourn the loss of two student athletes in Aurora Droning. So buong araw na napag-usapan natin to at maging sa inyo mga social media na kung saan gumulanta nga, no, lalo na sa basketball fans, lalo na yung mga nakasubaybay nung palarong pambansa 2026 particularly. Dahil ito nga center ng Ateneo Blue Eagles na si Divine Adili, 21 years old, at si Rene Clert Baterbonia, 19 years old, they are incoming rookie ng Ateneo Blue Eagles, have died reportedly due to a drowning incident during a team building activity dyan sa may Dipakulaw, Aurora, kahapon, 8 po ng Hunyo. So basically, the Ateneo, the Manila University have confirmed, no, the deaths in an official statement na inilabas po nila. So, dun sa official statement ay nilabas ng Ateneo, no, ay kahapon ay kinumpirma nga nila ang pagkasawi nitong dalawang atleta. So, basahin natin yung statement mula sa Ateneo. Sabi po dito, it is with profound sadness that the Ateneo de Manila University at confirms the passing of two student athletes of the Ateneo men's basketball team, Rene Clert Baterbonia and Divine Adili, following a drowning incident that occurred during a team building activity in Dipakulaw, Aurora on the afternoon of June 8, 2026. The entire Ateneo community mourns the loss of Rene and Divine. The university extends its heartfelt condolences to their families, friends, teammates, coaches, and loved ones. And they ask the community to keep them in their prayers during this most difficult time. So basically, the university is providing support to the families of Rene and Divine as well as to their teammates and members of the Ateneo community affected by this tragedy. They respectfully ask for privacy and space for all those grieving as they come to terms with this profound loss. As a community, we mourn with the families and loved ones of Rene and Divine and entrust them to God's loving mercy. We ask for continued prayers for all who are affected by this tragedy. Details regarding the wake and funeral arrangements will be announced once these have been finalized in consultation with their families. So yan po naging pahayag ng Ateneo de Manila University. Alam niyo mga kaibigan, itong mga reports, no, magmula kaninang umaga, sinasabi nga na dahil nga doon sa isang sa naganap na drowning incident na kung saan itong men's basketball team ng Ateneo, they are having their team building dyan nga po sa may Aurora. So from the police report, its initial finding have sourced that the two players were swimming when they were reportedly carried by a strong current into deeper waters. So basically marami ring ano eh, mga chismis na kumakalat, pero alam nyo nga mga kaibigan, ang chismis ay chismis hanggat ano yan, hindi napapatunayan. Kaya maniwala lamang tayo doon sa mga naging ebidensya as well as doon sa mga pinapakita sa investigasyon, lalo na ng authorities. So the PRO 3, the Police Regional Office 3 or the Central Luzon Police Regional Office has launched a formal investigation into the circumstances surrounding the tragedy. Police said they are coordinating with other government agencies to determine the complete sequence of events. Marami kasing ano eh, haka-haka na naganap dyan eh. Kasi, yun nga, sa may mga lumabas na mga interviews before. So, the netizens are interconnecting it without having proof nga dun sa mismong naganap na insidente po dyan sa may Aurora. Pero balikan natin ng konti, sino nga ba si Butterbonya at si Adili? Kasi talagang ano eh, sensation din kumbaga itong mga players na to, particularly si Butterbonya, which recently have shown his prowess, no, sa larong basketball dito sa magkasunod na edition, palaro 2025 sa Ilocos Norte, kung saan dinala niya ang kanilang kuponan into championship, no? As well as in the recent 2026 palarong pambansa, dinala niya ang kanyang team sa finals. So Butterbonya was one of the country's most highly regarded young prospects. So basically si Butterbonya, he represents the Davao Region Athletic Association, no? Na kung saan siya mismo ay a native of Agusan del Sur. So, malaking kawalan ito para sa basketball community, lalo na sa kanyang talento, sa kanyang ipinakitang mga galawan nung palarong pambansa. Dahil personally nga, sinubaybayan ko yan eh, kumbaga talagang nakilala ko rin siya on the season ng palarong pambansa dahil sa hindi lamang sa galing but also dun sa diskarte, standing for his teammates, motivating them para at makuha nila yung kanilang goal, ma-reach nila. So basically si Butterbonya, kahit na ano eh, kahit sa outside the scene, kilala siya ng mga PBA players, kaya nga na-scout siya. So basically he is a student from Ateneo de Davao, no? And kaya siya kinuha and absorbed dito sa Maynila. So basically meron silang tournament yung sa Phil Oil, parang pre-season pa lang yun, pero dun nga, dun pa lang siya nakapaglaro together with Adili, so wala pa sila dito sa UAAP season eh. So basically, papasok pa lang talaga siya dun, so they are just training, no? Kasi may mga speculations nga na may mga initiation rights daw, which is it mariin naman yung tinanggi ng kabilang kampo. No, so basically, nakapag-commit siya nga dito sa Ateneo and was expected to begin his collegiate career with the Blue Eagles. So basically, maganda yung naipakitang performance nitong Butterbonya, nitong batang to. 19 years old, no? Kaba-birthday niya lang daw nito eh. Mga isang buwan na nakakalipas. Samantala, mga kaibigan, itong si Divine Adili, siya siyang foreigner, Nigerian. No, and a foreign student athlete at ang magiging sentro sana. So 6'9 ang kanyang height and have played for the Blue Eagles and UAAP season 88, averaging roughly, ang alam ko hindi pa to naglaro eh. Ang tinutukoy nito is yung liga na kanilang sinasabak ngayon, and averaging roughly 8.4 points and 8.3 rebounds per game despite dealing with injuries. So the coaches and observers had viewed him as a key piece of the team's front court moving forward. So isa sa pinaka-apektado dito, syempre yung kanilang teammates. as well as the coaching staff, but also the community of their school and also the community of basketball overall. So medyo shocking siya. Marami nga nagre-react ng mga kaibigan natin. I mean na mga netizens na they're also calling for sana maimbestigahan ng maayos. On which, itong Aurora Police nagkaroon sila ng press conference nitong araw na kung saan wala naman silang nakitang foul play doon nga sa naganap na incident. Kumbaga, walang may gusto talaga doon sa naganap nga po na insidente dyan. So unang-una dyan, syempre, ang pinaka-apektado dito sa pamilya ni Butterbonya. Ang kanyang nanay, no, na si Miss Roveline Butterbonya, na nga sa Agusan del Sur, na kung saan Agusan del Sur pa yung naging host ng 2026 palarong pambansa. So basically, ang naganap doon, itong si Miss Roveline, medyo emotional talaga siya dahil hindi talaga inaasahan na ganito yung mangyayari. May mga statements nga na lumalabas na nagsasabing basketball ang pinunta, bakit swimming daw? Kung alam niya lang daw sana na mangyayari ito, ay sana hindi niya na lang pinayagan itong kanyang anak. So ito meron siyang statement sa pamamagitan ng Facebook page ng Province of Agusan del Sur ni Governor Santi Barriga Cane Jr. So panoorin natin mga kaibigan ang naging pahayag ng kanyang nanay habang kausap ang gobernador ng probinsya ng Agusan del Sur.
10: Pinaagi sa ilang mga sport, ako nang disuportahan kay para makasurvive sa karisod. Kabalo na sila tanan. Ayun, wala ni lagi orient nga, ma'am, pag maangin mo ang anak, naami training, ing ana. Eh, kung di pa sabot lang po nila nga naana, kung masubot, paalam, ang kalisod mo din ako, siya yad po dito. Pero wala man ni lagi pa sabot dun sa kuwagtarong. Nga, lang sila nga, ma'am, pag mutungtong na sirili din sa atin niyo, naami ing ana nga training, naami ing ana, umakaya ba sa imong anak, eh ako pangutano na kong anak. Niya, wag alin na dito sa Agusan Mars kasi big baha, ibalin mo sa talakugun. Eh di ko gusto nga akong anak mo, imitin siya.
11: Okay. So hinanin niyo lang, larga na mo, arang di mo mabiyan sa flight. Pahibawon lang po din mo, ninyo, isipin siya sa inyo. Taga-8 number na po. Pahibawa po din mo kung isa pa yung mga problema dito, magkinanglan mo assistance. Kaya naamang po si Kong Ibong dito sa Manila kung in kaso magkaitipulit dito, naapod si Kong Ibong. Pero maulit ko pa rin si Bruce.
10: Ito ko talang nga, umanbal sa Maroon niya, unang tangi-biyari, pero naala kong konta, iniyo committee nga, 3 days pa daw kay process pa nilang papel.
11: O na, may proseso nila. Tinoon pa. Kaya ibaw ko anak, ma'am, kaya ikan ko nito ako sa kaya. Ayun, target ko na akong espesyal sa kaya.
3: Sports 918.
9: Yan po ang nanay ni Rene Butterbonya na si Mrs. Roveline Butterbonya at ang governor ng Agusan del Sur kung saan na mapapansin nyo nga no, sa naging pahig na kanyang nanay na unexpected talaga. And they are expecting or talagang iuwi nila itong mga labi ni Rene dyan sa may Agusan del Sur. So basically, talagang nang dahil dito sa naganap na insidente, there are a lot of institution na nagpahayag din ng kanilang mga pakikidalamhati sa pamilya as well as to the Ateneo basketball community. Ano, particularly ang Samahang Basketball ng Pilipinas. Ano? Ito may statement na ilabas ang SBP tungkol nga dun sa may dito sa naganap na insidente which is SBP sa mga basketball ng Pilipinas, the National Sports Association of Basketball. Kung saan sinabi po nila sa mga basketball ng Pilipinas extends its deepest condolences to the Ateneo de Manila University community as it mourns the tragic passing of 2 members of its basketball program, si Rene Clert Butterbonya and Divine Adili. As the National Sport Association for Basketball, the SBP has been in communication with the university's basketball officials to determine what assistance may be needed, with particular attention given to those most affected by this tragic incident. During this difficult time, we stand in solidarity with the families, teammates, coaches, friends, and the entire Ateneo community. We join them in mourning this heartbreaking loss and offer our prayers for strength, comfort, and healing. So basically, hindi lamang yan, pati ang Philippine Sports Commission, medyo mahaba yung kanilang naging statement. As well as meron tayong presser, hopefully ma-play natin mamaya, na kung saan they have built, no? Nang parang hindi siya investigation, ano nang tawag doon? Parang fact-finding committee, parang maimbestigahan kung ano nga ba talaga itong naganap dyan sa may insidente dyan sa may probinsya ng Aurora. So basically, they are hoping, kasama dyan ang iba't ibang from the CHED yan, iba't ibang institutions para maimbestigahan nga kung ano talaga yung tunay na naganap dyan. So mamaya, play natin yung presser ng PSC. But for the meantime, mga kaibigan, oras po natin 30 minutos makalipas ang alas 6 at sa ating pagbabalik, makibalita tayo dyan sa nagaganap pa or magaganap na ICTSI Philippine Athletics Championship sa May Capas, Tarlaca. Kasama natin si Miss Ria Arevalo sa ating pagbabalik, mga kaibigan. Huwag kayong bumitiw, ha? Ako pa rin ang inyong kasama, Matthew Pacheco, para sa programang
12: Sports 918.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
13: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
15: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
16: Oh, eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
15: Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
16: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Sports 918.
9: Mga kaibigan, oras po natin 32 minutos makalipas ng alas 6 ng isang magandang gabi pa rin po ngayong araw ng Tuesday. At kasama natin sa ating linyo maliwaliwanag pa dyan sa maya probinsya, live mula sa probinsya ng Tarlaca para sa gaganaping 2026 ICTSI Philippine Athletics Championships. Miss Ria Arevalo, magandang gabi mula rito sa Quezon City.
18: Maraming salamat, Matthew. Magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa Sports 918. Salamat sa pag-initiate, Matthew, dahil tayo po ay tututok dito nga sa aksyon ng ICTSI Philippine Athletics Championships. Bukas pa po ang opisyal na pagsisimula ng 5-day track fest. Napaka-importante nitong tournament na ito because ito po yung national open natin, no? Of course, dito kumbaga madi-discover yung mga future track and field members ng ating Philippine team at the same time yung mga miyembro ng ating national squad. No? Kanila pong maa-assess yung kanilang progress sa paghahanda, preparasyon para po sa mga nalalapit na mga international competitions just like the Aichi Nagoya Asian Games. So ito po yung qualifying event para sa Asian Games later this year. At napaka-importante nga nitong torneyong ito kaya yung ating mga US-based national team members, no, inaasahan po na sila'y dadalo at lalahok dito sa tournament. Of course, our elite athletes, ang ating mga medalists ng nakaraang Southeast Asian Games and other tournaments pa, no, ay inaasahan natin na muli silang makikipagpaligsahan dito nga po sa iba pang mga kalahok like yung mga up-and-coming athletes natin, mga local track and field athletes, yung mga miyembro ng iba't ibang mga athletics club, and at the same time, mga competitors mula po sa iba pa mga bansa like yung mga bansa na Korea, nandiyan din yung Samoa, mga Southeast Asian neighbors natin like Indonesia, Singapore, nandiyan yung ilan pa sa mga competitors from Taipei, United States, Canada. So talagang marami ring mga tough competition na itabayanan yung ating mga athletes. No? Medyo napapansin ninyo, padilim na dito sa actually sa national, dito sa New Clark City Athletic Stadium. Unfortunately today, brown out dito sa area. Dito lang sa area ng NCC Stadium. Pero dun sa Athletes Village, kung saan kami naka-stay, no, yung accommodation namin, meron namang electricity doon. Hopefully tomorrow, maayos na yung electricity dito sa venue because napaka-importante na maayos, no, yung, kumbaga, yung power challenges dito nga sa area. But ang ating aabangan, syempre, yung mga mahuhusay nating mga atleta sa kanila nga pong paglahok. Starting tomorrow, first day of action, as early as 5:30 a.m., meron na tayong event. Ang unang event ay 5,000-meter run, no, sa open men. Kasi meron pong mga things like men and women, open, and then meron din pong
19: men and women, under 18, men and women, and then, yun yung mga, basically, yun yung mga...
9: Ayan, dyan sa may New Clark City, at yun nga, at yun, medyo lang, ayan, medyo padilim na, pero maliwanag pa rin sa kanila. At hopefully sana, parang medyo okay naman yung weather kasi isa rin sa challenge yan sa mga athletes. It's either kapag mainit or kapag maulan, medyo medyo nakaka-apekto rin doon sa magiging performances nitong ating mga atleta. So ano pala siya, iba't ibang bansa, hindi lang siya from the Philippines. So talagang open siya for everyone, no? Itong athletics. So makikita natin diyan, mamaya tanungin natin kung may nakita na ba si Miss Rian na mga yung mga atleta na kumbaga sinusubaybayan diyan. 'Di ba sila Sunny Wagdos, 'di ba? Yung mga kilala na mga marathoner. At kumbaga gateway din pala ito para doon sa gaganapin nga na Asian Games sa may Aichi, Nagoya, Japan this year, later this year. I think that will happen on September. So basically, ayan, makikita nila yung tagisa ng galing ang dyan sa may New Clark City sa may Capas Tarlac. So basically, I think they also have different categories dito. May mga U18 din. So, confirm natin kay Miss Rhea mamaya kung meron nga ba talagang mga ganong kategory at kung sino-sino nga itong mga tututukan natin ng mga atleta. Dahil nga mismo no, yung parang recently, palarang pambansa, yung iba doon na mga players na nakapaglaro na rin sa SEA Games, ay inaasahan na sila rin ay magkukumpit dito dyan na sa may Philippine Open. At muli sa ating linya kasama natin Miss Rhea. Magandang gabi ulit. Ayan. So, ayan. Habang inaayos natin ang ating linya. Ayan. Okay, Miss Rhea. Okay po.
18: Oo. Naputol kasi yung line natin eh. Ewan ko ba kung sino tumawag dito sa phone. Anyway. And ito nga, tinatalakay natin kanina, no, mga competitors not only from the Philippines pati sa mga karatig bansa natin sa Southeast Asia, and then meron din yung mga from Chinese Taipei, Chinese Taipei, Samoa, meron din from Canada, USA, yung ilan pa sa mga kalahok dito nga po sa tournament. Tomorrow is the first day of action. Tomorrow po, unang event natin, 5,000 meter race. And katulad na nabanggit natin kanina, meron men and women category, open, under 18, and under 20. So tomorrow, sa morning session natin will start at 5:30 a.m. hanggang alas 11 ng umaga. And then may afternoon session starting at 4 p.m. until 8 p.m. onwards pa yun kung gaano matapos yung huling event. And then for the morning session, limang gintong medalya kagad yung paglalaban-labanan. Ito po ay sa 5,000 meter run, yung javelin throw for women and shot put and under 18 women, at saka yung long jump and javelin throw. Yan yung mga events sa morning session na meron kagad gold medal at stake. And then 20 finals events sa afternoon session, including yung pole vault open men, discus throw open men, and yung mga finals po na 100 meter dash. So bukas na kagad yan yung mga final events natin. And ina-expect natin kabilang sa mga lalahok for tomorrow, especially doon sa 100 meter dash, Jessica Lawrence, na recently, di ba, lumahok lang sa Chinese Taipei, naka-silver medal siya doon. And then, sino pa ba? Si Zion Corrales Nelson, isa rin sa mga pambato natin sa Century Dash. And sa pole vault, baka lumahok si Jaque de los Santos, although hindi natin siya natanong kanina. Pero definitely, no, he is here and he will compete dito sa Philippine Athletics Championship. Sa javelin throw, expect natin si Ana Bianca Espinilla na recently lang nagtalapo ng Philippine record sa kanyang event sa under 20 Asian under 20 Athletics Championships, di ba, sa Hong Kong. So yun po yung ilan sa mga aabangan natin for the first day of action. And until araw po ng Linggo, June 14, yung ating competition dito sa New Clark City Stadium para sa Philippine Athletics Championships. For the second time ay dito po sa NCC gaganapin yung ating National Open. So World Athletics, World Athletics approved, no, certified venue ito, kaya lang ngayon madilim, wala pang kuryente. So hopefully tomorrow maayos na yung ating mga kailangan ayusin dito, especially yung kuryente. Okay? So siguro yan na muna yung maihahatid natin pag-uulat.
9: Miss Ria, tanong muna, Miss Ria, kamusta naman ang dyan? Kamusta ang panahon dyan? Maulan ba? Mainit? Anong sitwasyon natin dyan?
18: Weather?
9: Apo.
18: Okay naman. Maalinsangan. Kahit saan naman dito sa bansa natin maalinsangan. Pero yun nga, although hindi naman tirik na tirik yung araw kanina nung dumating kami, but siguro yun din yung isa sa mga challenges for the athletes. No? Pero siguro mas okay nun kesa naman umuulan. Mm-hmm. Alam naman natin kapag ganitong June na, di ba, yung bagyo or ulan, paparating nyo. Pero hopefully maging maayos yung weather natin sa next days para po dito sa Philippine Athletics.
9: Miss Ria, yung kanilang schedule dyan, tuloy-tuloy din. Unlike halimbawa nung palarong pambansa, parang may window hour lang din eh. Pero unlike doon, like sa mga ganyan. Ayan. Ang tanong ko, Miss Ria, kung tuloy-tuloy ba yung laro dyan? Kumbaga, oras-oras ba meron? Wala bang window hour?
18: Yes. Hindi ko masyadong narinig. Sorry.
9: Ayan. Okay, ito na lang, Miss Ria. O, ulit. Rinig na ba ako? Ayan. Okay.
18: Siguro sa mga susunod na araw na lang mas maghahatid pa tayo ng detalye no sa magaganap na tournament, especially tomorrow start ng competition.
9: Okay.
18: Ay, mula po dito sa PT, maraming salamat. Ito po si Ria Revelo na buulat para sa Sports Radio 910.
9: Alright, yun nga, no, at alamin natin yun kasi parang nasabi nga dun sa mga schedules, tuloy-tuloy siya hanggang gabi. So, unlike the mga national games natin dito sa ating bansa na nilalaro, eh nagkakaroon kasi ng window hours minsan kasi nga yung health, yung kumbaga yung situation ng mga ano, ay mga athletes ay kinukonsider din nila. So basically ayun at alamin din natin kung ano kung libre lang ba makanood doon kasi syempre maraming gusto ring makanood doon eh, lalo na halimbawa yung mga taga doon sa mismo sa may lugar sa may Tarlac, Capas Tarlac ay kung makakanood ba sila ng libre mismo doon na sa field. So yan alamin natin yung sa mga susunod. So ngayon nalaman natin that that was the second time that it happened doon mismo sa NCC. At alam ko doon din ginanap yung ano eh, yung SEA Games, di ba? Nung nag-host ang Pilipinas. So, basically, over 1,000 athletes ang Pilipino doon na makikipaglaban. At dito nga makikita natin kung may mga records ba na mabibreak, kung meron bang mga may papakitang, yun nga, mga bagong muka na magiging prospect sa Philippine Athletics natin. So, yan o. Oh, halimbawa, yan sila Ana Bianca Espinilla na nanalo nung mga nagdaang international events. So, makikita natin dito kung may papakita ba nila yung naipakita nila outside dito mismo sa ating bansa. So, hopefully, makapag-uwi ng maraming medalya itong ating mga kababayan dyan. At kanina, nakikita natin talagang puspusan din yung trainings na ginagawa nila. Kumbaga sa ano kasi, yung mga marathon, alimbawa, sa marathon or other athletic games, di ko lang alam kung ganun din. Like, the days before or the weeks before, ito mga athletic, meron silang tinatawag na tapering week eh. Nagbabaw sila at iniipon nila yung energy na meron sila para pagdating ng kanilang race day, eh malaki-laki yung may bangko nilang energy at may pakita. So hopefully, no, itong mga kababayan natin dyan, si Ms. Ria, magbihatid sa atin ng mga updates para sa 2026 ICTSI Philippine Athletics Championship dyan po sa may Capas Tarlac. So iba't ibang bansa po yan mula sa Korea, Chinese Taipei, Canada, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Singapore, Samoa, and the United States. Magtatagal po yan hanggang araw ng Linggo, ano, dyan sa may Capas Tarlac. Mga kaibigan, samantala,
12: Sports 918.
9: Sa ating pagbabalik, no, balikan natin yung presser patungkol pa rin doon sa may naganap nga ng insidente na kinasangkutan nito ni Butter Bonya at ni Adili. Sa ating puyang pagbabalik, oras po natin, 13 minutos bago sumapit ang alas 7 ng magandang gabi.
2: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
27: from PBS
28: Presidential Broadcast Service
29: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
30: Ang araw si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Sports 918.
9: Mga kaibigan, kapapasok lamang no, 30 minutes bago i-post ng Ateneo de Manila University ang update tungkol nga dito sa pagkasawi ni Divine Adili at ni Rene Baterbonya. So binasa natin at makikita nga natin na itong mga labi nila ay kumbaga itong kay Baterbonya this early this morning, the remains of Rene and Divine were transferred from the Aurora Memorial Hospital to Arlington.

0: umiyak yan, iyak ng iyak yan nung umalis sa Agusan at humihingi pa ng patawad na kaya siya nawala sa Agusan province because he simply wants to pursue his dreams and to study for his family. Ganun ka sakit. So having said that, true to life experience na ako mismo kami nila Sami Angara na experience natin, we have decided, no, in consultation with our government agencies, in consultation with stakeholders, in consultation with the DILG and the Office of the Press Secretary, we are now convening by tomorrow at 1:30 the stakeholders meeting, and we have invited the stakeholders meeting and the panel. We call it the stakeholders panel. It will be here in PSC tomorrow at 1:30, and we have invited the following. Number one, the executive director of Samahang Basketball ng Pilipinas, Erica D, whom you know is also a lawyer. Number two, represented by the Philippine Sports Commission in charge of Basketball Commissioner Fritz Gaston, the chairman of CHED, Shirley Agrupis. Number four, we've sent out invitation and they have confirmed two representatives from the UAAP, namely Executive Director Rebo Sagisag and Father Alvin Suwan, who is in charge of student affairs of Adamson University. Number four, we have invited the chairman of the National Youth Commission, Jeff Ortega, who is also an avid surfer, actually. Chairman Jeff is from La Union, so he has confirmed as well. And number five, we have also invited the Secretary General and other Secretary of DepEd, Malcolm Garman, okay, of the Department of Education. These are the people who will meet tomorrow at 5 p.m. as we pursue, no, this very difficult, painful process para po malaman lang natin kung paano tayo makakapagtulungan para hindi na po maulit ito. Please be assured, we PSC is not the investigating task force or panel. We are here to help address this concern. Alam ko po ang pamilya ni Rene, pamilya ni Divine, talaga nagdadalamhati. Alam po namin na ang buong Ateneo community nagdadalamhati. Alam po natin yan, si Confrits taga-Ateneo yan, si Erica taga-Ateneo yan, nagdadalamhati. Pero sana po maintindihan lang natin lahat, kailangan pong gawin namin itong prosesong to para hindi na po maulit. And we hope that you will support us in this very important undertaking as we convene the stakeholders panel tomorrow morning starting at 1:30. After that, we will invite resource speakers so that we can continue this process. What is very important, I must say, is that we need the formal report, report coming from the Philippine National Police. And the Secretary of Local Government, John Vic Primulia, informed me 1 hour ago that it is ready. And they will have their own investigation process. So kami po, stakeholders panel, this is good for Philippine sports, and we hope to get the support of everyone. Let me turn over the mic to Attorney Eloy para mapaliwanag niya na iba po ang gagawin ng PSC, iba po yung investigation process na yun.
1: Ng PSC bukas, kasama yung stakeholders panel natin, is to review the policies together with CHED, NYC, SDP, and UAAP, because may process po kasi, and DepEd especially, may process kasi yung mga in and out of school activities. There is a standing memorandum issued by CHED that, and everyone knows na dapat ma-follow lahat yung mga procedural guidelines pag mayroong out-of-school activities. And the chairman instructed us to ensure that this will not happen again and ensure that the safety of the athletes, because these are future national athletes, especially si Rene na magaling na atleta. Yun nga ang sabi ng nanay niya, dapat daw sa basketball floor naglalaro ang anak niya, hindi sa dagat. So it happens. So tomorrow, let's assure that the chairman will lead the panel and to get all the possible solutions that this matter will not happen again.
0: Thank you, Col. Attorney Hero.
2: Well, one, talaga nakikiramay kami, no? Talagang out of words for our sympathy. Sabi nga ni Chairman kanina, talagang as a father also, ganyan, we can actually empathize in what happened. Imagine losing your future, alam mo, your future grade, no? Both of them, both families, no? Na 19-year-old and 20-year-old, si Divine is 20, si Herman is 19 pa lang, si Rene. And what Chairman has shared, really talaga na, yun, nakaka, parang masakit ng dami makita mo. You see the kid, he's waving, parang say goodbye pa na, oh, I'm going to Manila na rin, no? for my future, great future. Eh, but that happens. But what I'd like to add, na ito sa statement na nabigay kanina ng PSC, na what Chairman released it, no? Additional lang dito, sabi na lang, Chairman niya, the goal here is not only to understand what happened, but to ensure that lessons learned to lead to safer, more responsive systems that protect athletes while sustaining high-performance sport. Excellence in sport requires environments that push human potential, but never at the expense of safety. You know, ang key message yun doon ng PSC or chairman na release na kailangan talaga natin pag-aralan, tignan, at kung paano, sabi nga ni attorney kanina, titignan natin yung mga policies, saka practices, and procedures for yung mga training ng mga different stakeholders, different leagues dito, no? Na ang utmost yun is the safety of our athletes. Yun ho yung aming bukas, no? Main ano namin, kaya nagpatawag si chairman ng emergency meeting namin nga dito to among all the stakeholders and agencies that should be involved in this endeavor.
0: Pag-unawa, at sabi nga natin, this is beyond basketball, this is beyond the UAE, this is a country that is mourning 110 million Filipinos. Talagang masakit kung masakit, pero harapin natin ito ng tama, harapin natin ito ng matibay ang puso at damdamin para masolve natin ito. Because malaking kawalan ito para sa Philippine sports. Once again, nakikiramay po kami sa pamilya ni Rene, sa magulang, sa nanay ni Rene, sa magulang, pamilya ni Divine, at nakikiramay kami sa buong Ateneo community at sa UAE. Maraming salamat po.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Headlines ngayon.
5: Philippine Standard Time, it is 7:05 p.m. and here is the news. President Ferdinand Marcos Jr. led the commissioning of the offshore patrol vessel BRP Raja Lacandula for the 128th anniversary celebration of the Philippine Navy. In his speech, Marcos said strengthening the Philippine Navy's capabilities remains essential to protecting our interests in the West Philippine Sea in light of the broader realities of our time. The BRP Raja Lacandula was designed and built in South Korea and was delivered to the Philippines in May 2026. The Navy said the new vessel would be deployed in the West Philippine Sea and our other maritime zones. In Batangas, the Pag-ibig Fund turned over more housing units under the expanded 4PH housing program in Lipa, Batangas. Pag-ibig said the houses developed by PA Properties costs 950,000 pesos each. Under the expanded 4PH program, it offers a subsidized interest rate of 3% and monthly amortization may be as low as 4,005 pesos for some homeowners. Pag-ibig Board of Trustees Chair Jose Ramon Aliling said the government will continue to speed up housing delivery and make affordable homes available in more parts of the country. In news overseas, China held a law enforcement operation in waters east of Taiwan following recent talks between Japan and the Philippines to draw a boundary. China, which asserts Taiwan as part of its territory, called the talks illegal and has claimed exclusive control over the waters concerned. The country's transport ministry organized a maritime police from the coastal provinces of Fujian and Guangdong to conduct a special maritime traffic law enforcement operation in waters east of Taiwan Island. Meanwhile, Taiwan said it should be consulted on the Japan-Philippines talks. In sports, to our Major League Baseball recap, the Milwaukee Brewers prevailed in their high-scoring affair against the Athletics 15-14. The Washington Nationals eclipsed the San Francisco Giants 4-3. The Houston Astros beat the Los Angeles Angels 5-4. The San Diego Padres outclassed the Cincinnati Reds 6-2. The Philadelphia Phillies defeated the Toronto Blue Jays 5-2. The New York Yankees got the 7-5 win over the Cleveland Guardians. The Tampa Bay Rays outran the Boston Red Sox 3-1, and the Seattle Mariners took a 6-3 win against the Baltimore Orioles. Philippine Standard Time, it's 7:08 p.m. and that's it for the early news. This is Mikago. Good evening.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918.
12: Mga kaibigan, oras mo natin 11 minutos makalipas ng alas 7 ng isang magandang gabi. Ngayon pa rin po ay araw ng Martes. Kasama niyo pa rin po maalili sa ngalan ni Ria Arevalo, Matthew Pacheco sa programang Sports 918. At mga kaibigan, ito nga, no, iba't ibang usapin, may mga malungkot, no, devastating news, may kwento ng pagkatalo, at pero despite all of those things na nangyayari, ano, alam niyo mga kaibigan, it teaches us a lesson, no? It's not a failure, but it teaches us a lesson to move on, but also to have that motivation to win in life. Kaya naman, kwentong tagumpay tayo mga kaibigan, dahil ang Philippine Beach Rowing Team, they won, nakapag-uwi sila ng 3 gold, 1 silver at 1 bronze at their Asian debut sa may Pattaya dyan sa may Thailand. Kapong ka! Ayan, no? Ito yung mga kababayan natin. Nakapag-uwi sila ng medal. The Philippine Beach Rowing Squad captured 3 golds plus a silver and a bronze in their first major competition at the 2026 Asian Beach Rowing Championships na naganap nga po dyan sa may Pattaya, Thailand. So, syempre, nakapag-uwi, no? Sa Coastal Men's Solo Event with Emma Pilar ruling the under-16 division, followed by a silver from Matt Jugadora in the under-19 category. So, nakapag-uwi sila and the success continued in the Coastal Double Sculls with a pair of golds from the pair of Ayona Huerto and Casey Caviltes in the women's under-19 class and the duo of Kyle Olano and Eman Pilar in the men's under-16 category. So, maganda yung pinakita nila, as well as si Faisa Lenton and Amilin Pagulayan capped off the campaign with the bronze in the Coastal Women's Double Sculls. The tournament, which featured the elite U19, U16 in coastal rowing events, was one of Asia's key qualifying and development competitions in beach punta rowing. So the beach rowing will make its Olympic debut naman sa paparating po na 2028 Los Angeles Olympics. So it's a very very big news. Napakagandang ano to? Napakagandang balita para dito sa ating Philippine Beach Rowing Team. Ano to, no? Iba yung rowing sa ano eh. Na kanino ko ba napakinggan yun? Sa isang interview rin dito, no, sa ating himpilan, na kung saan iba yung rowing sa dragon boat. Yung dragon boat, yung maramihan yun, eh, ang dami-dami nila, tapos magtatambol, tapos pabilisan. Pero yun yun, pabilisan pa rin yun. At talagang maganda yung pinakita ng ating Philippine Beach Rowing Team. At kanina nag-guest sila sa may PSA Forum. Kaya mga kaibigan, ito, tunghaya natin ang interview. Unang-una sa Philippine Coastal Rowing Team.
13: 918. Ito na ang ating mga medalists. Gold, silver, and bronze medalists mula sa Asian Beach Rowing Championships. Siyempre, panalo din yung kanilang coach, si Coach Benji Tolentino, no? Na ngayon, isa na sa mga coaches natin. Yes, congratulations, Coach! Ilan ang mga medalya? Kamusta po?
14: Okay naman po. Mabuti po yung result na namin. Ang nakuha po namin medal is 3 goals po. Mula po dito sa dalawang under-16, and then sa under-19 po, and then 1 silver po sa same under-19 po.
13: Yes. Gaano po kalaki na ang ganitong achievement para dito sa ating Philippine Rowing Coach Benji?
14: So far po, napakalaki pong achievement sa amin. Dahil nag-start po kami 3 years ago sa Ternate, sila pa lang po yung tatlo yung atleta ko. Everyday kami nagte-training, lagi ko silang pinupush, motivation.
13: Yes.
14: Kahit nahihirapan, although hindi pa kami nakapasok sa national team. Nung nakapasok kami sa national team, doon po sila lalo nag-boost.
13: Yes.
14: And then naka-train po kami na makapag-compete na rin kami ng same competition po sa Thailand. Nag-silver po sila.
13: Mm-hmm.
14: Tapos ngayon po, gold na.
13: Wow, gold na. Yes. Ano yung name? Ano yung event ulit natin na nakuha ang gold medal?
15: Gracie Cabeltes po, ang under-19 double women's girl po.
13: Yes.
16: Ayun, na-award na po, under-19 double women's.
13: Yes. Gaano kasaya, gaano kabigat yung laban sa Pattaya, Thailand?
16: Sobrang saya po.
13: Mm-hmm. Yes. Sino mga nakalaban? Kamusta yung final race natin?
16: Bali, dalawang race po yun.
13: Mm-hmm.
16: Yung silver medalist po is Thailand and yung bronze po yung Vietnam po.
13: Yes. Okay, but before the finals, kamusta ang races?
15: First po, medyo kinakabahan po sa una kasi sobrang lakas po nung alon. Then nung nag-start na po yung laban, continue na lang po yung tiwals.
13: Yes. So what's next para sa inyong dalawa? Kayo talagang doubles, wala kayong singles. Ano po ang pwede nating pangarapin o maging goal sa mga susunod?
16: Bali, this September po, meron po kami lang sa World Rowing Championship in China po.
13: Yes. Ano yan, regular rowing o beach rowing pa rin?
16: Coastal
13: rowing o beach rowing, yes. And then, pangalan?
17: Mateo Banubatora po.
13: Okay, anong event?
17: Under-19 Solomon.
13: Okay, so ano naman ang nangyari dun sa karera?
17: Masaya naman po, medyo nahirapan lang po.
13: Yes, silver?
17: Yes po.
13: Okay, sino tumalo?
17: China po.
13: Ganun ba kalaki ang lamang ng China? Pwede ba nating talunan ang China dito?
17: Tinabang ako po, next competition po.
13: Yes, babawian natin. Coach, ano yung performance nila? Pwede ba na talagang maging gold yung mga performance na silver na ito para sa kanya?
14: Yes po, sila po eh, ano, lalo si Matt, yung elimination tinalo niya yung China.
13: Wow!
14: Opo, siyempre yung China po, malakpas sa akin. Pag sinabing China, diba mga giant sila. Nagkaroon lang ng konting problema kasi napakalakas po ng wave.
13: Mm-mm.
14: Almost, hindi ka na makikita pag nagpe-perform ka.
13: Yes.
14: Luckily, naka-silver po yun.
13: Yes. Okay, eh dito naman sa dalawang shy boys na ito, gaano kaganda yung performance nila? Ikaw na magkwento.
14: Actually, nung nag-uusap kami ni Coach Ed, nung nagtitraining sila, sabi, mag-medal itong dalawang bata na ito sa under-16.
13: Okay, yan. Dalawa na yan, tayo. Ha?
14: Pero, nung nakita namin yung performance nila doon, yun po, mas higit pa pala doon sa medal. Mm-hmm. Gold yung nakuha nila. Sila po yung mga bata typical na naglalaro lang sa tabing dagat nung na-discover ko.
13: Okay. Taga saan sila?
14: Taga Ternate din po sila. Locally Ternate po sila.
13: Ayan. Okay. So sila na.
14: Ang sabi ko nga sa kanila, after this competition, hindi na kayo ordinaryong bata.
13: Tama.
14: Na pakalat-kalat lang sa kalsada. Iba na kayo.
13: Yes.
14: So nagkakatotoo naman po yung...
13: Yes. So agree, di na kayo ordinaryong bata ngayon at di na kayo mahihiyain. Anong gusto niyo pang mapanalunan? Gold na kaagad kayo eh. So, dito sa Asia eh. Anong next goal? Mag SEA Games? SEA Games?
18: SEA Games po and Olympic.
13: Yes. Taga saan ka?
18: Ternate, Cavite po.
13: Okay, para ilang taon na?
18: 14 years old.
13: 14?
18: 13 po.
13: 13 years old. Okay. So, gaano kalaki pa ang pwede natin pangarapin sa kanila with the way they are performing now?
14: So, ano po, napakalaki po. Lalo na ngayon, first competition nila is gold sila. And the same time, sa age po nila na 30. Mm-mm. Could you imagine 13? Ako nag-start ako 22 na.
13: Oh.
14: So, long way pa po.
13: Long
14: 2 years
13: way.
14: Pa sila mag-under 16, tapos under 19, and then senior.
13: Yes.
14: Bago sila maging senior, veterano po sila.
13: Okay.
19: Coach, specifically, paano yung naging training nila? Like, ilan pong, ilang beses po nag-train? Nag-weights po ba?
14: Nung bago pa lang sila, so basic lang muna po.
19: Mm.
14: Napakabilis po ng improvement nila kasi, could you imagine, November sila nag-start. November po silang dalawa nag-start sabay. Tapos basic lang. Tapos ang maganda sa kanila is matapang sila.
13: Yes.
14: Hindi sila takot kung ano yung pakiramdam na masaktan ka sa training, sa lahat. yun ang pinaka nagustuhan ko sa kanila kahit anong hirap yung pagawa mo, ginagawa nila. Yes. Although magreklamo, normal na may reklamo, siyempre.
20: Yes, okay.
14: Kaya ngayon po, napakalaki na ng expectation namin sa dalawa.
19: Yung pong training, ilang beses ang araw at ano pong mga ginagawa pa nila aside from yung mismong pag-rowing?
14: Ayun po, nag-gym po kami sa Pitpad. Nagkakasalamat niya po kami sa Pitpad kay sa may-ari nung sa pag-up namin po. Yung maraming salamat po sa Pitpad family. Binigyan kami ng time para makapag-gym po doon sa ano. Kaya ang laking tulong po. Mahal po ang training namin doon is 3 times a week.
19: Gano'ng kabibigat yung mga pinupuhat or leg press ba tawag doon?
14: Yes, ganun. Sila po, mga 150 bata to, mga 200 plus po.
19: Kilos
14: po, nabibili kami po ng power. Kasi all na mga kalaban namin ito, lalaki ko compare sa amin.
13: So, ito meron itong World Championship ang Coastal Rowing. Ito ba'y pwede na rin masama sa mga Asian Games, sa SEA Games?
14: So far po ngayon sa itong Asian Games po sa Japan, wala pa po siya. Pero, ano na po siya sa Olympics?
13: Olympic event
14: po,
13: na to?
14: Olympic event
13: po. Wow!
14: Kaya po, nung last SEA Games sa Indonesia, meron po.
13: Meron na.
14: Kaya po, pag-after nung sunod-sunod magkakaroon.
13: Yes.
14: Kaya po yun yung, kaya po sa kanila, sipag lang at syaga. Magiging Olympic, di kayo kagaya po.
13: Yes, kagaya ni na Chris at ni na Joanny. Okay. So salamat po. Okay. Congratulations. 3 golds, tama? 3 golds, 1 silver. Okay, para dito sa ating under 19 and then under 16. Okay. So ayan po mula sa Philippine Rowing Team. Salamat.
21: Sports 9-1.
12: Oras mo na niya, medyo 1 minutos makalipas ng alas 7. Ang ganda nung sinabi nung bata, babawian niya daw yung China. Tapos sabi ni coach, hindi na sila mga normal na bata. At ito ang magandang balita, mga kaibigan. Dahil dyan nga sa naganap na PSA forum kanina sa may opisina mismo ng Philippine Sports Commission during the Tuesday's forum, si PSC Chair John Patrick Gregorio mismo ang nag-anunsyo na merong incentives itong mga atleta na to. Talaga naman, congratulations. Ang mga gold medalist nakatanggap or makakatanggap ng 100,000 pesos from the National Sports Agency. Samantala, silver medalist naman makakatanggap ng 50,000 pesos at yung mga bronze medalist ay makakatanggap ng 25,000 pesos. So yun na yung mga nakakuha ng gold and silver, mga kaibigan. At talaga namang batang-bata pa itong mga ito. At malayong-malayo ang mararating, and we are hoping to see them in the Olympic Games, no? At sana this 2028 ay makasama or mapanood natin sila. Maliban dyan, mga kaibigan, meron pa tayo ngayong nakausap sa pamamagitan ni Miss Judith Caringal. Itong si Amilyn Pagulayan at Faiza Linton, no? Mga bronze medalist din po sila dyan naman sa may Coastal Women's Double Sculls dyan sa Asian Coastal Rowing Championship dyan din po sa Thailand. So ito, pakinggan natin ang interview sa kanila.
21: Sports 918.
13: We have the elite women for the women double sculls. This is Coastal Rowing or Beach Rowing Asian Championships recently. Amilyn Pagulayan and Faiza Linton. Tama, baka mali. Yes, congratulations. Amilyn, how was it?
22: Maraming salamat po. Masaya po kami kasi nakakuha po kami medalya kahit ganoon po ka elite yung mga kalaban namin.
13: Yes, bronze medal ito, no? Yes, Faiza, gaano kalaki yung event and gaano din kahirap before we got that bronze?
22: As a senior level po kasi talaga, mahirap po yung labanan talaga. Kaya po sa amin na parang big achievement po sa amin na nakasunggit po kami ng bronze medal sa Asian Beach Sprint Championship po. Kaya
13: yes,
22: sobrang laking pasasalamat po namin sa lahat na po ang sumuporta sa amin.
13: Yes. Gaano kalaki yung event? I mean, mga ilang teams yon and how many races before the finals? Amilyn?
22: Nasa 11 countries po lahat na nag-join ng Asian Beach Sprint po yung 2026. And yung sa category po namin, nasa 8 po ata na bansa.
13: Yes, dami din. Yes, okay. Is this the first time para tayo maka-bronze dito? Kayo ha, yung tandem nyo in this Asian Coastal Rowing?
22: First time po namin.
1: First time.
22: Magkasama sa Bangka.
1: Yes. So, how was it? I'm sure yung may mga learning experiences sina Faiza at saka si Ameline. Ameline?
2: Maganda naman po yung tandem namin kasi yun nga po nakasuntik po.
1: Kayo na talaga ang magta-tandem? Yun na ba yung plan, Faiza?
22: Di pa po namin alam. Nakadepende pa po din sa coaches.
1: Yes.
22: Ano po yung plan nila.
1: Yeah. Sabi ko nga, learning experiences doon, ano kaya ang mga nakuha natin muli doon, Faiza?
22: Sa akin po kasi hindi lang po ako sa doubles na pero pati sa single. Sa single po, unang best pa lang po, tumuob ako doon sa bangka. Okay. Pero yun nga po, na masaya po ako kasi nakabawi kami ni ate, nati-aminin sa doubles namin. Kaya big achievement po sa amin and yung mga learnings po namin, yun, hindi maiwasan na may mga na, may mali kami doon sa pag laro namin. Pero yun, yung mga mistake na gawa namin doon sa competition, ma-apply namin to as a lesson namin na mas mag-improve pa as a athlete.
1: Getting bigger na itong coastal rowing pala or beach rowing. Kasi nga may Sea Games na, tapos
2: may Olympics pa.
1: So gaano kayo ka-excited? Gaano ba kalaki pa yung pwede natin maging dream dito, Ameline?
2: Mas malaki pa kong opportunity para sa amin, of course, kasi bago pa lang po siya sa Olympics, lalo sa LA 2028 ngayon. And hopefully, mabigyan pa kami ng mas maraming suporta and training camp, of course, sa ibang bansa.
1: Yes. Faiza, how about you? Anong pwede mong ambisyonin dito?
22: Siyempre po, as an athlete, hindi ka naman na parang yung goal mo lang as like Asian level lang. Siyempre, yung Olympics po talaga sa 2028 ngayon. Kasi first time po to na magkaroon ng beach sprint sa Olympics. Kaya malaking ano din siya, parang pressure din talaga. Tapos yun, sa kung araw-araw naman na may training, tapos yung support talaga sa beach sprint, possible po na magsungkit din po ang makapag-qualify sa Olympics yung Team Philippines.
1: What's next this year? Anong tournament ulit sa coastal rowing para sa inyo?
2: Ang plano po kasi ngayon, may world champ po sa China, and India po sa December.
1: Sasali tayo doon.
2: Opo, yun po yung pinag-ahandaan.
1: Yes. Full-time athletes na ba kayo? Dahil nasa studies, Ameline?
2: Full-time po.
1: Okay. Yes. From what province si Ameline?
2: From Ilagan sa Bela po.
1: Yes. And Faiza?
22: From Leyte po.
1: Leyte, ayan. Okay, so thank you and congratulations sa mga bronze medalists natin yan. Women, doubles, cars, Asian, rowing, okay, beach, championships. Judith Carinar, Sports Radio.
21: Sports 918.
20: Oras po natin, 27 minutos makalipas ang alas 7, mga kaibigan, sa ating pagbabalik. Usaping NBA tayo kanina, ha, ang sports. Spurs tinalo ang Knicks sa kanilang Game 3 dyan naman sa may bahay ng New York. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yan. Kasama nyo pa rin Matthew Pacheco para sa programang
21: Sports 918.
23: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
24: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
25: Nagkalat sa internet ang fake news.
26: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
27: What they are doing is creating panic.
24: We say no.
28: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
29: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
24: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
28: Stop telling us fake news because you're wrong.
24: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
30: Doon lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.

ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

namin ng siyang kaman. 3,000 plus eh. 3,000 plus. Laking bagay ito sa amin na dumating ito dito yung 20 uya. Kung natitipid mo, pwede

0: bumili ng guwang ng mga pangulang, araw-araw na nagtosin. Ang laking bagay.
1: Ang tigas po ngayon, ay lang 55 usang pili. At ang laking bagay po ito sa amin, dahil sa aming mga senior, na kami po ay maasawa na sa aking mga anak, itong tigas na ito, napakababa ko na isyo.
2: Ipakita natin yung mainit na pagtanggap ng mga kasama natin dito, lalang-lalaw na sa barangay. Bawat kilo ng bigas na nabibili natin ay bigatong-bastong dalawang kilong palay na nabibili sa mga masaka. Kaya sana ipatuloy natin sa programa ng bigas programa ng ating Pangulong BBM at saka ni Secretary Presidente Rito Laura Jimenez.
3: Ito po nakakataba po ng puso na hindi na ba po sa aming barangay ang 20-20 na bigas na natin pong minamahal na Pangulo. Napakalaking tulong po lalo pag sa mga mayroon sa aming barangay na yun po yung halaga po ng 20 pesos ay talaga po napakalaking tulong sa kanila.
4: Onion po ang produkto ng bungabon. Maliban po doon sa rice at sa corn. Nakaling po kami sa Kaliwa. Ginrant kami ng BA noong bigyan kami ng assistance ng BA through Enhanced Kaliwa Grant. Nabigyan po ako ng 5 million, ibinili ko po ng sasakyan. Yung sumobra po yun, yun po yung ginagamit namin operation for yung pinaka-revolving capital namin.
5: Sa ating mga magsasaka at mangingisda, maraming salamat po. Kayo ang tunay na haligi ng food security at kaunlaran ng ating bansa. Ang inyong sipag, tsaga at sakripisyo ay inspirasyon sa ating lahat. Muli, maraming salamat po at mabuhay ang mga magsasaka at mangingisda ng Pilipinas.
6: We can now see that we will be able to expand all various agri-fruit and vegetable for export to the world.
7: Yung mundo po na to nang galing sa Zambales. Mga taga-Zambales, maraming salamat sa pagpatuloy nyo sa pamamangga. This is an example of this recognition for your efforts that finally now we have mangroves of economic growth in the Philippines and in Canada.
8: For those of the world, so we mentioned to you sa Philip, there's no monopoly of good intentions. Everyone here is working together, public and private sector, to help our communities.
9: When you say Philippine Airlines, we're representing the Philippines. So anything we carry them in the country. So this is a good opportunity for us as well to work with government.
10: So all of this, working together, will be our statement, you know, to the world.
11: Alam mo ba? May tulong pinansyal ang NIA para sa mga aktibong Irrigators Association o IA. Operation Subsidy para sa araw-araw na pagpapatakbo ng irigasyon gaya ng pamamahagi ng tubig at irrigation scheduling. Hanggang 500 pesos kada ektarya bawat season batay sa irrigated at planted area. Maintenance subsidy para sa paglilinis, pagsasaayos at pangangalaga ng canals. 2,800 pesos kada canal section hanggang 6 na beses kada taon. Resulta, tuloy-tuloy na tubig at masaganang ani. Para makaklaim ng subsidy, ang IA ay dapat rehistrado. May Irrigation Management Transfer Contract sa NIA. Updated ang records, aktibo sa operasyon at maintenance. Tandaan, ang subsidy ay nakabase sa performance at pagsunod sa requirements. Makipag-ugnayan sa inyong SWR FT o IBO o bumisita sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA. Ibahagi ang impormasyong ito sa kapwa magsasaka at miyembro ng IA.
12: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: 7 minutos kabitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Miyerkules ngayon, ika-10 sa buwan ho ng Hunyo 2026. Patuloy pa rin po yung pagbibilang ano sa mga naapektuhan, sa mga nasawi, sa mga gumuhong gusari, sa mga naapektuhan ng infrastruktura. Isa na ganap pong malakas na paglindol ho sa area po ng Mindanao. Sinasabi sa latest count na sa 41 na sinasabing mga nangamatay ang po sinasabing lindol na yan. At sa ngayon, marami po mga lugar pinapakita na talagang naapektuhan. Ano, maraming daan, maraming daanan, marami hong mga espektaktura, infrastruktura, maging mga tulay ang naapektuhan po ng malakas na lindol na yan. Gawing pa rin po yung mga retrieval at yung mga rescue operation na sinasagawa ho riyan. At yung pag-alam sa iba pang mga damage. Ano. Pagamat sa agrikultura, mukhang sinasabing wala pa namang mga naapektuhan. Ano. Pero siyempre, yung mga gulay, yung mga pananim, maapektuhan po din yung huyan, magkakaroon ho ng problema sa pagbiyahe nito. Marami ho mga kalsadang naapektuhan, mga sinarhan, at nagkaroon po ng mga bitak, nagkaroon ng mga damage, magiging problema sa pagbabiyahe po ng mga produktong agrikultura. Samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras. Dito pa rin po naman sa Usapang Agrikultura. Morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang po nating mangingisda. Tagusuyan sa kanilang mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay kuya, kay lolo at lola. Ano, pilitong humahanap pa ng signal sa kanilang tahanan. Tayo mapainggan. Ipinapapainggan sa Radyo Pilipinas 738 dito po sa Metro Manila. Sa loob po ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Radio Television 104.3 The Capital, Jamon DWCI sa Mipidig, Ilocos Norte, DWCJ po naman, lalawigan po naman ng Cagayan. Lahat po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakapalitan tayo ng mga tamang impormasyon. Ito sa bilang, sakto sa kwento, ang dagdag wala hong bawas.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: So, magiging lagi muna ng ating panahon, ayon po sa official na ulat ng DOSD Pag-asa. Ngayon pong araw nito ng Miyerkules, ang habagat o yung southwest monsoon na tinatawag, ang pangunahing nakakapekto sa kanlurang bahagi po naman ng Hilagang Luzon. Asahan po ang baulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagidlad. Sa Ilocos Region, sama po dyan ang Batanes, Babuyan Island, Zambales. Samantala sa Metro Manila, natitirang bahagi po naman ng bansa ay magraranasan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o bigla ang thunderstorms dahil po naman sa mga localized thunderstorms pa rin. May sadyante natin magdala ho ng payong pananggalang sa ulan. Ano ho? Ah? At hindi makakalimutan ng mga sadyante yung unang araw na kanilang klase. Ano ho? Ano na yung mga bagong pasok pa lamang ng mga chikiting? Isang malungkot na karanasan, hindi malilimot na. Kaya bigyan po ng alalay. Ano ho? Usapin yung mga batang niya para sa ganoon naman kahit paano yung maibsan, mabawasan kanilang takot, pangamba, kanilang mga alalahanin.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ako pa rin po naman ang iyong maglingkod ka, Hero. Hero Ilustre Robregado. Samantala, dyan po naman sa buong Cordillera Administrative Region. Ilang po ang Benguet at ang Bagyo. Maklararasyon na bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Pulupulong pag-ulan, pagkulog po naman at pagkilat. Dulot po yan ang localized thunderstorms. Nag-epekto po naman ang habagat dahil sa tag-ulan. Mas mataas ang chance ng mga biglang pagbusang ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi po naman. Baguio City at Benguet, malamig ngunit maulap na may mataas na chance ng pag-ulan. Thunderstorm pagsabit po ng hapon. Sinasabing maglalaro po sa mababang antas, 16 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius. May babala po, pinapayuhan ng mga residente at motoriste po naman mag-ingat. Ang makapal na fog o yung ulap na nagpapababa po naman ang visibility sa daan. E din po naman sa posibleng pagguhon ng lupa, landslide sa mga bulubundukin po namang mga lugar. E naman sa Abra, Mountain Province, Sibugaw, Kalinga, Kabayaw, agyang maulap na magiging maulap po naman sa hapon, may kasamang biglaang kulog at pagkinlad. Binababalaan po na yung mga biglaang malalakas na ulan na yan, wala po sa mga thunders, so may maring magdulot po ng flash floods, mga mababang lugar at mga kalapit po namang ilog. Ang direksyon ng ahing, sinasabing umihip ang hangin mula sa timog kaluran hanggang timog. inahagang sa tamtaman, kaya pangkalatang banayad ang ihipno ng hangin, aliban na lamang kung may paparating na thunderstorms. Ang magdala pa rin ho ng bayong pananggalang, atin mga kababayan, sa atin mga estudyante, gising-gising mga estudyante natin ho, pasok sa mga tanggal, sa mga eskwelahan, ingat lang sa paglalakad, gumilid-gilid kayo, huwag sa mga driver na aantok-antok sa Manimela, pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa Manimela, bawal ang pikon sa kalsada, ay si Mamang Chuper, paikalabit lang ho, pupungas-pungas ho yan, iwas aksidente, iwas ako na.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ituloy-tuloy na ho tayo sa ating balitaan ngayong araw na ito. At tamba may titignan natin mga kuha tayo ng update ho. Asa dyan po naman sa Mindanao. Ngayon pa rin po naman sa patuloy na isinasagawang pag-alam pa rin sa lawak, laki ng pinsala. Tulad po ng napakalakas na lindol na yan. Marami. May mga silid-aral lang talaga, mga nasira na ho talaga. Ngayon sa ngayon, suspindi itong maraming klase ng mga estudyante. At ilang mga tanggapan, mga opisina sa mga lugar na binabanggit pa rin ho naman. Pantala sa ating mga headliners sa agrikultura.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Tanggapan ho ng Department of Agriculture at ng National Irrigation Administration. Tuloy po naman ang assessment sa agri-sector sa Mindanao. Mga bodega ng NFA inspeksyon matapos ang malakas na lindol.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: World Health Organization or WHO tiniyak ang kahandaang tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol dyan pa rin ho sa Mindanao.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: At rapid damage assessment at monitoring sa mga national roads sa Sultan Gunarad. Patuloy pong sinasigawa ng DPWH matapos ang malakas na pagyanig dyan sa Mindanao pa rin.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Kuhaan muna natin na ang iba pang karagdagang balita. Kaugnay pa rin po yung El Nino. Sinasabing ramdam na sa Tropical Pacific. Ano sabi ng PAGASA? Paparamdam na yung El Nino. Naku, maghanda tayo pare-pareho. Dami, no? Daming problema. May natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok mo naman si Berian Basta sa
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Umiiral na ang El Nino condition sa Tropical Pacific. Ayon yan sa PAGASA. Ayon sa Weather Bureau, naabot ng threshold sa relative sea surface temperature anomaly na isa sa mga pangunahing batayan sa pagdeklara ng El Nino. Sinabi rin ng PAGASA na may mahigit 80% ng posibilidad na tuloy na itong maging ganap na El Nino phenomenon at maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Karaniwang nagdudulot ang El Nino ng mas mababang pag-ulan, dry spell at tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa na maaaring makaapekto sa supply ng tubig, agrikultura at iba pang sektor. Gayon manilino ng PAGASA na posible pa rin makaranas ng mas mataas at normal na pag-ulan ang mga lugar sa kalurang bahagi ng bansa dahil naman sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ay samantala, niyarik po ang katubigan malapit sa Balut Island sa Nanggaling Davao Occidental. Handang alas 12:49 po, hanang umaga. Ayon sa Vbox, ito ay malakas sa matinding matapos yung lindol, aftershock. Wala po sa nagdaang magnitude ng 7.8 na lindol, dyan pa rin po naman sa Mindanao. No visitor policy sa Senado. Patupad po ang Senado na mahigpit na work from home, set up at pagbabawal sa mga bisita simula ngayong araw. Unni a 10 hanggang 11 dahil sa mga natatanggap pong banta po naman sa seguridad. Congrats muna sa ating kababayan, panalo sa London, Alex Ayala. Madaling dinaig po ng Pinay tennis star ang kanyang unang katunggali sa HSBC Championship sa London. Ito pong madaling araw ho naman. 6 na minuto, kapit pa yung makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tuloy tayo sa ating balitaan.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Galaw-galaw para hindi pumana. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Gising-gising bangon. Kilos galaw-galaw. Ay tuloy-tuloy na rin ang monitoring at assessment ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng malakas na lindol sa Salangani sa agri-sector. Diyan po naman sa Mindanao. Ayon po sa DA, sa ngayon ay wala pang naitatalang pinsala sa sektor ho ng agrikultura. Regions 9, 10, 11, 12 at Caraga Region may pa rin po ng lindol. Ano dun sa mga dadaanan ng mga produkto? Eh yun ho yung mga nasaradong lugar. Ilang pagguho, bitak-bitak na kadaan. Maapektuhan, madidelay yung pag-deliver ho ng mga agricultural goods. Posibleng ikasira ho naman yan. Diba? Yun eh. Inasusuri na rin po ng DA sa mga magsasaka ang kanilang mga sakahan kung may bitak sa lupa at pinsala sa irrigation systems at idokumento ang anumang pinsala sa panlim at infrastruktura. Augnay pa rin yan, inactivate na rin po ng National Irrigation Administration or NIA ang Dam Safety Group. Abang nagsasagawa na rin po ng inspeksyon ng mga regional office sa Mindanao na kundinsyo po ng mga dam dyan sa rehiyon. Sa pag-inspeksyon ng NFA sa ilang presidente sa Mindanao, may ilang sako ng bigas at balay na natumba. Abang may bahagi po naman ng bodega na nagtamo ng pinsala dahil po naman sa malakas na pagyanik. Sa kabila ho niyan, tiniyak po naman ng NFA na walang nasugatan sa insidente at nanatiling ligtas at sapat po naman ang kanilang rice tags.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
13: Samantala, set of ceremony para po sa pag-export ng pinya. Sinagawa naman dyan sa Davao City. Aminho natin ang mga kompletong detalye ng balitang yan. Nakatutok si Marcel Bamondasalia, Radyo Pilipinas, Davao.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tabay lang sa report na yan. No? Nakahanda na rin po ang World Health Organization o WHO na tumulong mga naapektuhan ng malakas na lindol dyan pa rin po naman sa Mindanao. Amin sa pinalabas po ng WHO Regional Director for the Western Pacific, Dr. Salambao Piocala, na ibinahagi ng Department of Health. Ihayag na naka-standby ang WHO Philippine Country Office sa nakasalukuyan ng ikipag-ugnayan kay DOH Secretary Ted Nervosa para suportahan ang government-led response. Iniyak pa ng WHO officials na nakahanda ang silang tumulong at iba pang United Nations partners at civil society organizations. Nagpaabot na rin po ng pagkarama yung WHO sa gobyerno ng Pilipinas at sa mamamayang Pilipino po naman dahil sa mga nasawi. Trahedya kasunod po ng tumataas pang bilang ho naman ito. Inasalamatan din po naman ang mga rescue recovery teams at providers at sa lahat ng walang sawang tumutulong po naman sa mga nangangailangan. 19 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para di pumanaw. Natin ang mga report, punta tayo ng Gingoog. At lumpong mga coconut farmers sa Balingasag, Misamis Oriental, nagtapos ng pagsasanay kilpo sa Coconut Nursery Management Batch 3. Detalye, nandiyan po naman si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagkatapos ng pagsasanay hinggil sa Coconut Nursery Management Batch 3, ang 30 ka-coconut farmers mula sa Balingasag, Misamis Oriental sa pangunguna ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 10. Layunin sa turang pagsasanay ng 3 araw ay ang pagpalakas ng kalaman at kasanayan sa mga magsasaka hinggil sa tamang pamamahala ng coconut nursery upang mapunlad ang produksyon at kalidad ng niyog sa kanilang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Hingoog. Samantala, dako tayo ng Sampuanga, Sibugay. INIA at DSWD nagsagawa ng validasyon para po na sa mga kooperatiba ng mga Irrigators Association dyan po naman sa Sampuanga Sur. Mga detalye nakatutok dyan sila si Gubol, Radyo Pilipinas, Sambuanga, Sibugay.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagsagawa ng validasyon ang National Irrigation Administration Region 9 o NIA 9 katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa 2 kooperatiba na mga Irrigators Association na tinutulungan ng NIA sa Labangan, Zamboanga del Sur. Sa klaw ng validasyon, ang Lantian Labangan Irrigators Agriculture Cooperative at ang Labris Division B Irrigators Agriculture Cooperative. Nakatuon ang aktibidad sa pagdatasa ng pagsunod sa mga dokumento ng mga kooperatiba bilang bahagi ng kanilang proseso ng kwalifikasyon upang maging katuwang na tagatustos ng bigas at iba pang produktong agrikultural sa ilalim ng programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o IPAPA ng DSWD. Magkatuwang na pinangasiwan na mga kinatawan mula sa DSWD at NIA ang validasyon upang matiyak na natutugunan ng mga kooperatiba ang mga kinakailangang rekisito ng programa. ipinapakita ng inisyatiba ang patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagsuporta sa mga samahan na mga lokal na magsasaka at pagpapalawak ng mga oportunidad para sa mga kooperatibang pang-agrikultura na nakabase sa komunidad. Sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng IPAP na bibigyan ang mga kooperatiba na mga magsasaka ng mas malawak na akses sa mga institusyonal na pagtutulungan. Ito ay para sa mas mataas na produksyon o produktibidad, pagpapalago ng kita at pangmatagalang pag-unlad ng agrikultura sa kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Ay samantala, iniulat po ng Philippine Statistics Authority naman at PSA na bumaba ang agricultural trade deficit ng bansa sa $600 million. Kung po namang buwan ng Abril, ang pinakamababang antas mula po noong Pebrero 2021. Tiposod din po ng masigalang 33% surge sa agriculture exports. Bang bumaba po naman ang 3.7% ang agriculture imports po naman ng bansa. Nag-camp out po naman ang mahigit sa 500 magsasaka mula naman sa iba't ibang lalawigan tulad po ng Mindoro, Negros, Quezon, Nueva Ecija. Labas yun ang tanggapan ng Department of Agrarian Reform kasandyan sa Quezon City. Ang kilos protesta ay pinangunahan po naman ng June 10 Land Rights Committee na nagkataon sa 38th anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP. Bang hilingin po naman kay Dar. Secretary Contrado de Celia III na agarang pamamahagi ng lupa at pagkapatigil po naman sa land conversion.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Halikan natin ang Davao. Si Ceremony para sa pag-exporto ng pinya. Iwa ho dyan sa Davao City. Diyan na po sa detalye si Marcel Mamonda Salia, Radyo Pilipinas, Davao.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagsagawa ng send-off ceremony ang Department of Agriculture 11 para sa pag-export ng sariwang pinya mula Davao City patungong Saudi Arabia. Idinaos ang seremonya sa Unifruity Wharf sa Tibungco, Davao City bilang simbolo ng patuloy na pagpapalawak ng pamilihan para sa mga produktong agrikultura o agrikultural sa rehiyon. Ayon sa DA 11, ipinapakita ng eksportasyon ang mataas na kalidad at kaligtasan ng mga pinyang itinatanim sa Davao habang nagbubukas din ito ng mas maraming oportunidad sa merkado para sa mga magsasaka at mga stakeholder ng agribusiness. Patuloy ding pinalalakas ang ahensya, mga programa at pakikipagtulungan upang higit pang mapaunlad ang pagiging competitive ng mga produktong agrikultural ng Davao sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
13: Maraming salamat, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Davao. Dako naman tayo sa Tayog, Pangasinan. Phil Rice, nagpayo sa mga magsasaka sa paggamit po ng water-saving technology laban po naman sa El Nino. Detalye, yan po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Nanawagan ng Philippine Rice Research Institute sa mga magsasaka sa Science City of Puños, Nueva Ecija na gumamit ang mga technology na makatitipid sa tubig at simulan ang maagang pagtatanim. Ito ay bahagi ng akbang ng pamahalaan na palakasin ang climate resilient agriculture upang maprotektahan ang produksyon ng palay at matiyak ang seguridad sa pagkain laban sa banta ng El Nino. Ayon kay Dr. Christine Pascual, Water Management Specialist ng Phil Rice, ang maagang pagtatanim ay magbibigay daan upang mapakinabangan ang natitirang supply ng tubig bago lumala ang tagtuyo. Nire-recommenda ng ahensya ang iba't ibang mga makabagong pamamaraan. Ginabibilangan ito ng direct seeding methods, water management practices o pagpapatupad ng alternate wetting and drying at ang paggamit ng drought-tolerant rice varieties. Bukod sa pamamahala sa tubig, pinayuhan din ang mga magsasaka na maglagay ng wastong abono, mag-iba ng pananim at panatiling maayos sa mga kanal at pilapil. Nagbabala rin ang field rice sa posibleng pagdami ng mga peste tulad ng rice black bug, rice bug, stem borer tungro at mga daga sa dahil sa mainit na panahon. Para sa dagdag na protection sa kabuhayan ni Kayat, ang mga magsasaka na kumuha ng crop insurance sa Philippines
17: Philippine Crop Insurance Corporation. Maaari ding lumapit sa Department of Agriculture at Agricultural Credit Policy Council para sa financial at technical na suporta. Binigyan din ng PhilRice ang maagang paghahanda at technology ang susi upang mapanatili ang produksyon ng pagkain sa kabila ng hamon ng pagbabago ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Samantala, formal na ang binabi po naman ng Department of Agriculture ng temporary import bonds sa mga domestic at wild birds, pati na rin sa poultry meat, sisiw at itlog. Nagmumula po naman sa Argentina. Ayon kay DA Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., idiniklara ng ligtas at malaya sa highly pathogenic avian influenza ang Argentina ng World Organization for Animal Health. Makatutulong ito sa pagkapalawak po naman ng pamagkukunan ng supply ng bansa. Samantala, humiling po naman ng suporta ang Philippine Maize Federation Incorporated upang mapalawak ang mga taniman at mapabuti ang infrastruktura para po naman sa mais. Inusulong kasi ang paggamit ng mais bilang karagdagang feedstock para sa bioethanol. Po ng grupo, ang pagpalawak ng produksyon ay kailangan upang masiguro po naman na hindi masasakripisyo ang siguridad sa pagkain at feed samang tinutulungan po naman ang pangangailangan sa biofuel.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: Lamigan mo rin, balik tayo. Naman sa 1.3 milyong pisong irrigation project sa Albay, ay maagang nakompleto ng NIA Bicol. Congratulations sa National Irrigation Administration. Tingin kay Engineer Ed Gillian. Mga tropang nakikinig pa rin dyan. Minunan din ang mga detalye ng balitang niya si Gary Calcarillo, Radyo Pilipinas, Albay.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Mas maaga sa itinakdang schedule na nakumpleto ng National Irrigation Administration Albay Catanduanes Irrigation Management Office o NIA ASIMO ang 113.8 milyong proyekto para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng Agua Santa Cruz Communal Irrigation System sa bayan ng Pulangi, Albay. Ayon sa NIA Bicol, natapos ang proyekto noong March 2026, 5 buwan bago ang target completion date nito. Kabilang sa mga isinagawang infrastruktura, ang pagtatayo ng 2.1 kilometrong line canal at 248 metrong slope protection works upang mapabuti ang daloy ng tubig at matiyak ang katatagan ng irrigation system. Inaasahang makikinabang sa proyekto ang mahigit 600 magsasaka na may higit 400 hektarya ng sakahan sa Pulangi, Albay sa pamamagitan ng mas maaasahan at epesyenteng supply ng tubig para sa kanilang mga pananim. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng agrikultura, mapataas ang produksyon ng pagkain at matiyak ang food security sa pamamagitan ng pagpapalawak at pagpapahusay ng mga proyektong pang-irigasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Calcarillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
13: Andala mula dyan sa Albay, dako tayo ng naga. Joint Task Force Bantay Karne nagsagawa ng surprise inspection. Mga meat dealers, dyan mo naman sa Kamaligan, Camarines Sur. Mga detalye, nandiyan mo naman si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagsagawa ng surprise inspection sa mga meat dealers ang Joint Task Force Bantay Karne ng Kamaligan LGU at National Meat Inspection Service o NMIS. Sa impormasyong ipinaabot sa Radyo Pilipinas, Naga ni NMIS Regional Director Alex Templonuevo, umaabot sa 14 na mga meat dealers ang na-check at 4 na mga meat dealers ang na-issuehan ng Notice of Final Warning. Natukoy ang violation ng mga ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga karne mula naman sa karatig na slaughterhouse na hindi accredited ng NMIS at ibinibenta sa Kamaligan Public Market. Bagamat final warning ang ini-issue ng NMIS, ang desisyon sa pagpataw ng penalidad ay nasa Municipal Agriculturist at Enforcement Team ng Kamaligan dahil sila ang nag-request ng surprise inspection. Samantala, nabatid mula kay Templonuevo na isasagawa ang Regional Project Advisory Board presentation sa Legal Abattoir Project para maaproban ito sa kanilang tanggapan. Dadalo sa aktividad ang mga direktor ng DTI, DPWH, DILG, DNR at Department of Agriculture. Ang NMIS ang tutulong sa Ligaw Project. Ayon kay Templonuevo, kung sakaling maaprobahan ang Ligaw Project, magiging 14 na LGU na ang magiging PRDP assistant sa Bicol kung saan ito na ang pinakamaraming bilang sa buong bansa. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Maraming salamat, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Kamsun. Ay, good morning. Shout out sa mga nakatutok, Elder Riser. Yan po sa Pandan, Catanduanes, sa Emerenciana, Ibardola, sa Rabago, Robregado Family, Cantara Family, mga nakatutok ko riyan. Galaw-galaw, gising-gising, bangon. Kilos galaw-galaw na ho tayo. Pabalik po ang palatuntunan. Itong po't isang minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: aming ilo. Bakit? Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Miyerkules ngayon na inuulit natin na doon sa mga may lakas, sa mga may pupuntahan, kila brother, kila sister. Araw ng Miyerkules, galaw-galaw para hindi pumanaw. Shoutout lang kay Ganghan Yuji, maging dyan sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna. Ganoon din kay Damares Edilio. Ay, good morning. Then kay Nyebesa Goles, magandang umaga po sa inyo riyan. At ang nakatutok, Ing family dyan sa Hong Kong. Morning, maging sarad na Ing family dyan sa Jensan. At sa iba pang parte dyan sa Papua New Guinea, dyan sa Africa. Ng maga. Ganoon din kay Mampia Goldsang. And sa Tarlac, ano ho? Reception Tarlac. Yung Red Ink dyan. Okay, good morning, good morning. Samantala, nakahanda na rin po naman ang World Health Organization o WHO na tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ang mensahe pinalabas po ni WHO Regional Director for the Western Pacific, Dr. Salamo Piocala. Inahagi po ng Department of Health, inihag na nakisandby ang WHO, Philippines County Office. Sa lukuyan ay pag-ugnayan po naman kay DOH Secretary Ted Hermosa para suportahan ang government-led response. Patuloy sinasagawang rapid damage assessment at monitoring ng DPWH sa mga regional o national roads sa Sultan Kudarat. Indikasyon po ng pagtama pa rin ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayun po naman sa DPWH, Kudarat 2nd District Engineering Office, na dadaanan na rin ang lahat ng uri ng sasakyan ng National Road na Leba, Calamansig, Palimpang, Sentro ni Aquino at Esperanza. Patuloy po rin pa rin ang inspeksyon ng DPWH sa mga kalsada para matiyang kaligtasan ng mga motorista at publiko. Mga paglindol-lindol na yan, ha? Tanggapan ng DPWH. Iba, kayong gumagawa ng mga tanggapan ng opisina ng gobyerno, ha? Mga naapektuhan ng lindol, may mga bumigay. Kaya-check lang kung ilan yung mga nangyaring ganun, ho?
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Samantala, before ang Kadiwa on Wheels, magdadala ho na nga mudkayang sariwang mga isda sa San Nicolas, Pangasinan. Mga detalye, nandiyan mo naman si Grace Acuar, Radyo Pilipinas sa Yung.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Maghahain na sariwa at abot kayang bangus para sa mga mamamayan ang BIFAR Kadiwan Wheels bukas Hunyo 11 ng kasalukuyang taon, alas 8 na umaga, sa harap ng Municipal Agriculture Office ng San Nicolas. Layunin ng programa na mabigyan ang mga residente na direktang akses sa dekalidad na isda sa mas mababang presyo kasabay ng pagsuporta sa sektor ng pangisdaan at pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa komunidad. Ang bangus ay mabibili sa halagang 200 pesos kada kilo para sa 2 hanggang 3 piraso bawat kilo, habang isang banyera na may 25 kilo ay nagkakahalaga ng 195 pesos kada kilo. Hinihikayat ang mga mamimili na magpa-reserve ng kanilang order bago ang tinakdang cut-off ngayong Hunyo 10, alas 12 ng tanghali upang matiyak ang kanilang mabibiling produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Pero po tayo mga kakasama at makakognayan this morning, ano ang tanggapan ho ng BIFAR, particular po ang National Fisheries Development Center, ano ho? Institute, okay? At sila'y gumagawa at nagpapalagyan na po ng makabagong teknolohiya sa pangisdaan at para palakasin ang industriya ng aquaculture at huli ng isda dito po naman sa Pilipinas. Ayan, pag-usapan ho natin yan. Ano ba yung mga yung tinatawag na freshwater ornamental? Ito ba yung maggasos? Paano bang pag-aalaga ho na yan? Ano ba yung dapat nating matutunan sa pating yan? Dahil dyan, sasamahan po tayo ni Sir Frederick Muyot, ang Senior Science Research Specialist ng National Fisheries Research and Development Institute. Lalim po rin po naman ng Department of Agriculture. Sir Frederick Muyot, sir, good morning po sa inyo. Magandang maga, isang maaliwalas na agrikulturang araw sa inyong lahat dyan. Morning, Sir Frederick.
8: Magandang maga rin po sa inyong lahat at sa Radyo Pilipinas sa magkikinig. Thank you po.
6: Salamat, sir. Naabalo ko muna yung Zumba mo tsaka yung breakfast mo, ha? Pintuan tayo sandali, over a cup of coffee. Okay, sir. Ang kanyari, nandiyan lang tayo sa bahay mo. Okay po. Sir, nasan okay ngayon?
8: Sir, nasa Quezon po kami ngayon na may field survey kami sa Quezon.
6: Ano kayo sa Quezon ngayon? Sir, pag-usapan nga ho natin itong pag-aalaga po ng freshwater ornamental fish, ano ho, po yung mga makukulay na islang pang-aquarium eh, nabubuhay sa tabang yan. Ito'y ginagawa na rin no, sa mga pang-negosyo, pang-kabuhayan, o kaya naman libangan, o kaya hobby lang at kalusugan. Pwede bang pakidagdagan ho, pakibigyan niya pa kami ng kadagdagang kaalaman o sa freshwater ornamental fish na yan?
8: Thank you po. Yung pong pag-aalaga, ang ornamental fish ay isa sa mga iba't ibang klase po ng mga isda no, na matitingkad ang kulay na meron tayong malaking market dito sa local at sa export din. Ano po. And ito po ay isa sa mga kabuhayan, livelihood, alternative livelihood na ini-introduce namin sa ano sa mga fisher folks, sa mga maliliit na pamilya na merong interes sa pag-aalaga ng ornamental. Lalo na may mga interes sa pag-aalaga ng ornamental fish, no? Mahilig mag-alaga sa bahay. So ito yung ini-introduce namin na technology na pwedeng pagkakitaan. At the same time, ay hobby mo na siya at aaliw ka na sa bahay para dito. At meron po tayong ready market para dito. Yung pag-aalaga po ng ornamental fish ay pwede sa maliit lang na bahay, meron pa maliit na bahay, or pwede mo siyang full-time na negosyo kung meron kang fish fund. So, depende po yan kung ano po yung gusto nyong gawin sa negosyo. Sa either dagdag kabuhayan lang, so backyard lang, or talagang negosyo mo talaga sa meron kang fish fund. So, thank you po.
6: Okay. So, ito yung pwede pagkakitaan, negosyo, livelihood, ano. Sabi nga, mataas daw ang kita nito. Malaki ba yung demand? Ano sa mga aquarium fish na yan? Ano-ano ba yung klase ho ng mga isda na pinag-uusapan natin din eh? Ano ho? Ano-ano ba yan? Kasi baka itong islang ito, kinakain ba yan? Pwede ba yan sa almusal? Mukhang hindi ganyan pinag-uusapan natin. Ito yung pang-alaga, pang-aquarium, pang-hobby, pang-alis stress. Yan ang ginagawa eh. Pero ano po ba? May kamahalan ba yung mga yan?
8: Yung sa market po, maganda po ang presyo. Ito po yung mga isda na hindi natin kinakain, no? Ang display siya, no?
6: Display,
8: so kung familiar po tayo sa mga pet shop, sa iba-ibang bayan, sa Cartimar, yung mga malaking pet shop. So doon po yung makikita natin yung ibang klase ng isda. Goldfish, yung makikita natin, goldfish, koi, guppy, fighting fish. Yung isda po ito ay merong mura, may mahal, no? So depende, may ang pinakamura niya na ibebenta sa mga pet shop, makikita niyo mga 50 pesos, 30 pesos. Pero meron pong mahal, merong maabot ng 10,000, merong 100,000. So ganoon po kamahal yung isda. So widely varied po yung iba-iba pong species itong mga isda ito. May isang daang klase ng isda ito na pwede natin pagkitaan. Mahal po siya, and then merong madaling alagaan, merong medyo kailangan ng konting kaalaman, mas medyo malayo na kaalaman. So depende
6: ganyan
8: po
6: klase
8: sa...
6: ho ng mga isda, Sir Frederick, ano ho? Ano-anong klaseng merong isda, meron yung ornamental fish na yan, na dito talaga sa Pilipinas nagmula?
8: So lahat po ito, yung mga freshwater ornamental fish po natin na makikita sa mga pet shop, lahat po yan ay hindi sa atin, no? Exotic po yan, no? Na-import natin, tapos na-breed po natin dito sa Pilipinas, and napadami na po natin dito sa atin, no? So, gaya po ng mga koi, molly, goldfish, mga live bearers, fighting fish. Lahat po yan ay galing sa ibang bansa. Nagsimula po tayo niyan mga way back, mga 1980s, no? May mga maliliit na hobbies na nag-start, nag-import, tapos pinadami. Hanggang sa maging popular siya na negosyo sa atin sa Pilipinas. At marami na po tayong mga iba't ibang klaseng isda na nabibreed na po dito sa Pilipinas. Pero lahat po yan ay mga exotic, no?
6: Itong klase ng mga isdang ito, Sir Frederick, pwede mong i-display nga, pwede sa ospital, pwede sa tanggapan. Siguro, padala natin na maraming ganyang klaseng isda ang Senado. Marelax naman sila.
8: Opo, opo. Actually, ano po to, maganda po siyang mga display sa mga opisina. Actually, even po yung mga malalaking parang oceanarium, no? Meron po tayong freshwater na parang Manila Ocean Park. Meron po dati before sa dito sa may Chindisitas, no? May malaki dati diyan. I think meron pa sila diyan na malaking para oceanarium. Freshwater naman lahat.
6: Water. Nako, Sir Frederick, tulungan mo nga ako, gawa natin ang paraan yung Manila Ocean Park. Kitna natin sa dingding ng Senado para ma-relax sila.
8: Oo nga po, para medyo ano, nakakaalis ng stress, no? Para relax ang isip mo, yung mood.
6: Bakit
8: nga
6: ba ganun? Bakit ho natin ikinokonek yung ganyang klase ng mga isla, maliban sa pwedeng pagkakitaan, maging negosyo, eh pagdating po sa mga health benefits, sa kalusugan, pagbawas ho ng stress, pampakalma, ginagamit pang therapy, ginagamit na hobby, paano siyang naikokonek sa ganun?
8: Yung po kasi pag meron po kasing aquarium sa bahay o sa opisina, at like, tinitingnan mo siya, parang nare-relax ang isip mo. May psychological effect kasi siya sa tao. So, nakikita mo, parang, kumbaga parang kang nagdadive sa ilalim ng dagat or ilog na nakikita mo yung mga iba-ibang klase ng isda, kung paano nag-i-interact yung mga isda, kung paano siya nabubuhay, minsan paano sila nag-uusap-usap din or nag-i-interact. Maganda siyang, ano, maganda siyang psychological, ano, means para ma-relieve yung stress mo sa ano. Oh.
6: Siguro lahat ng kabahayan, baka pwede nating turuan na maglagay ng ganyan kasi bawat bahay may kabataan eh. Laking tulong ito sa edukasyon sa kabataan, tuturo ng responsibilidad sa mga bata kung paano mag-alaga ng kalikasan at magpanatili ng ecosystem. Diba, siyempre, nandun yung water quality, yung pH level, at yung filtration. Mapag-aaralan ng mga bata yan. Siguro, pag lahat ng bahay may ganyan, yung bata mas disiplinado, no?
8: Opo, opo. Kasi po, yung pag-aalaga po ng aquarium sa bahay, parang nagtuturo ka ng responsibilities sa bata, no? Una-una, na bibigyan mo ng natuturuan yung bata kung paano mag-alaga ng isda at the same time natututunan ng bata yung basic biology, no? Basic biology ng kung paano yung isda kumakain, paano yung isda nakikipag-interact sa isa't isa, kung paano siya lumalangoy, yung nagkakaroon ng idea yung bata. At yung mga bata na may interest sa biology, may interest sa research, no? Yung mga ganung bagay ay nauumpisahan doon pa lang sa pagano sa bahay kasi nakikita nila yung ano, yung isda sa aquarium. At the same time yung responsibility sa pag-aalaga kasi hindi lang basta yun meron kang isda eh, aalagaan mo siya, papalitan mo ng tubig, papakainin mo, aalamin mo kung ano yung maganda para sa isda, sa tubig, sa quality ng isda. So yung responsibility ay nauumpisahan doon pa lang sa pag-aalaga ng isda. At paglaki nila, nadadala po yan yung ganitong klase ng ugali.
6: Oh, yung bang klase ho ng mga alagaing isdang yan na pambahay lang naman, may naaapektuhan po ng kasalukuyang meron tayo na climate change? El Nino na yan, mga nakadikit na issue pa rin, naaapektuhan ba? Yung mga paglindol na yan, yan ba naaapektuhan?
8: Yung po pag nasa aquarium po, yung mga ano, ito mga controlled condition naman po siya, meron kang aerator, meron kang nasa loob ng bahay, hindi mo siya gaano siyang naapektuhan ng climate change. So, ang medyo naapektuhan dito kung meron ka pong negosyo na open system gaya na may pero kang fish pond, yun kasi ano siya, subject to changes sa environment siya, sa temperature, so kung ano man. Yun po ang mayroong epekto. Pero yung sa bahay po ng mga aquarium, controlled condition po siya. Hindi naman siya gaano pong naapektuhan doon.
6: Sabi ho ng mga ilang nakikinig sa atin ngayon na Doc Frederick, ano ho, anong pinakamadaling uri ng ornamental fish ang pwedeng alagaan sa mga bagito? Yan.
8: Apo. Ang pinakamadali po dyan yung live bearers. No? Meron po tayong guppy, swordtail, molly, platy. Ito po yung maliliit na mga isda lang na live bearers. Sabihin, pag alam mo lang yung lalaki babae, pagsamahin mo lang yung male female na matured na, tapos manganganak na po siya. So yung po ang pinakamadali, actually pag nagpapa-training kami, bibigay kami ng livelihood training, yun ang ini-introduce namin, yung live bearer, guppy, swordtail, molly, platy, no? Lalagay mo lang sa isang lalagyan na cage na net or sa aquarium or kung ano man lalagyan, no? Tapos anak lang siya ng anak, no? Tapos yung anak na yun, ano lang, ihiwalay mo lang palalakin. Yun ang pinakamadali po, yung mga live bearers po.
6: Ganyang live bearers, halimbawa ako yung inahin, ano? Sa buong panahon na ako'y mabubuhay, gano'ng karaming pwede kong maiyanak?
8: Yung isa pong live bearer, isang babae, aanak po siya ng mga 30 to 100. Depende po sa klase ng live bearer at depende po sa variety. Marami pong variety po yan. For example, ang guppy lang, meron siyang more than 100 na variety. May iba-ibang klase. So, depende po yan. And then, molly, guppy, platy, ay pinakamarami pong mga anak dyan, yung mga molly, no? Mga abot siya ng 100. And hanggang mga 100 lang po. Tapos, every month, Manganganak po siya ng ganong kadami.
6: And buhay po ba ng ganyan klaseng mga isda? Tumatagal din ho ng ilang taon yan.
8: Yung maliliit po, usually mga pag maliliit pong isda, medyo maikli lang ang buhay, umabot siya ng mga 2 to 3 years, no? Okay. Pero yung malalaki po na isda natin, like yung mga malalaki, like koi, at yung iba pang mga mas malalaki pang isda, umabot po yan ng mga minimum yan, mga 3 years hanggang, yung iba umabot ng mga 10 years, iba gumagabot ng 20 years, no?
6: Okay. Tama ho ba yung mga tinatawag na betta fish, yung mga fighting fish na yan? Inaho nito kailangan pa yung mga oxygen pump sa mga aquarium, hindi kagaya ng ibang isda, nalagyan mo talaga ng aquarium filter, oxygen pump, yung aerator, parang kailangan nila yun eh. Pero itong fighting fish, yung betta fish, hindi talaga kailangan?
8: Yung fighting fish po kasi, ano, meron siya special organ, no? Yung labyrinth organ niya. So, kahit po medyo maliit ang lalagyan mo, kahit mababa yung oxygen niya, dissolved oxygen, ay nabubuhay siya.
6: Yan yan.
8: So makikita mo yan, naka-display isa-isa. So makikita nyo, naka-display siya, naka-isa-isa lang. Kasi yung lalaking fighting fish, nag-aaway po yan eh. No? Pero kung marami po kasi kayong isda na nilalagay, kailangan meron pong dissolved oxygen, meron po kayong ini-introduce mga aerator. Malilaman mo naman po pag kailangan mo ang aerator, pag yung isda mo medyo uwaangat sa, ano, sa aquarium, no? Sa aquarium, medyo kulang na po siya ng oxygen. So, kailangan mag-introduce. Pero mga betta fish, normally, hindi po nilalagyan po ng oxygen o aerator.
6: Ah, mahilig pala mag-away yan. Ina sa Senado, para palang betta fish.
8: Yung lalaki lang po.
6: Lalaki na.
8: Na fighting fish.
6: Eh, dito sa mga ilang tanong dito, sir, maaari daw bang gamitin ng tubig gripo direkta sa aquarium gamit yung mga islang yan?
8: Yung po tubig, yung tubig po na, any kind po ng tubig pwede sa kanya, pero yung pong tubig na mataas po yung ano, chlorine galing sa Manila. Oh. So kailangan mo pasingawin muna siya ng mga ilang oras or even sa ibang area medyo matapang yung chlorine, mga isang oras mo pasingawin bago mo siya gamitin po.
6: Okay. Ano daw po kadalas dapat pakainin ng mga isda? Hindi ba na-overfeed diyan?
8: Yan po pinaka-importante kasi ang overfeeding po, pwedeng mamatay ang isda mo. One time na overfeeding, lahat yun, mamatay. Pero hindi po siya mamamatay kahit magutom siya na o hindi mo siya mapakain ng ilang araw. So basically po, ang pakain po natin ay yung kaya niya lang kainin within mga 1 to 2 minutes. Tapos pwede po siyang minimum ng 2 times a day. Pwedeng hanggang 5 beses ang araw. So depende po yan sa availability nyo. Mas malimit kasi po na kayo magpapakain lalo sa aquarium ay mas maganda. Pero kaunti-unti lang po ang bigay niyo.
6: Hindi naman totoo yung chismis, Sir Frederick, na pag palagi ka raw nakatitig sa isda sa aquarium, kaya pagtaligod mo, para ka na rin isda, nakatingkuso mo nakatulis.
8: Hindi naman po. Pag lagi ka po nakatingin sa isda, ang mangyayari po sa inyo, mas lalo kang magkakaroon ng interest. Mag-iisip ka ng panibago kung ano naman susunod mong ilalagay o ano naman ang next level. Kasi hindi mag-impresa ka sa level, pupunta ka sa mga higher level hanggang sa nandun ka sa pinakamahal na isda, mahuhook ka po parang hobby.
6: Pero yung mga estudyante natin, magbigay ng maliliit na aquarium na magagandang isda, regalo natin sa Senado pare-pareho.
8: Usually po, yan, maganda po yan. Pag papatraining po kami or may mga field trips sa opisina, nagbibigay po talaga kami ng mga, yung maliliit na sample lang po.
6: No?
8: At nagkakaroon ng interest yung mga bata, tuwang-tuwa po yung mga, even yung mga magulang, tuwang-tuwa. Kasi, yung mga bata, kita mo sa mata nila, nagkakaroon sila ng ano, masaya-masaya po sila.
6: Dapat na dito, lagyan nyo kami ng aquarium para wala rin away-away din eh.
8: pwede sir, pwede. Pwede kayo request lang po sa amin sa office, magpapadala tayo ng ano, isda sa inyo.
6: Sir Frederick, sa bandang huli, baka meron po kayong panawagan o dagdag na dapat ipaalam sa mga nakikinig po sa atin. Sige po.
8: Okay, maganda. Sa lahat po na makikinig ng mga may interest po sa pag-ornamental, no? Kaya ito po isang magandang alternative na kabuhayan, dagdag ka kita. And then pwede nyo pong gawing full-time na negosyo kung meron kami mga fish plant. Sa mga may interest po, pwede po kayong makipag-ugnayan sa National Fisheries Research and Development Institute. I-check nyo lang po ang aming website sa internet, ang nfrdi.da.gov.ph. And then pwede po kayong mag-email lang sa NFRDI kung kailangan nyo ng, ano, ng assistance. Kung meron na po kayo na umpisahan na ng negosyo at meron kayong konting tanong, ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin sa NFRDI. Maraming salamat po.
6: Sir Frederick Muyot, sir, maraming salamat, sir. Balikan mo na yung Zumba at yung scuba diving mo. Yung breakfast mo, sir. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Thanks. Ingat ka, sir. Thank you po. Ingat po.
8: Maraming salamat po. Thank you po.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Sir Frederick Muyot, ang senior science research specialist ng NFRDI ng Department of Agriculture. Kating tutorial. Niyanig po ng lindol ang bansa. Ngunit na pinakamalalim na sugat ay ang mararamdaman sa ating mga hapagkainan. Sa gitna ho na nagpapatuloy na krisis sa supply at mataas sa presyo ng bilihin, ang kalamidad ay sa itong matinding hampas sa mga magsasaka. Ang isda ho natin. Apilit bumabangon mula sa mga nagdaang pagsubok. Hindi lamang ang mga sirang gusali at bitak na kalsadang iniwan ho ng pagyanig. Ang tunay na trahedya na sa mga nawasak na sistema. Meron man sa irigasyon, buong imbaka ng ibalay at mga natamo na pananim. Kung walang tubig na dadaloy sa mga bukid at walang maayos po naman na kalsada, para ihatid yung mga ani sa merkado. Kahanang lalong pagkaantala sa supply ng pagkain at pagtaas ng presyo nito sa mga lungsod. Ang tugon dito ay magkano po ng mabilis at konkretong tulong pinansyal. Pamahagi po ng mga libreng binhi at pautang na walang interes para sa mga lokal na producer. Digit po sa lahat, oras na upang magtayo ang infrastrukturang pang-agrikultura na disaster resilient o yung kayang humarap po sa lindol o bagyo naman. Ang siguridad po sa pagkain ng buong bansa ay kinakailangan. Kung hahayaan nating mabaon sa utang at dusang ating mga magsasaka, tapos ang lindol, parang hinayaan na rin po nating magutom ang susunod po namang henerasyon. Na ho nating hintayin pa na mapitakin lupa at na maging bitak sa ating mga hapagkainan. Tingin po natin yung mga natutulog na sistema, siguro. Sagipin yung mga nagpapakain sa bansa dahil ang gutom ng bayan ay walang lakas na bumangon sa anumang sakuna.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Muli, may pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakit maingis. Thank you po. Thank you. Thank you. Alam nila Roger, Rolly, Alvin, Roban. Parin po natin dyan sila Nida, Susan, Gemar, Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Alam po naman nila Julius Gonzalez, Christopher Rambulo, Tino, Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Ang bagay na matindi at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Isang pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, oh. Huwag ko tayong magpalinlang.
5: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number,

0: Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Emus po yata ang nagkakabit?
4: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahati

0: ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Biyahing General Santos City ngayong araw para bumisita at mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol.
4: Headlines.
3: Bilang na mga namatay dulot ng malakas na lindol sa Sarangani, umabot na sa 41.
4: Headlines.
3: Iba't ibang ahensya ng pamahalaan patuloy ang pagtugon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, pamamahagi ng cash assistance, food bags, at pagsasaayo sa mga transportasyon, puspusang sinasagawa.
4: Headlines.
3: Senado sinailalim sa heightened security dahil sa banta sa seguridad.
4: Headlines.
3: Pilipinas, walang constitutional crisis sa kabila ng sigilot sa hanay ng mga senador ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling tiniyak ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon at kapakanan ng hukbong dagat sa bansa.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 10, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing General Santos City ngayong araw para bumisita at mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Yan pong balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pabiyahing Mindanao si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para personal na makita at mabisita ang mga lugar na matinding tinamaan ng nagdaang pagyanig. General Santos, ang destinasyon ng Pangulo kung saan ay isang ospital at 2 paaralan ang pupuntahan nito. Unang sasadyain ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital sa Santiago Boulevard National Highway sa General Santos City. Susunod naman pupuntahan ng Presidente ang General Santos City Oval Plaza kung saan ginagawa ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang residente sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation. Maumula dito ay dediretso ang Pangulo sa Purok Hillsot Village para inspeksyonin ang Romana at Charon Central Elementary School, at susunod namang i-inspeksyonin ng Pangulo ang General Santos National High School sa Rizal, Kalumpang, General Santos City. Subalit bago ang pagtulak papuntang Mindanao, ay pupuntahan muna nito ang San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City, na nagagamit na ngayon ng mga estudyante matapos na masunog ang isang gusali nito noong June 2025. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Tumaas na sa 41 bilang na mga namatay dulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani noong Lunes ng umaga. Ayon sa Office of Civil Defense, 4 rin ang nananatiling nawawala habang 478 ang iniulat na nasugatan. Kabilang sa mga pinakamalubhang na apektong lugar ang General Santos City, Sarangani at South Cotabato, na maraming pamilyang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Umabot naman sa 563 million pesos ang alaga ng pinsala sa mga infrastruktura sa Davao Region at Soxargen. Nakaranas din ang aftershocks ang rehiyon. Ayon sa FIVOLCS, 1,209 ang naitalang aftershocks na may lakas ng magnitude 1.3 hanggang 6.4.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Binaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang situation briefing sa Malacañang upang tiyakin ang agarang pagtugon sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province. Sa briefing, tumanggap ang Pangulo ng mga ulat hinggil sa kalagayan ng mga apektadong lugar, lawak ng pinsala at kung anong mga agarang pangangailangan ng mga residente. Nagbigay rin si Pangulong Marcos sa mga direktiba sa mga national agencies na higit pang palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at pabilisin ang paghahatid ng tulong sa mga biktima. Dumalo ang sa pagpupulong sa pamamagitan ng video conference sina DSWD Secretary Rex Cachalian, DOST Secretary Renato Solidom Jr., DOH Secretary Ted Herbosa, OCD Undersecretary Harold Cabreros at General Santos City Mayor Laurel Pacquiao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga ahensya ng pamahalaan na may partisipasyon sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol, pinayuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing motivation sa kanilang pagsisilbi ang kalagayan ng mga apektadong taga Mindanao. Mula sa Malacañang, narito ang balitang hatid muli ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Inaalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal sa pamahalaan na may papel sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol sa Mindanao na ipagpatuloy ang kailangan pang mga paghahandang dapat gawin upang mabilis na maihatid ang kailangan ng mga itong tulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinuri ng Chief Executive ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon ng mga ito kasunod ng malakas na pagyanig. Ganun pa man, dapat niyang maging tuloy-tuloy pa din ang mga paghahanda at gawing motivation ang kasalukuyang kalalagayan ng mga biktima ng lindol. Dapat niyang maisip ng mga kinuukulan ng mga kababayan nating walang matulugan at walang makain na dinaraanan ngayon ng ilan nating mga kababayan sa Mindanao. Samantala ay may schedule na niya ng pagpunta ang Pangulo sa Mindanao. Subalit, hindi na muna nila ito i-anunsyo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
7: Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras na sakuna.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pagtugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga nangungunang kumikilos ang DSWD, DepEd, DOH, DPWH, OCD at mga lokal na pamahalaan, nakatutok ang mga ito sa pagbibigay tulong sa mga apektadong pamilya, pasyente, mag-aaral, guro at motorista. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng cash assistance, food packs at serbisyo ng mga mobile kitchen.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, patuloy na sinasagawang assessment at inspeksyon sa mga ospital at iba pang strukturang napinsala ng lindol. Agad ding inaayos ang mga nasirang national roads at tulay upang may balik ang maayos na daloy ng transportasyon. Ang pinagsalib na aksyon at koordinasyon ng mga ahensya ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilisang paghatid serbisyo sa mga mamamayang naapektuhan ng lindol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit sa 11,000 family food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng lindol sa Mindanao ayon sa Department of Social Welfare and Development. Yan pong balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa tala ng ahensya, umabot na sa 11,488 family food packs ang naipamahagi sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccsergen. Bukod pa rito, ang nasa 700 non-food items at nasa 4,000 ready-to-eat food packs na naihatid sa mga apektadong pamilya. Ayon sa DSWD, mabilis na naipadala ang mga relief supplies bilang tugon na rin sa augmentation request ng mga apektadong LGUs. Kaugnay niyan, agad na rin itinayo ng DSWD ang mga mobile storage units na ipinadala mula sa Mindanao Disaster Resource Center para higit na mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga komunidad na tinamaan ng lindol. Sa pamamagitan ng mga MSU, magiging mas maayos at organisado ang pag-iimbak at distribusyon ng relief supplies ng DSWD na magbibigay daan naman sa mas mabilis na pag-abot ng tulong sa mga nangangailangang pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umalo sa halos 33,000 families o katumbas ng mahigit sa 145,000 individuals ang apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD spokesperson Juni Castillo, nagmula ang mga apektadong residente sa 163 barangays sa Region 9, 11, 12 at sa BARMM. Payag pa ni Castillo, pinakamalaki ang naging pinsala sa General Santos City at Sarangani Province.
9: So yung nagsustain nga po ng mga significant na impacts, no, ay itong sa Regions 11 and 12, specifically po, no, itong General Santos City at saka yung Sarangani Province, na meron pong mga naiulat po at nakita nga na may mga severely affected areas.
3: Samantala, sinabi pa ni spokesperson Castillo na nasa mahigit sa 8,700 families o mahigit sa 31,700 individuals ang nananatili sa 54 na evacuation centers. Abot naman sa mahigit sa 1,800 na pamilya o 8,900 individuals ang nananatili naman sa labas ng mga evacuation center. Sa ngayon, patuloy naman ang pagbibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga pangangailangan ng mga evacuees.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Barko ng Philippine Coast Guard naghatid ng tulong sa mga lalawigan ng Sarangani. Darito ang report ni Lawrence Tan Hoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nagpadala ang Philippine Coast Guard at PCG ng BRP Panglao o yung FPB 2402 upang maghatid ng mga relief supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan ng Sarangani. Sakay ng barko ang 1,200 kahon ng relief goods, 57 galon ng malinis na inuming tubig at 106 na tent na mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residente ng bayan ng Glan. Bahagi ang operasyon ng kampanyang eye care ng PCG at ng patuloy na humanitarian assistance ng pamahalaan para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Patuloy naman ang koordinasyon ng PCG at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang agarang paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tan Hoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Agarang dineploy ng DSWD sa Zamboanga Peninsula ang kanilang Mobile Command Center habang patuloy na nararanasan ang mga aftershocks sa rehiyon. Pagsisilbi itong pangunahing sentro para sa monitoring, komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster response operations sa mga apektadong lugar. Sa nasabing pasilidad, mas mabilis na natatanggap at mapoproseso ang mga ulat mula sa mga komunidad na naapekto ng lindol na mahalaga para sa kaagad na pagtugon. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Ito ay upang matukoy ang mga pangangailangan ng mga residente at mapabilis ang paghatid ng tulong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Speaker Faustino Boji D. III tutulak pa Mindanao upang personal na suriin ang pinsala ng mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Yan pong balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Nakatakdang tumungo sa Mindanao ni House Speaker Faustino Boji D. III upang personal na masuri ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Senior Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District, Representative Ferdinand Hernandez, patuloy na minomonitor ni Speaker D ang kalagayan ng Region 12 na isa sa mga sentro ng pinsala. Tiniyak din ni Dean na may nakalaang pondo ang kamara upang matulungan ang mga distrito na labis na naapektuhan ng pagyanig. Una nang inihayag ng House Speaker ang kahandaan ng House of Representatives na suportahan ang emergency response at recovery efforts para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Anya, kaisa ng mga biktima ang kamara sa mga kababayan sa Mindanao at handang nga ihatid ang kaukulang tulong upang sila ay makabangon mula sa sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinaalala ng Department of Trade and Industry o DTI na may papatupad ang price freeze sa General Santos City ng 60 araw matapos ideklarang state of calamity. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, maigpit na minumonitor ng karilang ahensya ang presyo ng mga bilihin, gayon din ang supply ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Kaugnay nito, inihayag ni Roque na maaring mag-avail ang mga micro, small at medium enterprises na naapekto ng lindol ng Enterprise Rehabilitation Fund. Anya, makakatulong ito sa kanilang pagbangon at pagpapatuloy ng operasyon.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita hatid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Senado, sinailalim sa heightened security kasunod ng banta sa seguridad sa kapulungan. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Report.
14: Naglabas ng memo si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian kahapon kaugnay ng pagpapatupad ng heightened security at preventive safety protocol sa Senado. Nakasaad dito na pinatupad ang heightened security matapos silang makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may banta sa seguridad ng mataas sa kapulungan. Sa memo, kabilang sa pinag-utos ang mas malawak na screening at inspection sa mga pumapasok na tao, mga sasakyan at anumang bagay sa loob ng Senado, pagdadagdag ng security personnel na nagbabanday sa loob at labas ng Senado at close coordination sa mga law enforcement, intelligence, military at emergency response agencies. Kasama rin sa protocol ang pagprotekta sa mga dokumento at records ng Senado at ang pagpapatupad ng pansamantalang no visitor policy. Hinikayat rin ang mga opisina ng Senado na magsagawa ng mga meeting virtually kung pwede at ang paggamit ng telephone, email o video conferencing platform. Una na rin naglabas ang advisory si Gatchalian sa lahat ng opisina ng Senado na magpatupad ng work from home arrangement mula ngayong araw, June 10 hanggang sa bukas, June 11. Sinabi ni bagong Senate Sergeant at Arms Retired Major General Alfred Corpus na kasama sa napag-usapan nila ni Gatchalian sa meeting kahapon ang pagpapatupad ng heightened security sa Senado. Bagamat biniberipika pa anya nila, ang security threat sa ngayon ay mas mainam na anyang paghandaan nila ito. Tiniyak naman ni Corpus na walang dapat ikatakot ang mga empleyado ng Senado dahil tinitiyak nila ang seguridad at kaligtasan sa mataas sa kapulungan.
15: Hindi naman dapat kabahan. Kasi different kami sa USAA and the different law enforcement agencies na katulong namin is making sure naman na everything is okay. Dagdagan natin yung ating yung deployment na ating mga tao, no, to make sure that the premises are really securely covered. Okay, so medyo maghihigpit pa tayo ng pag-iinspeksyon.
14: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagsimula ng pagadna o paghahanda para sa ika-5 State of the Nation Address sa Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo 27 ng taong ito. Sa sinagawang unang interagency coordination meeting, tinlalakay ng mga kinatawan mula sa Kamara, Senado, Malacanang at iba pang mga ahensya ang mga kinakailangang paghahanda para sa taunang SONA. Ayon kay House Secretary General Attorney Shaloy Velicaria Garafil, simplicity ang magiging tema ng SONA ngayong taon. Layunin itong bigyan din ang pagiging simple at maayos ng okasyon. Dahil dito, wala nang ilalatag na red carpet at hindi na rin hinihikayat ang pagsusuot ng mga mahahabang gown. Sa halip, pinapayuan ng mga dadalo na magsuot ng simple ngunit angkop na kasuotan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pilipinas, walang constitutional crisis sa kabila ng sigalot sa hanay ng mga senador. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Walang nakikitang constitutional crisis ang Malacanang sa kabila ng nagpapatuloy na sigalot sa hanay ng mga senador. Tugon nito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung posibleng mauwi sa constitutional crisis ang pag-aagawan sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso, lalo na sa usapin ng special session at impeachment trial. Ayon sa opisyal, malinaw na ang kinikilala ng ehekutibo ay ang liderato ni Acting Senate President Ming Gatchalian. Dahil dito, hindi na dapat anya nagkakaroon pa ng sigalot sa liderato ng Senado. Dapat anya, tanggapin na ng kabilang panig na hindi na sila kinikilalang majority. Dagdag pa ni Castro, anumang posibleng problema sa pagpapatupad ng mahakbang ng Senado ay usapin na ng mataas na kapulungan ng Kongreso at hindi ng ehekutibo.
17: Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
16: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon at kapakanan ng Philippine Navy. Sa pagsasalita ng Pangulo sa 128th Philippine Navy Anniversary, sinabi nito na mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat upang batugunan ang mga hamon sa maritime security at maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Binigyan pugay rin ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga ito sa pagpapanatili ng seguridad ng bansa. Tampok sa selebrasyon, ang commissioning ng BRP Raja Lacandula, isa sa mga bagong offshore patrol vessel na inaasang magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy na magpatrolya sa karagatan. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang katapangan at natatanging serbisyo, gayon din ang mabilis na pagtugon ng Philippine Navy sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inikayat ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Senior Undersecretary Henry Yap ang mga mamamayang Pilipino na mag-avail ng mga programang pabahay ng gobyerno. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Yap na maraming programa na pabahay ang ahensya, depende sa pangangailangan at naisin ng mga benepisyaryo. Anya, maaaring kumonsulta sa pinakamalapit na attached agency ng DSUD gaya ng Pag-ibig, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation o kaya sa National Home Mortgage Finance Corporation. Paliwanag pa niya, may mga vertical housing, horizontal housing o house and lot na may mga programa rin para sa pag-loan ng lupang pagtatayuan ng bahay.
18: Gusto ko pong anihan yung ating mga Filipino families na wala pang bahay. No? Marami pong programa nakalaan ng Department of Human Settlements and Urban Development. At pwede kayong mag-approach sa any of our attached agencies tulad ng Pag-ibig, ng NHA, ng Social Housing Finance Corporation or the National Home Mortgage Finance Corporation. Handa sila po tumulong sa inyo at pwedeng pag-usapan kung anong klaseng packages ang available para sa inyo.
3: si DZUD Senior Undersecretary Henry Yap.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inilapit na ng PhilHealth ang serbisyong hatid ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa mga paaralan. Sa parehim ng Bagong Pilipinas ngayon, inihayag ni PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, May Villa, na dinala na nila mismong yakap sa mga paaralan para maisulong ang prevention ng mga sakit. Anya, mahalagang yakap na may libreng konsultasyon para magapa ng anumang uri ng karamdaman na sa umpisa pa lang, lalo na sa mga estudyante na exposed pagdating sa kanilang mga paaralan. Bukod na anya, sa libreng konsultasyon, kasama rin sa yakap ang libreng gamot at laboratory o diagnostic tests.
19: Layunin po nito ay mailayo tayo lahat sa sakit. So lalong-lalo na po sa mga learners po natin na mas madali po silang magkasakit, lalo na pag sila po ay nag-aaral at saka naglalaro. So ang PhilHealth po ay nag-accredit na rin ng mga yakap clinics at ito po ang iba po dito ay based mismo sa ating mga DepEd schools. Yan. At sa yakap din po, makukuha natin ang mga libreng serbisyo kagaya po ng libreng konsultasyon, libreng gamot, at of course, yung mga diagnostic procedures po at cancer screening tests.
3: Si PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, May Villa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG laban sa mga individual na nagpapanggap ng mga pulis at humingi ng pera para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon sa PNP-ACG, ginagamit ng mga online imposter ang kalagayan ng mga naapektuhan ng sakuna upang humingi ng pera sa publiko. Pinaalalahanan ng otoridad ang publiko na maging maingat sa mga natatanggap na mensahe, social media posts at online fundraising activities na hindi beripikado. Pinayuhan din ang mga mamamayan na tiyaking lehitimo ang mga organisasyon o individual bago magbigay ng anumang tulong pinansyal upang maiwasang mabiktima ng panlilinlang. Samantala, muling ginit ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Major General Wilson Casil Asueta ang paalala sa publiko, laging tandaan maging mapanuri at huwag magpaloko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: National Commission of Senior Citizens nagbabala sa illegal na paniningil para sa pagprint ng National Senior Citizen ID mula sa Radyo Magazine. Daritong report ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Matapos makatanggap ng mga sumbong mula sa ilang senior citizens, nagpaalala ang National Commission of Senior Citizens o NCSC na hindi kinakailangang iprint ang Digital National Senior Citizen ID mula sa eGovPH app at mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil ng anumang bayad kaugnay sa Digital NSC ID kabilang na ang alok na pagprint at paglaminate nito. Paliwanag ng NCSC, una na silang naglabas ng abiso upang kilalanin ang digital version o screenshot ng NSC ID bilang lehitimo at opisyal na maaaring gamitin sa mga transaksyon para makatanggap ng benepisyo at serbisyo ang mga senior citizen sa bansa. Paalala pa ng komisyon na hindi rin required ang pagprint ng Registration Reference Number o RRN mula sa NCSC website para sa pagpapasa ng aplikasyon para sa Expanded Centenarians Act Cash Gift. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, Taiwan, nagsagawa ng malawakang military drill laban sa posibleng pagsalakay ng China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinaiting ng Taiwan ang kahandaan ng kanilang sandatahang lakas matapos magsagawa ng sabayang live fire military exercise sa walong lokasyon sa baybayin ng Taichung. Layunin ng pagsasanay na gayahin ang pagtugon sa isang posibleng pagsalakay ng pwersang pandagat ng China gamit ang mga rocket launcher, artillery, mortar at anti-tank missiles. Ayon sa mga opisyal ng militar, mas mabilis at mas makatotohanan ang isinagawang operasyon dahil halos isang araw lamang ang inilaang paghahanda ng mga tropa kumpara sa dating isang linggo. Patuloy namang pinagtitibay ng Taiwan ang kanilang depensa habang dumarami ang aktibidad ng mga barko at eroplano ng China sa paligid ng isla. Sa kabila ng pag-angkin ng Beijing sa Taiwan bilang bahagi ng teritoryo nito, iginiit ng pamahalaan ng Taiwan na tanging mamamayan nito lamang ang may karapatang magpasya sa kanilang kinabukasan at patuloy na ilang ipagtatanggol ang kanilang seguridad laban sa anumang banta. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Barangay Hinebra at TNT magtutuo sa Game 4 ng PBA Finals. Samantala, San Antonio Spurs nakaisa kontra sa New York Knicks sa ongoing na NBA Finals. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
0: Ngayong gabi maghaharap muli ang magkaribal na kuponan na TNT Tropang 5G at Barangay Hinebra San Miguel sa ika-apat na laro ng 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa Smart Araneta Coliseum. Nakatakda ang tip-off dakong 7:30 p.m. Kasalukuyan lamang sa serye ang Jing Kings 2-1 kontra sa Talk and Text matapos ang naging 116-102 win noong game number 3. Samantala, tagumpay naman ang San Antonio Spurs sa game number 3 ng NBA Finals 2026. Kahapon, kontra sa New York Knicks, 115-111, nagginanap sa Madison Square Garden. Dahil sa panalo, 2-1 na ang serye ng Best of 7 Finals na pinangungunahan pa rin ng Knickerbockers. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B, wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pinangunahan ang pagsasagawa ng training sa Batanes. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, hatid sa atin ni Maizel Estoy.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Maizel!
6: Kasalukuyang nagsasagawa ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng tatlong araw na Deputy Fish Warden Training dito sa Batanes. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng ilang mga mangingisda at mga law enforcement agencies kagaya ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Layunin ng pagsasanay na mapatibay ang pagtutulungan ng iba't ibang mga stakeholders upang mapalakas ang pagpapatupad ng mga fishery laws sa probinsya. Kabilang sa mga tinalakay sa pagsasanay ang mga tungkulin at pananagutan ng Deputy Fish Warden, kasalukuyang kalagayan ng mga batas pangisda sa bansa at iba pang mga batas na may kinalaman sa pangangalaga sa yamang dagat. Ang hakbang nito ng BFAR ay magpapalakas sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan at law enforcement agencies na maprotektahan at mapangalagaan ang yamang dagat at matiyak na may itataguyod ang sustainable fishery practice sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpapataas ng literacy rate ng mga mag-aaral sa Dagupan City, prioridad ng LGU at ng Department of Education. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang balitang hatid sa atin ni Verna Beltran Adaban.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Verna!
7: Hinikayat ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang bawat miyembro ng pamilya na makiisa sa reading practice program ng lungsod na Nanay, Ikaw ang Unang Guro na inilunsad noong June 4 sa pamagitan ng Maaron Ina, katuwang ang Department of Education Schools Division Office ng Dagupan City sa pangunguna ni Schools Division Superintendent Officer in Charge Dr. Marciano Soriano Jr. bilang bahagi ng pagsisikap na mapataas ang literacy rate ng syudad. Inilunsad ang programang ito bilang suporta sa bayang bumabasa ng pambansang pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong higit pang mapahusay ang kakayahan sa pagbasa at comprehension skills ng mga kabataan. Sa pagbukas ng klase, muling isinagawa ang reading practice program kasama ang mga batang mag-aaral na nagpakita ng malaking pag-unlada matapos sumailalim sa aral program. Ginamit sa aktibidad ang maaklat na ipinagkaloob sa tulong ng DepEd kasama sina Committee on Women and Children Chairperson at Councilor Tala Para sa Tang Teen Center. Tinayak naman ni Vice Mayor Dean Brian Cua na patuloy na kaagapay ng mga kabataan ng sanggunyang panglungsod sa ilalim ng kanyang pamuno kasama ang mga city councilors sa pagsusulong ng mga programang pang-edukasyon. Sumasalamin anya ang inisyatibang ito sa matibay na dedikasyon ng Dagupan na mapaunlad ang sektor na edukasyon habang patuloy na isinusulong ang adhikaing walang may iwan sa pag-unlad ng bawat pamilyang Dagupenyo. Ayon sa alkalde, magbasa kasamang anak isang pahina araw-araw habang buhay na pag-asa. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga hakbang para matugunan ang mga hamon sa elektrisidad sa Oriental Mindoro, umuusad na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena Sachi. Narito report ni Tom Alvarez.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tom!
8: Umuusad na ang mga hakbang para matugunan ang hamon sa elektrisidad na kinakaharap ng mga residente ng Dalawigan ng Oriental Mindoro sa opisyal na pahayag ng Pamaraang Nasyonal sa pamamagitan ng Presidential Communications Office o PCO. Isang kasunduan ang nilagdaan kasama ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation at National Electrification Administration para sa rehabilitasyon, gawing makabago at mapabuti ang Mindoro's power transmission infrastructure. Nilalayo nito na mapalakas pa ang energy system ng probinsya at masiguro maaasahang kuryente para sa mga residente nito. Kaugnay nito ay nagsumite ng project proposal ang National Grid Corporation of the Philippines na nagkakahalaga ng 23.9 billion pesos para sa konstruksyon ng submarine cable system para pagganahin ang power transfer mula Batangas papunta sa Oriental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isang 150 kalahok sa cyber bayanihan sa Libon Albay sumailalim sa Cyber Security Awareness ng DICT Bicol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: J.M.
9: Matagumpay ni sinagawa ng Department of Information and Communications Technology Bicol Region ang programang Cyber Bayanihan na may temang Advancing Connectivity and Digital Inclusion through Cyber Bayanihan para sa 150 kalahok na binubuo ng mga mag-aaral, guro at magulang sa Buga Elementary School at Buga National High School representatives sa West District ng Libon, Albay. Pinangunahan ni NADICT Bicol, Regional Director Christian Roy Milad at Assistant Regional Director Ms. Annabel C. Odonyo Kalimpong ang aktibidad kasama si Libon West Public Schools District Supervisor Harlet A. Villanueva at Buga Elementary School Principal 1 Michael B. Seba. Ayon kay Director Christian Roy Melad, layunin ng Cybersecurity Forum na turuan ng mga kabataan sa tamang paggamit ng internet, mobile devices at kung paano protektahan ang sarili laban sa mga online scam, panloloko at iba pang bantahan sa digital world upang hindi lamang sila maging connected kundi ganap ding cyber safe. Ipinahayag naman ni Buga Elementary School Principal 1 Michael B. Seba ang kanyang pasasalamat dahil ramdam ng kanilang malayong komunidad ang buhay na serbisyo ng gobyerno. Sa pamamagitan ng natanggap ng bayanihan SIM card na may libreng 25GB na internet data kada buwan. Bukod sa pangmatagalang proteksyon, nagtakda ang Buga Elementary School ng mga kaukulang restriction sa paggamit ng mga cellphone sa loob ng klase, habang isinasagawa naman ng DICT Bicol ang isang komprehensibong impact assessment survey upang makuha ang mahalagang feedback ng komunidad. Samantala, sa pagtatapos ng aktibidad, nagkaroon din ng distribusyon ng flyers para sa pagmarket ng eGovPH para sa mga magulang upang magsilbing gabay sa mas madaling pag-access sa iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan gamit ang Digital Super App. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagbubukas ng klase sa Palawan National High School, naging maayos ang balita natin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Darito si Goody Sarsagat.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Goody.
10: Naging maayos ang pagbubukas ng klase sa Kabuuan sa Palawan National School dito sa Palawan sa unang araw ng klase ngayon Linggo. Kinumpirma ni PNS Principal Dr. Jabel Anthony Nunyala na handa na ang kanilang paaralan dahil sa tulong-tulong at sama-samang pagkilos ng mga mag-aaral, guro, mga magulang, alumni at ilang mga stakeholders ng PNS sa nakalipas na Brigada Eskwela 2026. Nais nila sa pagpasok ng mga mag-aaral ay maging kaiga-igaya, maayos at malinis ang kanilang mga silid-aralan upang magbigay sigla at hikayat sa pagpasok ng mga bata sa eskwelahan. Dinagdag pa ni Nunyala na sapat din ang mga guro at staff na nasa mahigit 400 ngayong school year maging ang mga silid-aralan dahil nagagamit nila ang nasa 21 classroom ng katabing East Central Elementary School. Ano yan, nasolusyonan na rin nila ang problema sa tubig dahil nakausap na nila ang water district na ayusin at lakihan ang mga pipes patungo sa PNS para makarating ang hanggang third floor ang daloy ng tubig na dati-dati ay nilireklamo ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, pumapalo na sa 10,000 ang bilang ng mga enrollees sa Palawan National School at inaasahan pang tataas dahil patuloy pa rin ang kanilang enrollment hanggang sa katapusan ng buwan ng Hunyo ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
13: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Butong asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo! Publiko
14: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Migrant Workers Day, pinagdiwang sa Negros Occidental, OWA na bahagi ng tulong pinansyal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
25: Radyo Pilipinas, report.
3: JP.
26: Nagtipon ang nasa 500 overseas Filipino workers o OFW sa Negros Occidental upang ipagdiwang ang Migrant Workers Day. Ang pagdiriwang ay isang taunang aktibidad na isinasagawa tuwing buwan ng Hunyo upang kilalanin ang mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Sa naturang aktibidad, namahagi ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng tig 20,000 pesos na livelihood package at financial assistance sa 50 beneficyaryo ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program. Sa ilalim naman ng tulong pangkabuhayan sa pag-ulad ng Samhang OFW o Puso Program, tumanggap ng paunang livelihood grant na nagkakalaga ng 200,000 pesos ang isang asosasyon ng mga OFW sa Talisay City, habang 500,000 pesos naman ang natanggap ng isang grupo mula sa La Carlota City. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
14: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas
14: News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Bahagi ng tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng Malapatan at Glang sa Sarangani Province bumagsak sanghi ng malakas na lindol noong Lunes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marcel Mamon Dasalia.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Marcel.
27: Yes, Alan, bagsak ang bahagi ng tulay na nag-uugnay sa bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani Province, sanhi upang di makadaan ang mga sasakyan sa nasabing highway. Kaugnay nito, tumawid ang mga tao sa pamamagitan ng pagsakay ng bangka papunta sa kabilang kalsada. Agad namang sinimula ng DPWH Sarangani ang paghahatid ng construction materials upang masimulan kaagad ang pagkumpuni ng nasabing tulay. Ayon naman kay Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña, sa ginawang press conference sa tanggapan ng Office of Civil Defense, inihayag nito na sa kanyang pakikipag-usap sa DPWH 12, inaasahang maisaayos ang mga kalsada patungong Glan sa loob ng isang linggo, subalit wala naman itong sinabi kung kailan matatapos ang repair sa naputol na tulay sa Sapo Masla Malapatan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang response operation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City at Karatig lugar. Mula rito sa General Santos City, para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
14: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas
14: News Nationwide.
3: Klase sa lahat ng antas ng pampublikong paaralan sa Cagayan de Oro City. Sinimulan na matapos ang sinagawang inspection sa mga gusali. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang balitang hatid ni Ryan Carbon.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ryan.
28: Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ang pagpapatuloy ng mga klase sa lahat ng antas matapos silang masuspinde dahil sa intensity 3 na lindol. Sinabi ni Jade Adiser, ang acting city information officer, na ito ay napagdesisyonan matapos irekomenda ng investigating team na ligtas ng gamitin ang lahat ng school facilities ng lungsod. Matapos ang masusing pagsusuri sa mga gusali at pasilidad ng mga paaralan, iniutos ni Mayor Uy ang resumption ng mga klase sa lahat ng antas. Alinsunod dito, inihayag ng alkalde sa pamamagitan ng CIO na ang mga mag-aaral ay maaari nang bumalik sa kanilang mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Apat na paaralan sa Butuan City, dineklarang hindi ligtas gamitin matapos magkaroon ng pinsala dulot ng lindol nitong Lunes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni Jocelyn Morano.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jocelyn.
5: Mananatiling suspindido ang pasok sa lahat ng mga antas sa mga paaralang pampubliko at privado sa Butuan City hanggat nagpapatuloy ang inspeksyon ng intra-audit team ng pamahalang lokal matapos maramdaman ang intensity 3 na lindol nito lang Lunes. Sa initial report kahapon ng intra-audit team, sa 39 na paaralan na kanilang na-inspeksyon, 25 ang ligtas, 10 rito ay nagkitaan ng konting bitak, habang 4 na paaralan ang idineklarang unsafe at hindi na maaaring gamitin. Samantala, nakarating na sa General Santos City ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA team ng Office of the Civil Defense Karga para sa earthquake response operations na isasagawa sa Region 12. Kasama sa grupo ang Special Rescue Force ng Bureau of Fire Protection Karga, pinangunahan ni Fire Senior Inspector Abby Coino Jr. Agad nagkortisi ang Ardana team kay OCD Civil Defense Administrator Yusek Harold Cabreros at OCD Region 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña. Binigyan ang grupo ng briefing sa kasalukuyang sitwasyon at assessment priorities upang masiguro ang coordinated at timely data gathering sa mga apektadong lugar. Nagpadala rin kahapon ng mga line workers ang Agusan del Norte Electric Cooperative bilang bahagi ng Task Force Kapatid upang tumulong sa Sarangani Province at General Santos City maibalik ang kanilang kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, June 10, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: maging mga paaralan sa basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngyon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Emus mo yata nagkakabit po?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami nasa 738 kHz po sa inyong mga AM dials sa Baga Malala, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Wednesday na. June 10, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 a.m. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: O, pambungad natin ngayong Wednesday morning ang traffic update muna mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
2: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
3: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderation. Simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin yan sa may Bansalangit. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then pagkalagpas po natin yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may PCL Street hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng MRT, pagbaba po ng Magallanes flyover hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then pag alagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong C5 northbound, dito rin po tayo makakaranas ng moderate traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonifacio intersection. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dyan na rin po yan sa may Camaro. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Wednesday. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Malipan po sa Makati na tuloy-tuloy ka nilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
2: Thank you so much, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 8.5 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oh, bahala lang ng MMDA Metro Base, ha. Wednesday, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending po ng plate number ay 5 or 6. Simula yung kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then from 5 p.m. hanggang 8 p.m. mamaya. Huwag lang ho gagawin sa Makati. Sa Makati, kung coding kayo, walang window hours yan. From 7 a.m. to 7 p.m. po, straight sa Makati City ang number coding. Balita muna mula sa Quezon City, dagdag na relief supplies parating na sa Mindanao para po ito sa mga naapektuhan ng lindol. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Report.
2: Mary!
5: Alan, patuloy ang pagpapadala ng Department of Social Welfare and Development ng karagdagang tulong para nga dito sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, agad na nagpadala ang Mindanao Disaster Resource Center ng libu-libong food at non-food items bilang tugon sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Mapupunta sa Soxergen. Ang karagdagang supplies kabilang dyan ang nasa 20,000 family food packs, 380 water filtration kits, nasa 289 na family clothing kits, 450 sleeping kits, at 87 family tents. Ito'y para matiyak na may sapat na pagkain, malinis na tubig, at iba pang pangunahing pangailangan ng mga pamilya na apektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, patuloy silang nakaantabay para magbigay ng karagdagang suporta, lalo na kung hihilingin ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Marian Bastasa. Yan po'y update mula sa Department of Social Welfare and Development. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 7 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, ang update mula naman sa Office of Civil Defense. Ang ating makakausap, ang boses mula po sa OCD. Ang spokesperson ng OCD, si Sir Juni Castillo. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maari bang, umusog-usog ng konti.
7: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
10: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Oy, good morning muna, sir. Good morning, Director Mario Malyari ng DSUD, ha? Oy, ito ho, update mula sa DSUD, ha? Bilang tugon po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mabilisang mobilization ng tulong ng pamahalaan kasunod po ng 7.8 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao, ano ho? Tumugon ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ipinagutos po ng DSUD ang implementasyon ng moratorium sa housing amortization payments. Yan. At ang activation din ng kanilang regional shelter clusters. Inatasan po mga kaibigan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga key shelter agencies ng DSUD. Kabilang po dyan ang Pag-ibig Fund, ang National Housing Authority, ang Social Housing Finance Corporation at ang National Home Mortgage Finance Corporation na magsagawa ng kinaukulang hakbang para po may patupad ang moratorium sa housing loan amortization para dun sa mga kwalipikadong apektadong beneficiaries. Yung pong mga guidelines ng mga KSAs kaugnay ng implementasyon ng moratorium at ang coverage nito ay i-anunsyo po ng DSUD sa lalong madaling panahon. Ang direktibang ito, mga kaibigan, ay bahagi po ng Whole of Government Response ng Marcos Administration kasunod ng malakas na lindol na tumama diyan po sa Mindanao. Maliban pa sa moratorium sa housing amortization, ang Pag-ibig Fund, mga kaibigan, at ang National Housing Authority ay agad naman na nag-deploy ng mga team para makapagkaloob ng mabilisang tulong sa mga biktima ng lindol. Meron pong dalawang Pag-ibig on Wheels Mobile Branch na pinadala sa General Santos City at sa Dipolog City. Yan po'y para mabilisang makatulong sa mga apektadong miyembro. Sa panig naman, mga kaibigan, ng National Housing Authority, mayroon din sila mga teams na dinispatch para magsagawa naman ng ground assessment para sa processing ng emergency shelter assistance. At sabi nga po mga kaibigan ni Secretary Aliling, alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang maghatid ng tulong sa mga kababayang naapekto ng lindol, inatasan niya ang mga shelter o key shelter agencies na simulan na ang pagpapatupad ng moratorium sa housing amortization para po ito sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Binanggit pa ni Secretary Aliling na sa panahon ng sakuna, importanteng mabawasan ang alalahanin ng ating mga kababayan. At sabi pa ni Secretary Aliling, ang prioridad ay ang kanilang kaligtasan. Oras natin, 18 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: So, antabayanan po natin ang detalye ng moratorium na yan sa pagbabayad ng housing loans. Ano ha? I-anunsyo ng DSUD as soon as the details are finalized. Ika nga. Ito naman, impormasyon mula sa Department of Education. Sabi po ng DepEd, mga kaibigan, sa isang bansang madalas na tamaan ng kalamidad, mahalagang matiyak na protektado ang mga learners sa tuloy-tuloy ang kanilang education kahit may mga disruption. Ito pong Education and Emergencies Policy o EIE ay nagbibigay naman ng malinaw na gabay kung paano ipagpapatuloy ang pagtuturo at ang pagkatuto bago, habang at pagkatapos ng isang emergency. Ito po ha, para sa panig ng mga guro, may gabay at suporta sa pagtuturo kahit may disruptions. At kasama rito ang trauma-informed teaching, psychological first aid at mental health support. At para naman sa mga learners o mga estudyante, tuloy-tuloy ang pagkatuto habang inuunawa ang kaligtasan at ang kanilang well-being. Meron pong 4 levels ng learning continuity and emergencies. Ito po ha. Ayun ito. Hayo, continue, in-person classrooms learning. Hinay or ease in. Ito naman ay structured distance learning sa pamamagitan ng mga available modalities. O yung isa pa, hinga or check-in. Check-in at light distance learning. At yung pangapat, hinto or stop. Stop all forms of learning. All forms of learning are suspended. Depende po sa sitwasyon. Ayan ha. Yan po ay mula sa Department of Education. Kaugnay ng tinatawag nila na Education in Emergencies Policy. 21 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan na sa Office of Civil Defense. Ilan munang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
11: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
12: Hi! I would like to order 1 caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw?
13: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Pinalakas, pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Colab.
21: Radyo Magazine.
19: For Elite Service Sports Radio.
22: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
23: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
23: serbisyo publiko.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Sports Radio 918.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
23: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3
23: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
2: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 25 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
24: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
19: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado, at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Mapapanood naman sa live Facebook streaming po ng Radyo Pilipinas Facebook page. Ngayong umaga, makakaugnay natin ang FIVOLC sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang kanilang science research analyst, si Sir Paulo Sawi. Sir Paulo, magandang umaga po. Teka, maya-maya, reconnecting daw. Ayan. Oh, ngayon, makikibalita tayo dito sa bilang ng mga aftershocks simula noong malakas na lindol noong Lunes, ha? Ayan, okay na, okay na, okay. Mula sa FIVOLC, ang kanilang science research analyst, si Sir Paulo Sawi. Sir Paulo, good morning, sir.
26: Good morning po sa inyo po. Good morning din po sa lahat ng ating kakapakinig po.
2: Yes, sir. Nako, thank you for joining us this morning. Ha. Hingi lang kami ng update una, sir, dito sa mga naitala o mga naramdaman na mga aftershocks kasunod nitong magnitude 7.8 na lindol dyan po sa gawi ng Mindanao, sir, please.
26: Okay po. So, as of 7 a.m. ngayong umaga po, ang total number ng aftershock na recorded po namin natin is 2,023 po. Then, 528 po dito is yung plotted po or yung makikita po ninyo sa FIVOLC website po. Then, 47 po dito is felt, meaning may intensity po sila. Then ang magnitude range siya po is from 1.2 to 6.4 po.
2: Ayun. So ibig sabihin, ano na, meron kang binanggit na naramdaman, meron kang nabanggit din na plotted ng mga instrumento, Sir Paulo.
26: Opo. So yung 528 po is plotted po namin siya. Ibig sabihin siya po yung na-locate po namin na mga earthquakes na ang epicenter niya po is along Sarangani or Davao Occidental po. Ganun po. Then 47 po dun is yung may intensity po or yung naramdaman po ng tao po.
2: Ayun, 47 yung may intensity naramdaman. Ibig sabihin, ito yung naramdaman yung paggalaw o pagyanig yan, ng mismo mga nandoon sa lugar, sir.
26: Tama po.
2: Okay, itong mga binabanggit niyo, Sir Paulo, na mga yung mga felt o yung may intensity, yes, ano, differing intensities yan, usually gaano katagal itong mga nararamdaman na ito? Mga seconds, sir?
26: Actually, depende po yan. Kung mga intensity 5 lang po, sabihin natin po mga seconds lang po. Pero yung example po is yung sa main shock po or yung magnitude 7.8 po, intensity 8 po siya. Sabi sa equivalent 3.1, kulang isang minuto po. So, mas matagal po naramdam. Usually, mas malalakas yung intensity po nun. Tapos, dagdag pa po nun, nasa katubigan yung epicenter po natin. Kasi pag nasa tubig, usually, parang mararamdaman mo, nagsisway po kayo.
2: Okay. At ang gumalaw dito is the Cotabato Trench. Cotabato Trench. Okay. Please share with us additional information tungkol dito sa Cotabato Trench, which caused the 7.8 magnitude quake last Monday. Please, sir.
26: Okay po. So yung Cotabato Trench, pag-imaginin po natin, kapag umarap po tayo sa isang mapa, tignan po natin yung mandang karagatan ng Pagadian, banda po doon. Tapos yung trace po or yung finaro ng po ng trench, Cotabato Trench, simula po doon, pababa, papunta ng Sarangani po.
2: Okay.
26: Tapos yung itong Cotabato Trench po na to, siya din po yung naging sandi or lumikha nung Morogol earthquake po nung 1976 po. Mm-hmm. So, tapos itong Morogol earthquake na to, yung magnitude 8 po, nakapag-produce din po to ng tsunami po na malaki. Based nga po din sa observation nung time po na yun, halos kasi taas nung puno ng nyog po daw yung height ng tsunami na na-observe po nila. Tapos yung sige po.
2: Yes, okay, sir.
26: Po.
2: Yung halos, nabanggit nyo na halos kasi taas ng puno ng nyog ang tsunami, this was during the
26: 1976 po, Morogol Gulf earthquake.
2: 1976 Morogol earthquake na ang magnitude noon ay
26: around 8.0, magnitude 8.0 po.
2: 8.0, emanating from the same Cotabato Trench, sir.
26: Yes po, tama po.
2: Ayun. At ang sumunod na significant na paggalaw ay yun nga nangyari no Lunes, sir. Ganun po ba?
26: Opo, tama po. Pero aside po na nangyari no Lunes, opo, yung Cotabato Trench, active po talaga yan sa mga malalaking lindol. Example, mga magnitude 5, magnitude 6 po. Meron po talaga, madalas po nangyayari po yun sa Cotabato Trench.
2: Ayun. So, ang isang trench pala ay maide-describe din bilang active trench. Ganun yun, Sir Paulo?
26: Actually, trench. Pag sinabi po natin trench, usually active po talaga yung yun po sa mga lindol po
2: yun. Okay. Sige, sir. Yung kanina binabanggit mo, yung dinidescribe mo yung Cotabato Trench stretching from point A to point B. In terms of length, ilang kilometro po ang haba nitong trench na ito, Cotabato Trench, Sir Paulo?
26: Actually, hindi po mabibigay yung eksaktong haba. Kilometro po. Ang haba po. Ang na-imagine lang po is, yun nga po, simula Pagadian City, pababa po ng Sarangani yung trace niya po.
2: Ayun. Okay. At siyempre, isa pang tanong, magmula noong Lunes sa 7:37 AM, yung 7.8 magnitude na lindol, sir, ano? At ngayon, nabanggit nyo, as we speak, bandang alas 7 ng umaga, kanina lang, ay may git 2,000 na ang bilang ng mga aftershocks magkasama ron yung mga naramdaman at yung plotted at iba pa.
26: Apo.
2: Usually kapag ganitong yes sir. Usually sir dito sa ganito na 7.8 magnitude pagkatapos emanating from the Cotabato Trench, usually gaano katagal nagkakaroon ng magkakasunod ng mga aftershocks under similar conditions po, sir?
26: Okay po. So usually yung aftershock po, since ganito siya kalakas, tingin po namin mga months po yan. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa.
2: Please,
26: po. Na po. Yung
2: please.
26: Nangyari po nung around October or September pala, kasi September 31 yung Bugo earthquake. Ang
2: Cebu, yes.
26: 6.8.
2: Opo.
26: Then hanggang ngayon po, nakaka-record pa rin po kami ng aftershock po nun. 6.8 pa lang po yung what if eto pa po, 7.8. So ini-expect po namin na medyo mas matagal po talaga siya, yung mga aftershock na mararamdaman po.
2: Ayun, kasi siyempre, yung ibang aftershock, malalakas, umabot ng intensity 5, I understand, Sir Paolo,
26: yes,
2: no?
26: Yes po, tama po. Tapos mga malalaki din po siya, magnitude 6 din po, usually mga aftershock niya na malalaki po eh.
2: Mm-hmm. Ayun, okay. So, ito yung pinag-uusapan natin, yung 7.8 magnitude earthquake diyan sa Mindanao. Okay, ito naman, Sir Paolo, ano? Siyempre, pagka ganyan, may malakas na lindol na ganap sa Mindanao, bumabalik na naman sa isip ng ating mga kababayan, halimbawa, yung narito sa Metro Manila at mga karatig lugar sa Luzon, yung the big one na tinatawag na pag gumalaw itong, anong tawag naman dito? West Valley
26: West
2: Fault.
26: Valley Fault.
2: Opo. Itong West Valley Fault, kindly give us more details dito. Ito yung sinasabing pag gumalaw ay may malaking posibilidad na malakas din ang lindol na
26: yes.
2: Na iko-cause nito, sir.
26: Opo, tama po 'yan. Based po sa study around magnitude 7.2. Then ang parang pinaka magiging problema po nito is tatama po siya dito kasi sa Metro Manila, which is una po, madaming buildings, then madaming tao. So yung magiging effect niya po is medyo malawak po. Kumpara po, pag tumama siya sa mga, sabihin natin sa mga karagatan or mga konti yung population na tao po. Parang mas malaki po yung epekto po nito.
2: Okay. At itong West Valley Fault, ito'y nasa western side ng Metro Manila. Nandun sa halos gilid ng Laguna de Bai o Laguna Lake. Tama ba yun, sir?
26: Tama po, sir. Tapos umaabot siya hanggang Marikina. Malaki po yung sakop na po eh. Halos nadadaanan niya po yung Metro Manila po. Na west side nga po, east side po tama, malapit sa Laguna de Bay po.
2: Yan. At siyempre, itong pag-uusap natin na ito ay to clarify na ganun ang mga possibility na mangyari because of the West Valley Fault. Gaya rin ang palaging pinapaalala ng FIVOX at ng iba pang ahensya. Pero wala pa ring teknolohiya, Sir Paolo, na makakapag-predict na aktwal na magkakaroon ng isang pagyanig, sir.
26: Yes po, tama po. Wala pa rin technology na nakapag-predict. Kahit sa ibang bansa po, wala pa rin po sila.
2: Mm-hmm.
26: Nakakayahan po.
2: Kaya ito, ni-emphasize palagi pagkausap namin ng FIVOX, kayo, ang OCD at ang DOST. Mahalaga na kapag meron tinatawag na mga earthquake drill ay makibahagi tayo para top of mind, nakaready lahat kung sakasakali, sir, di ba?
26: Po para maging, ang mangyari po is maging automatic response or reflex na po natin siya in case na may mangyaring lindol po.
2: Mm-hmm. Ayun. Okay. Nako, Sir Paolo, bago tayo tuloy magtapos sa panayam, baka meron po kayong mensahe o paalala sa ating mga kababayan. Siyempre, gaya ng binabagin ko, top of mind palagi, dapat nakahanda. Please go ahead, Sir Paolo.
26: Okay po. In case na makaramdam po kayo ng lindol po, mas maigi po na gawin po natin yung duck over and hold po. So, maglo-lower po tayo ng body, then hanap po tayo ng masisilungan na kayang pong protekta sa ating ulo. Example, mga table po, ayun po. Mag-stay po tayo dun hanggang sa tumigil po yung pagyanig po. Tapos, once na tumigil na po yung pagyanig, saka po tayo lumipat or maglakad papunta sa ligtas na lugar at open space. Siguraduhin po natin yung open po na yun is hindi po tayo mag...
2: Yes, sir. Nag-choppy. Sayang, nag-choppy. Okay. O sige. O okay na 'yon. Okay na siguro 'yon, ano? O baka mobile si Sir ha, Paolo. Okay. Nandiyan, naka-recover ba ang linya? Negative. O sige, naputol na. Okay. But we'd like to thank si Sir Paolo Sawi. Siya po ay Science Research Analyst mismo diyan sa PHIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang ating nakausap. So paalala niya, top of mind, dapat palagi tayong nakahanda. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 39 minutes na makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m. Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
5: Cola.
7: Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
22: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
22: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
22: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
22: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
21: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
27: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipina. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
22: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
9: It's Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
28: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
22: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 43 minutes na makalipas pong 7 AM. Good morning, good morning! Hanggang 8 o'clock po tayo magkakasama-sama sa impapawid dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. At syempre, tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM sa Sports Radio 918 kHz at syempre, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Patuloy pong lumalawak, mga kaibigan. Patuloy na dumadami ang mga gasoline stations na nagkakaloob ng fuel discount sa mga public utility vehicles. Kung maalala po ninyo, a few weeks back, ano, ay dito sa National Capital Region. Pero nationwide na ho, paunti-unti ha. At may gitna sa 5,000 gasoline stations all over the country ang nagkakaloob po, mga kaibigan, ng 10 pisong fuel discount para sa mga kwalipikadong jeepney o sa mga PUV drivers. Take note ha, dapat kwalipikado. So ibig sabihin, paano kwalipikado? Ang mga ito dapat may prangkisa. Hindi kasama rito yung mga nangungulorum, di ba? May prangkisa kasi yung pong mga gasoline stations, meron silang app na ginagamit na ma-check ika nga yung plate number ng sasakyan na pakakargahan ng diesel. Okay, so lalabas yun. Halimbawa, pipila ka sa gasolinahan para ka maka-avail ng fuel discount. 10 piso per litro yan eh. Ma-check. Oh. Ay, oo, kasama nga ito. Ito yung plate number niya. O, lumabas kasama. So, kakargahan ka ng diesel, meron kang diskwento. 10 pesos kada litro. Maximum yan eh, up to 1,500 ang per week na diskwento. Malaking bagay ho yan, lalo na sa pagkakaloob ng tulong sa mga kababayan natin sa transport sector. Hapon eh, tumaas na naman ang presyo ng diesel. Malaking bagay po, mga kaibigan, na mayroong diskwento para sa mga pampublikong sasakyan. Oh, yun hong mga ano ha, yung mga qualified, ongoing po yan, syempre. Ngayon, yung talagang mga hindi kwalipikado, kagaya halimbawa ng mga hindi naman nakarehistro o wala namang prangkisa na mga sasakyan ng pinapasada, ibig sabihin, kuloro man mga ito, eh natural lamang po na hindi kayo kasama dun sa listahan pag binerify. Ano ho? Mga kaibigan, meron tayong 46 minutes na makalipas pong 7 a.m. Sandali lang ha, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. May OPM na mabagal.
11: Agad magaganda ang mga Pinay.
6: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
11: Ang himig natin.
6: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
4: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
12: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Patuloy po, mga kaibigan, ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Weather update muna, direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather.
2: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
27: Magandang umaga po, Sir Alan, at ganun din sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Update po, no? Ang nakaka-apekto sa northwestern part ng Luzon ay itong hangin habagat. Kaya dito sa Ilocos region, ganun din sa Babayan Islands at sa Batanes ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at nandiyan yung tsansa ng mga pag-ulan. Samantala dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay magiging maaliwalas ang ating panahon, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan na dala ng mga isolated na mga kaulapan. At sa mga susunod na araw, magpapatuloy po itong ganitong weather. So, yung kababayan natin dito sa Ilocos Region in particular ay mananatiling makakaranas ng maulap na kalangitan. At sa kasalukuyan, wala naman po tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero heads up na din po, base sa ating TC threat potential o yung forecast natin sa susunod na dalawang linggo, kung may mamumuba, may posibilidad po dito sa eastern part ng Mindanao ay may mamumuong low pressure area or bagyo. Pero sa kasalukuyan, good news, ay mababa pa rin yung chance nito. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
2: John?
27: Yes po?
2: Nabanggit mo na may posibilidad na mabuo ang isang low pressure area east of Mindanao.
27: Yes po.
2: Kailan ito, more or less?
27: Ito po ay posible by June 15 to 21.
2: Mm-hmm. At itong posibleng mabuong low pressure area, ano naman ang chances na lumakas ito at umabot sa tropical depression level?
27: Sa kasalukuyan po, yung pagkabuo pa lang ng low pressure area ay mababa naman po yung chance. Ha?
2: Mm-hmm.
27: So mas mababa din po yung probability na ito ay mas maging malakas pa o maging ganap na bagyo.
2: Ayun. Okay. At sa ngayon, ang Pag-asa, kumbaga, wala nang pinapalabas na mga updates on heat index, di ba?
27: Yes po.
2: Mm-hmm. Okay. Sige. Salamat na marami, John. Thank you very much.
27: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
2: Thank you. Si John Manalo, direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Ito pa rin ang programang Boses dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oh, ulitin lang natin yung mga paalala, ha? Paalala ng FIVOX kanina, dapat palaging handa. Handa, okay. Walang anumang instrumento na makakapag-predict na magkakalindol. Ayan, ha? Wala. Baka, kaya ganito, pagka halimbawa, yun, may nagkaroon ng malakas na lindol sa Mindanao, ay, yung iba naman, wag ho kayo magpapakalat ng mga fake news. Ha? Wag kayo magpapakalat ng mga fake news. At yung mga kababayan natin na madalas naman na mag-surf sa net, kinakailangan naman maging mapanuri tayo. Mapanuri. Wag ho yung basta-basta may makita kayo kung ano, isishare nyo kaagad o kaya ay ipapakalat nyo kaagad. Let us be very mindful, ika nga. Maging maingat, maging mapanuri. Wag basta-basta magsishare o maniniwala sa mga fake news. Oy, happy birthday muna, ha? Happy birthday, galing ito kay Ja ng Public Affairs, ha? Ja, David na nga pala yun, ano? Happy birthday to Kagawa Dave David of Malpitik, San Fernando, Pampanga. From Loven and Ja. Ayan, happy birthday Kagawa Dave David ng Malpitik, San Fernando, Pampanga. Mga kaibigan, bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umaga ng Wednesday. Ating mga executive producer Paula Antolin Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Balilin, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
23: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
24: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Si Sec, asan na si Emus mo yata ang nakakabot?
26: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
28: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook. Sa Headline Sports, sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules, alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader, Attorney Al Agra. Legal Playbook. Dito sa Sports Radio 918.
4: Yes, muli magandang araw po sa ating lahat at narito muli ang ating inaabangan na Legal Playbook dito lamang sa Sports Radio 918. Kasama po na po natin si Attorney Al Agra. Magandang umaga, Attorney Al.
5: Muli magandang umaga, magandang araw, Judith, sa lahat ng sumusubaybay sa Sports Radio, sa ating regular na program tuwing Miyerkules. Ang Legal Playbook, muli mag-aaral na naman tayo sa isang aspeto ng batas, no, na kailangan maunawaan natin, Judith.
4: Yes, sana po tayo ay magkakasama sa ating live streaming, ganun din po sa ating Presidential Broadcasting Service receiver. So you just click it at magkakaugnayan tayo. Ano ba ang napapanahon para sa linggo na ito na talakayan para dito sa ating programa? Alam ko marami ang umaabang. Yes, Attorney? Ano na ang ating topic for today?
5: Judith, no? So ngayon nasa panahon pa tayo ng paggalang paggunita ng ating watawat, no? Nung May 28, sinelebrate natin yung ating National Flag Day, no? Di ko nga alam kung ating mga sports associations nag-celebrate nito, no? Pero nasa batas ito, no? May 28. At hanggang sa ngayon, up to June 12, up to our Independence Day, kailangan prominently displayed ang ating watawat. Dahil ano ba ang kahalagahan noong May 28? Ito yung unang pagtaas or unfurling ng ating Philippine flag, no, May 28, 1898, following the Battle of Alapan. Alam mo, ako habang nag-